nna le wena re tla qoqa moena mmamedi e motle wa tshebeletso ya lesedi ke kutlwa maikutlo a gao mane metsotsong e lesome le metso metlhano pele go hora ya boraro moporesidente jalo ka a ekeditse nako ya komišene ya madlanga na go ya ka wena ka mokgwa o bonang dintho di tsamatsamaya ka teng ka rona ya rona aforika borwa le diphiri tse kotsikotsi tse ntseng di tlhagelela o bona e se re sebeseleditse komišene ya madlanga latlhela mopikiša latlhela a gao maikutlo ka molaetsa wa kgatiso nomorong ya 079 758 5066 ke a ipheta 079 758 5066 ke ka ra batho tlhe di monate ga o di fumana tshebeletsong e ratwang a tshebeletsong ya mantlha lesedi FM taba tse e makaditseng mo Aforika Borwa ke tsa monna wa leponisa eo dikoloi tse o a nang le tsona di emisitseng lefatshe ka maoto o na le dikoloi tse 30 tsa boleng bo godimo ka tsela e kgetheileng o na le matlo a mane a boemo bo godimo a bitsang tšhelete godimo potso e salang ke o rena a na tšhelete ya seponisa e ka mo fitlhisa boemong bo na mamedi motho eo ke buang ka ena ke motho eo lefatshe le otlhe e le maketseng gagolo ka o qolole ya Aforika Borwa Feroz Khan ke monna leponisa go makaleng ga maAforika Borwa monna eno o na le kgwebo ye wa e sututsang e dulang mo kenyetsa tšhelete kgwedi le kgwedi jalo ka se ke qololotse dikoloi ke tse 30 sa motlhomphei ken matlo a boleng bo godimo ka tsela e makatsang ka mona ka umhlanga o na le ntlo ya boleng ba 7.1 million Uton o na le ntlo moo ya boleng ba 8.8 million hona Uton hape o na le ntlo ya boleng ba 7.9 million hele

0: Masuko-masuko Police City FM.
1: Province ya KwaZulu-Natal se bakeng se bitswang ka gore ke Nquthu Mosuetsana o thuntswe a le ka gare koloi ya mohlankana wa hae ba ne ba le kae ka e tlasa sefate ba robile monakedi ha koloi ye nngwe e tla fitlha e be mokganni wa koloi yeo o tswa ka gare go yona a thunya Mosuetsana enwa ya ratwang ga kana-kana ka mona ka KwaZulu-Natal sebakeng seno sa Nquthu lebitso la Mosuetsana tšhe se le phatlaladitswe mo mamedi e motle ke Mosuetsana Lerato Motlong Lerato Molefe le wa tsejwang a golo ka lona ke Lerato Motlong ke tsalo ena e ntse le tlasa diphuputso tsa seponesa mo mamedi e motle wa tshebeletso ya lesedi bambane ba belaela gore motlhomong ke motlhankana motho a ntseng ketso ena tšhe ya latolwa ena taba go thwe motho o fitlhile ka koloi moo ba neng ba emeteng le kharebe ena ya hae ya ba o tswa ka sethunya o thunya Mosuetsana enwa yeo sa tlhaloswang le dilemo tsa gae mo mamedi e motlhe wa tshebeletso ya lesedi fela he e ne e le mongwe basuetsana ba ratwang ka gare go sebaka seno sa Nquthu maikutlo a gago mo mamedi a ratang ke tshebeletso ya lesedi ka komišene ya Madlanga na o fitlhela le e se re sebeleditse ge re baaibanaga ya Aforika Borwa mphe gago maikutlo ya tsama metsotso ke 22 pele go hora ya boraro nna ke sehoja DJ Stiga tshebeletsong e ratwang ke wena.

0: 说这话做，哎，这边在说一下，把啷个搞没事？啊，我也是在说。bona fela ka mora phatlalatswe yo ya ntate mokhwanase ka ntate ntho a sa ntse a itahlela fleteng letona lena ntate na thi mthetho ka sa ntse a itia kore hlaisa le batho ba o lo sa ba nagana le yuyu ko tlo ntse o tho tshwantse ka o tlhaela ka lo ikarabela ka moo kore ya rebolola ya utulola soja a mosebetsi o motlhe ga re theoletse matlanga commission ke papa majosi the disco dance ka phame Balfunte, tango.
1: Dumela, dumela, dumela, soja. Ay, kimde, nega moga peza na rizi kamo. Kirae. Matlanga commissioner ntle ntle ke tlamele e dule permanent. Permanent. And e kene di department tsenana ka ofela tsenana tsa government tsenana. Tle e huntulle ntho e tse ka ofela tsona tse tse leng teng tse. Wana na ya rona e loke ai na ka nna ke sa ithabetse ende le dipiritse tse tswang di re bula mahlo gona o etsa lang soja ai thank you soja man ke mdeni ka pe ka mo ka petsana ga itse ka
2: ha mona le kae papi ke mna le bo mo ke ke mona welcome komishije ya madlanga ya sebetsa papi ya sebetsa batho ba ipile tshata gona re sotlele ga ba putswa ke ba putswa batho ba etsa metlholo batho ba iphile ditšhelete ba ipha ditšhelete bagotse ke a leboga
3: tate matlhoko dumeela mokatu a tseba nna motsotsong wa gona bate ka nnete ke kgotsofetse garoto e ne ka le metseng ya rona mo ne ka fitlha taba eo ya matlanka one ho senyeile gotlhe ntate ela sima makaka molutsi thinking the baka
4: khotso khotso digestics o petseng wana mme ba ka mo hao o tsere skolanya net lokolen lowness london 89.0 digestics o fitela kana e kara commission sitting ke qala bona commission e sibitsang jene e bileng e sebeditse go fitlhela kana ke bona ba etsa mosebetsi o motle gagolo goba ka nako e fitlhileng ne re sena batho ba e leng re ba kolola o thole gore ba koswa ba ya changaneng ke e nngwe ya commissione tse sebetsang gagolo e ne ka e ka fuwa lemo tse tlhano o tlogana jwale e tswele pele bobodu bo bongata bo ne bo tlo fela jwale ka e sentse bo qeta jena sekolanyane clocolan nowness london tanko
5: ntate mahloko dumelang ntate waka nna gakanakanaka taba ya matlanka commission ke kgotsofetse ke rata mosebetsi o ba etsang dintho ka ona tsela eo ba etsang dintho ka yona ai nna ke kgotsofetse ne nka thabela haholo ha e ka re ntho tsena ga ntse di tswa kaofela bana ba ntseng ba thola molato kaofela tlasa manyofonyofo ba e entseng kore e ka re di-suspension tsenana di-councelo ba ntshiwe mosebetsing ga ba ntshiwe ba dule ko fatshe bomme bana ke mamme o a na le proud ga kanakana ko matlanka commission qataeka something like that ate matsoko e kare wala ha ke thula ke checka ka re ho tlhoke motho anang le dimension yana le dintlo gore ka re nthotsena ka ofela tlase ho bobodu di tshelete tsa di sebedisitseng ka ofela ana palama ya bo Dubai aya kae aya kae e ka re ka ofela di tshelete tsena na di kankuwa ntlo tsena tsa ka ofela di kankuwa tsa rekiswa tshelete ya go tlala ko mmuso ya go thusa batho bana ba bang ba sokolang gore e ka re ka ofela ha bona bana ba ntse mo to suspended suspended e ka cancel ntho ya suspended ba ntshuwe mosebetsing total ba ntshuwe because ke batho ba tletseng bobodu ba ntshuwe mosebetsing ba bewe ka thoko yona ke iphamisetsa matlo commission ne matleng a tate matlhoko e sebeditsa haholo ba felang ka tabela ha ba ka ntshuwa mosebetsing batho bana ba bewa ka thoko tshelete tsena tsentso thudi sentso tsena ba fumane ba ntse bobodu gore rekiswe dintho tsetse ba di rekileng tseo tshelete e gotlele ko mmusong ba ithole ba gotletse back to square one tate matlhoko
6: maikutlo ke ya hao wena motho e motle ka madlanga commission ne ke latlhetse potso hoduma taba kuduma tafole ile ha ke botsa wena mo mamedi hore na o fitlela ha kana madlanga commission ana i wetseditse tuka ka rona ya Afrika Borwa o bona e ntse mosebetsi ke bona mo president wa na hanta te matamela Cyril Ramaphosa o ekeditse nako ya yona ho fitlela mane kgweding ya Mphalane ntlhagolo e ntse le hore ho be le megwanto ena e gileng ga e bona e etsa hala ka rona ya Afrika Borwa ho bobelele tsatsi la la mashume mararo kgweding ya June ke dithetefatsi botlokotsebe bo etswang ke baahi ba tswang ka ntle go naga ya Afrika Borwa e leng nngwe ya dintlhagolo fela tse dintse e makatsang ke gore monna ya dilemo tse mashume ya tsheletseng wa ka mona ka provinceng ya Western Cape ho fumanwe momamedi ko o 60 years ho fumanwe dithetefatsi lapeng la gae ka mona ka Western Cape tsa boleng ba 2.1 million rand ka thekiso ya mebileng monnenwa o tla hlalogotleng na dinyewe ka manta wona wa ho sasa a ka lo hlongwa dipotso ke magistrata hore na bjale yena o he batho hele ke ke tshwa tsiba mmamedi kere hona le batho ba bang ba betekaneng ka tsela e tshosang go ba betekane Biti sabona ke tsiburuna sehlakae.
7: Heidelberg, toropo e ka borobo tshabela ho Gauteng. Mo ho rena ngutso. Lesedi FM, le fumane ya ho 87.7. Ka ba kena ho SABC Plus app. Ke molelo.
8: Ke tema tshogotso, ke pitsopitse. Sabata thelisi munya ke versus Brown. Komishina Matlanga. Ke la ka bua ka rene te ga maphosa. O tsiba ntho a ietsa. Ke motho a mogola sengwana mmeng he jwale se ke mametse fela gobane batho ne ba lela ba re commission e tlo qeta tšhelete dite ga maphosa o etsa ntho a sa etsebeng e a tšha tima jale ke gole maaforika borwa ka jeno gereng a commission ga ntse ba otho tšhelete ya fela ga ba re bolele re tla ntsha disente re kgone go tlatsa commission e fumaletšhele e sebetsa e nsebeleditse e tla le nna antle e tla le nna mo ke batlang teng ke a leboga obe jalo danko
9: kozo DJ sticks goto sticks ana ke bona ka nete mo president o sebeditse ka o ikisa nako ya matlanga commission ka nete commission ene e sebeditse e bile ya sebetsa ona je ka ba la commission ena una le batho pa kwaletsweng una le batho ba suspendweng mesebetsi una le ba bang ba feletsweng ke mesebetsi ka baka la commission ena e utolotse dintho tse ngata tse re ne re sa tsebe jwale ka nnete moporesidente o sebeditse ka oeketsa nako gore batho bano ba kwalwe botlokotsebe bo fela kara South Africa le ntho ya o sebedisa tšhelete ya setšhaba hampe le bosodu ke ntate sephaka the big fish wa harasebe irinbek thank you DJ sticks
10: DJ sticks khotso ha matekela tamahloko ha malati musebitsi ya mshesho plus ntse ba tamela tamahloko tate mahloko commission ena malanga wana me go kwaka ka ta ntse di ahlela o ntse mhlala ka ntate ba lponisa ya bang wa dile ka tsela e bang e gethile ka nete ha o tsipisa round tsena go tsoka tele yo go balatsa sala ga sponsor wana me ke ka fitela tsiyo fela ka tata gaetse commission ga e bona ngwana mme ya sebete o tuletse se seng ga sa ke lebelela fela o shotang ko batho ba kwa ngwana mme ke lo gistika
11: sko ja dumela ngwana mme commission ena ya Madlanga ke e rata ka ge ka nka 2 years or 3 years or 5 years contract e phenyo ko le maponesana ge tsebo o bona gore ba e nka kae tšhelete ngwa Scotia bana ba hlanya mona metseng mona ke dinyaopetseng di kenywa ke eng ke maponesa ga gona mokgwa wa go dira keng so nna ke bona e re sebeletsa ebile e bete go feta commissioner Zondo e ne ke e rata Madlanga-Dlanga e kepa o ngaphakathi
12: Dumela ntate ae che ke modise ka mona ka petsana retse sekolong sa Phirutswana a che ntate Madlanga ya sebetsa nkare ka duela mshelelela e seka sa tloa nkare o sa tlatlhatse ngata golo ntate wa ka e seka sa tloa e tle e dule le sa fote ntate wa ka ke a leboa ke modise ka mona ka petsana re
13: dumela morwa matlhoko a commissione non date che po a tante fera ska e se dule mo fere ele a kone ke hola e bu khobona mo non ne ntse bu ribulla bu e sare bu khobusha a ba thona ba tshile lo fita bu khobona a kona a dule wa ya wa ya na ke tshela mo lo ala ntate ya le pitro sentri ya ga jo si wana mme ke bu manage go ile ga te
14: Dumela Soja, dumela mogena mahloko. O dumediswa ke rege le monga phofu le bonotumario ka motse bo botlhokong betleme. Ya o mametseng o SABC Plus. Madlanga ya sebetsa Soja. Madlanga ya sebetsa haholo ene ha iso sebetse khona e tlo sebetsa. Ke kopa Madlanga e ke kene lefapheng lena la tsa basebetsi. Labour Department e Soja o ya o bo CCMA mona Madlanga e tlhokala e ke kene mona. Ho na le bo di-case tse emeng tse ngata Soja tse loreng dipatetse tsa bo CCMA batho ba di winne mara ha dipatane. Soja Madlanga khona e tla sebetsa. Mosebetsi wa teng o sa le moholo. Re eme tje le rona. Re eme ka itsetse kwane Soja. Ha e sebetse Madlanga pele ya pele tanko.
15: Kgotso dumela ntate mahloko Madlanga commission ya sebetsa ntate ebile ka sebetsa ho feta mona e kenelle haholo e ke thole le bana ba sebedisa batho ba ka ntle bo didiri mona bana ba sebediswa hore ba bolae batho ha e sebetse ntate ha e sebeditse Madlanga commission ka di bona taba tsa teng
16: Kgotso Soja DJ Stika o bua le gape le sebidone Mofokeng ka mona ka Grootvlei Power Station ka Mpumalanga ke ntse koutse le ka tsebe leqhubung la 89.2 ke ntse ke dutse le wena a e ka nnete nna ke bona gore commission ena ya ntate Madlanga ka nnete e ya sebetsa gobane jwale ho hlahella makunutu a mangatangata mme e ka re mosebetsi wa yona o ka extendwa ba fe nako gore ba monyolle makunutwana a patileng gotlhe mona tanko Soja re goreng ela ya botlhale
13: ke stika kanetse le nna ke kgotsofetse gagolo dumelana le batho bana ba kgotsofetseng ke commissione ena e ntse e sebetsa e sebetsa gagolo commissione ya Magandla ka nnete gore e ka fitlha di dimasepaleng mono ya fitlha tate bona fela ditsela tsa gona diswang bana go siwa ditšhelete kwang tate ke mokgatlho o tshepiweng ona tate ako e ya re sa tseba ka ba ga gopola nakong yano ya apartheid yane ke nna papis betwane K5 kutlwanong ga re lebong tate
6: mabedi e motle wa tshebeletso ya lesedi re ntse re le mmogo metsotso emene ga e le gantle ka morago rena ya boraro e ka hopola mantswe a mohlomphei Nelson Rolihlahla Mandela ha mmamedi a re o hopola mmuso wa nako yane e fetileng mmuso onong o tshwelwa ka mathe o le mope bona ba esale o ne a tshomo presidente a ra e ba mmuso ona o lo voutetseng kgetlo la pele le fumana monyetla wa ho kgetha o ka le sebetsa hampe etsang seo le se entseng ho mmuso o fetileng. Atšhe we ha ke moo naheng ya Malaysia, mamedi e motle, tsena ga di ka etsagala kwanong lapeng Afrika Borwa, bohle kontinente ya Afrika, lefatshe lohle le tla hlokomela Afrika Borwa e na le xenophobia. Ke se buang ke moahi wa naha ya Afrika Borwa, e le ha supa ketsahalo e etsahetseng mane Malaysia. Banna ba babedi ba tswang naheng ya Nigeria ba lletswe ke ditshepe ka morago ba ba fumanwe ba rekisa dithetefatsi ka hare ho naha ya Malaysia. Ba hloletswe lefu mono naheng ya Malaysia.

Hona le morafo ka mona ka Western area u bitswa ka hore ke Losberg Clue of Mine. Morafo ngwana se sole sa naha ya Afrika Borwa se atleile ho tshwara banna ba rafang ntle le molao ba magolo a mabedi. Tshebetso ena e bitswa ka hore ke Operation Prosper. E ne eteletswe pele ke seponesa sa Afrika Borwa mmoho le se sole sa naha ya Afrika Borwa. Mosebetsi o santsane o tswela pele wa go tshwara batho ba rafang ntle le molao, mme tabakgolo ke hore ho lwantshana le botlokotsebe ka rona ya Afrika Borwa bona bo atileng.

Nomoro ha iso fetu ntse le yona 086-000-3084 ke mo ka nqhwayang teng motho e motle re qoqe ditaba ke kutlo rena ke manya ketekang la haela tswalo ka jeno.

0: nna le wena re ntse re le mmogonanong la gago la ditheo dikalaneng tshebelesong ya lesedi FM. Goporatlhe wena motho yo motle gore ke amane goreng ya botshelela ke mo ke tlabeng ke kgina teng ka lena le ratwang fela ka go lena lenaneo ge na le lenaneo le ikgethang la mpo olale ka lentswe la Thabiso Mafereka ya tlhophisitseng ka bogabane bona ba ga e sale, mme o mpoleletse a re ka jone o tshwere ntho tse monate ka mokgwa o makatsang ge tlo o tla re imona monwana sesuthi pila se ya le moya o ne o atswe ka tsena tseo re o tshwaretseng tsona ka jeno tshebeletsong e ratwang. Ke itse momamedi e motle ga ke rate ya o ka ba sutha gobane taba tsona ke ditshwege tse amanang le letsatsi lena dilemong tsa go feta.
1: Lesedi FM ke molelo sethala sa tlhomphano le tshehetsano ya setšhaba sa Basotho. Ba iketlile ka mmino, ditaba le dipale tsa bophelo tse ba tsosang molota.

Bumsha, Katsavele Sonye Ratwan, Lesedi FM Pina Kemonati, Bambanani. Ileshumele metu yisupile metu, tumu tuwe motlapele uho Raba Tlano. Raba Tlano kitla wakale ngwele fasil mohalo wena. Ina rukupela leta silena sentle se molemo. Metu sunye mehlano, hantle kamera ho Raba Tlano, utla abama tshidiso. Rekiana malape ngoo, tlea tla julu nkitzi ninebo, shuku ya lifu. Batu batla tiana le mabitla kajeno, uwena mumamidi emote. Adikalo tse tsa etseng letsatsing lena wena motho e motle tse hlaisitsweng ke ba qulutsi ba ditabatsena fela tse ka sehlohongwe ke letsatsilane leo seponisa se ne se kene ka matla polasing ya Lilies Farm ka kwano ka province ya Gauteng motho e motle e le ha bana ba re o tshwaga jwalo balwane di bantu a tokoloho ba mokgatlo wa African National Congress le bao ba neng ba belaela gore ke ba lebotho la umkhonto wesizwe seponisa si le sa kena ka hare ho plus yena ya Lilies Farm ka la le shumela motso le mongkhoding yona yena ya phupu selemo sa sekete magolo re bonga mashumi a tsheletseng le metso e meraro batho ba tshwanang le Arthur Goldrich, Andrew Mlangeni, James Cantor, Dennis Goldberg, Harold Wolpe le Elias Motsoaledi ke batho ba ile mbatshwarwa letsatsing leo la le shumele motso le mong kgweding yona ena ya phupu ka lona letsatsi lena motho e motle selemo ene le sa sekete magolo a robonga mashumi a tsheletseng le metso e meraro ha re etla morao re shebana le tsona tse amanang le nalane tse ileng tsa etsala ka lona letsatsi lena ene le ka selemo sa sekete magolo a robonga mashumi a robong le metso e mmedi ha setlhopha sa rona sa Bafana Bafana se tla bapala ka ho lekana papading ye ya setswalle le naha ya Cameroon hopola e ne le ka mora ho ba naha ya Afrika Borwa e kgutlisetswe dipapading tsa bashaba ka mora kgatello e matla yeo Afrika Borwa e neng e fumane tlasa mmuso wa apartheid ka lebaka la mmuso wa apartheid naha ya rona ile a kotelwa ka thoko ka dipapading tsa matjhaba hobane ho no ho hlokometswe hore ke naha e tletseng semorabe motho e motle ke tsona tseo ke tla o tsipetsipela tsona tse ileng tsa etsagala ka lona letsatsi lena la leshomele motso o le mong kgweding ena ya phupu metsotso e leshomele motso e metlhano pele hora ya bohlano nna le wena re ntse re le mmoho tshebeletsong e ratwang ke wena Lesedi FM ntumellehe motsotsong wa jwale jalo ka kile ka tjho ka re ke tlo o fa mmino monatenate mmino wa manothi mmino monate wa koriana ke thelele le tsona ke di bejena gobane di monate a di mametswe ke nna le wena tshebeletsong e ratwang Lesedi FM.

le tshabile motho e motle le tshabile le sahane lena la moqebelo le o ka lona bang ba rona re tlatswa ka magalo go le ba ditoropong lo phetha mabaka ba bang getla meketeng mo re mengweng teng mme se le boipiletso ba kahle motho e motle gore ha re ya meketeng mo re mengweng re tle re tshware mekete ya batho hantle re se ke ga ela olo senya go bana re tla senya le mabitso a rona a thulona ba ya mafung sebetsang hantle ka lena letsatsi ke letsatsi leo le ke kenela lebala ke a dumela le ka mohlao le moo ere go papalle pina ntlulana ntlule mantsha ka lerumo lwa thaka.

0: Mamedi pele re tswela pele he ka lena la mathumisa iri re ya mabenkeleng ha ng ha re khutla mabenkeleng rone ya monyetla o hlaise maikutlo a hao ka taba kgolo e bileng a ho wena ka pa ile nya dula ho wena beke na mamedi be ntla kgolo di taba tsohle tso re fileng tsona beke nya kefe rone ya monyetla ha mpela re khutla mabenkeleng
1: na go ntsa tahlelwa bophelong mo hao e ka pa matsidiso a maholo ho wena Hwa lokela utobana le mathata di chelete ba kensa o lahlelwa ke monka wena o le mong go di sega di planetsa le patlo tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e lengwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha hore ke plan fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim Di plan di fana ka double accident cover me e kengeletsa chelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke ka jeno ho bobebe ha ho hlahlobotsa bophelo ha ho tla tshudi forum SMS le sedi ho 34774 ho 34774 clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa di chelete le mofani wa insurance ya bophelo hona le dipehelo online le tefello tse tswa ile hileng

fumana monyetla wa ho iphumanela karolo ya hao ya 2 million rand ka Standard Bank. Mo fela tsatsi le leng le le leng. Ho kenela, bula account efe kapa efe e tshwanelehang ho app kapa lekaleng. Now se o le customer ya Standard Bank. Ingodisetse Standard Bank Connect online ho iphumanela monyetla o ekeditsweng wa ho kenela tlhodisano. Standard Bank ke molekane wa semmuso wa dihlopha tsa bolo ya maoto tsa naha. Standard Bank ke mofani wa ditshebeletso tsa ditjhelete ya molaong le wa mokitlana ya ngodisitsweng. Ho na le melawana le dipehelo.

re lebuile haholo mo mamedi ha ile mona mametse lena la mathumisa mo kebolong wana mo tlopisi bile se gametse mo ilwa mo hlaisi ntsane rantwa yaneng alaola gaso e bile ana tikondla mere balotsi ditaba tsa ora ya botshelela ke di engwane moyeti nala ka lebitso ke tiisetso mo kwena mo ipo mathumisa o re bo mamedi ha ebe bo monati manane ngo hlalatelang a tshebeletso ena ya lesedi FM e tsho khotse.

o mamedi ka nyoloa se ke nyoloa ka mona ka bokone bophirima ka otla ka sehlopha sa KTM ba re tlhapa diatla. Hopola ya mamedi o re mesosong ya mashome a mararo ka morago ra ya bosupa tla ke re tlola ka letsa bana ba qetang dilemo ba le mmogo lenyalong le bana ba nkileng qeto ya go nkana ka jeno. Mamedi le bana ba neng ba ile bo Home Affairs maobane la bone la boraro la bobedi mantaga ke tsatsi la bona ka jeno re ka kena le bona ra ba lakaletsa katleo le mahlonolo. Le ha ba ka jeno re ja kwae a re ke ene mamedi re ba lakaletse mahlonolo batho ba babedi. Le ha ba ka jeno mamedi ba ye migating ba ntse ba re hey ha sono pomo. Tsore bala kaletse mahlono lo ntjwetse rise boshe ka jeno ba eme hekeng ntse ba re ha sono pomono re kopa le ribulele ke rona ba ha mamma. Hopola ka voice note ke nomoro ya 0797585066 empa mohaleng ke 0860003084. Mamedi ha hona tshebeletso ka haru di tshebeletso tsohle tsa lekgotla la gaso la Afrika Borwa ntle le tshebeletso yena.

0: ga se mong he mamedi ke mesoso e mashoma mabedi ana le metso robong pele re fitla ho reng ya borobedi e re mamedi ke tle ke kene Mohale Mona 0860003084 ke mo tla mphumanang teng 0860003084
1: le Seri FM. Hello, Smosh,
0: Smosh. O shapo jang khaitsedi?
1: Re phetse Smosh ke ntate se bofi ka nthaka lently.
0: Eh, ntate se bofi.
1: Ai ka jeno wa kubella. Ka jeno tsoro ka difatuko ka ko mametse wa kubella Smosh.
0: Ah, eman.
1: O shota fela modibietsane. Ha ke tsebe se bofi wa se ba modibietsane. O shota fela modibietsane ka jeno.
2: I was going to get a little bit of a ke tlo sa ba siya ke se bo fikere ho yena a tshware ngwana wa motho hantle a mo tshware hantle jwa ka khalatsi ke le was watch that le manaki
0: ntate se bo fi le se di family le
3: hai mama ndi bo yi
0: o shapo ho jwa ngwana so
3: ha mo na ti se ke mkhulu scout
0: a o mkhono wa ka
3: ka mona ka makala ka le ka sekwe
0: eh
3: ikena le bana ba ha maweng ba haisane he batho ba nono ke masqale maweng le ntate le molekane wa hahae ba dilemo ba dula mmoho ba hlola pelu fela ka boikokobetso batho ba nono
0: ao ba
3: le bo o ba ikokobeditse kore ai oyo ba ile tsa bona di ajua
0: ao le gato la ka tsa ba le bohela hle
3: ke hantle he ba mani bo ngi thank you bye
0: a simo he le sedi Hello.
4: Bosh.
0: It's up as well.
4: What's your name?
0: I'm Nadi.
4: Dang.
0: Eh, kimankai?
4: Kinda do you have a machine, Ramona?
0: Eh, kimamete papa?
4: Yeah, I was here on Hodia Garaman Ravelco, Mujan Mufugin, 2010. Look at Almutanga, Talman Fugin. But no more. Be careful. Motsalaka o bua selimphane le malimphane ba ka tala motse ngata ke ba tswaga jalo ba sa ba thetsa ke batho
0: ke lebuile hle gaitsedi ya ka
4: tangi
0: a se mo hele se di khotso
4: mama no bongi
0: o sa po hujwang
4: ah wa lo ka mama no bongi le ka
0: munati nati
4: eh ya o bua le tsaka ba ka mona ka felko mama no bongi
0: eh ya papa
4: eh ah ke se tle na nao ntana ke mala sa tomalane ta tsindina ya ka seko eh
0: ke le bua ke tiri ya ka utla
4: eh ya mama ne bo
0: a se mo he le se di fm dimela o sha po joan
5: le ka ngwane so
0: monate
5: o tla tle na le khutshwane re ke kene tabe e re ke kopele a u swa ka ke grace mabuya le ntate mabuya dinara ba tsa di mo tsena tanga ta bana le bana ba batle le mama buya di tshetse ke bana ba bona ba batle bongi ene ke re fela a u swaka ka di mo tsena tanga ta ko kopela ke skeme ke menta tona le dinje nyana re ke tebele bongi yo tsho tsa tsho tumela tsho tsa thank you bongi
0: ke le buile gaitse dia motho a simo he
6: ke bua le kana motho ka radio potse ke kopela cousin wa ka ke Ernest Molefe le mohatsa hai mama sike molefe ba qeta dilemo tsena tanga talenyalong ke re ha ba dule mmogo maphelo a bona bohle tanko mama nisbotch
7: dumela sbotch dumela u bua le ndende ro tedi ka textbook ke kopela banyalani bana ba babedi ke mo iponi mapunupunu le mahatsa hai banyalani ba banyani ke aba tshwane jwalo ke aba rata ke steks kritis boshe danki
8: dumela mama ne bongi maphela mama ne bongi maradu ha khahledi le ntate gaphola ba qeta dilemo tse ding ba le lenyalong ka jeno keng khono ga beka Windmill Park. Thank you mama ne bongi.
9: Hello Sbosh. Ke nna ra lifo ba tshisembaula ka mona ka Perutuna Helibon mall mo mfumadi wa ka ile matsetso pulentso tetse. Re kupela mahlono le ha ile mona bobedi ba rona re qeta dilemo tse mashuma mararo go dula mall yena.
10: Mala mangwane bo. E wa le lefaso mlo ka mona ka petena re. Mangwane bo mo kori ke ka mana ka maplastic platform ka mona fitlekela ka letse. Motsala masanga le motlo le mfumari wa hai masbulelo mtlong kha ba gape ya mahlonono a tete di motenga tanga taba le mmoho ke ba tshware kwa lo mdimo ba ruise mo le mo sa pedi
11: ke la ka le tsa mathabo ga boroko le selo ga boroko batho ba nana ke ba welcome kwa na ya ba la ka le tsa mahlonono ke se foga se thole ka mona ka Senegal.
12: Dumela Sbosh, ke kopela moeketsi Libusa le mamunjalefa Libusa ba ne ba nka kano ntate modimo a ba sireletse ba tshwara jwalo fela ba kopelwa ke matshukolo mosia ka mona ka di yung danko.
13: Dumela bona antibiotiki wa gona Sbosh danko Sbosh bona sorta kana ka tripur Sbosh man ke ikupela na le mfumadi wa ka mana na ke sirikete o man rena le mo tsela shimo le mtsumong ke phela le yena hle ke re mdimo ga ba balle a ga balela o fitela le montsela na hle Sbosh ke mo gata ka lagato le danko.

0: to cut ki di rata.
1: Ere papa o patala yona kati o ngwanaka.
0: Papa, o tisitse.
1: Hey, come my cashback ya my way. Ke tlo iphumanela 10% ya di premium tsa ka tsa kgwedi.
0: Oh.
1: O bana ke sa claim a dilemo tse pedi ka ofela.
0: Okay.
1: Jwale he, ke tlo ba le tshelete ya go o ithabisa ngwanaka. O iphelele bophelo ba gato wang ko wena, mama.
0: Ke lebo ha papa.
2: Batho ba nnete, makoloi a nnete, meputso ya nnete. Bakeng sa khoutu, iya ho myway.co.za. My cashback ke karolo ya dihlahiswa tse tshwanelehang tse lefuwang ka mora dilemo tse pedi ho sa hlahlelwe tleime le di-premium kaofela di lefelletswe. MyWay ke ra insurance ya boseng wa bophelo, ya nang le license ebile ke mofani wa ditshebeletso tsa ditjhelete. Ho na le melawana le dipehelo.
3: Tlotlisong ya ntate Nelson Mandela. Kwele toki ya hore, re emelele se di FM re thuse ba tlasa kgatello. Ke molelo.

Ah, mama di tsebe he, ha o sole lenyalong a re kwatele masawana. Lenyalong a o kwatekwatwe fela, o tswe o topotse ka re. Ga re tsebe ho etsalang. O se lenyalong a o topolwe. Lenyalong a buisano ga ja le mona chomung ha tile khonso, ha re bue ka yona re shebisa. E o tla fumana se ba kwatile le bontate hona re jena batswa ba topotse. Ntate yo jwale yena ha kwatile e re tloetsa jwang re qetetse go kwatela ntho tsa bo mme le bo ntate se ba topola bobabedi ho hobe

0: Ere ma medi kutwe kamona kamohaleng ki na le mang le Serie FM dumelang.
1: Aus Bosch.
0: Kamna tele kai?
1: Amna to ke tradi ya motho o tswere fusi ma patsa ka Boston ke tsama le mosadi wa ka wa di khomi. Thank you
0: Bosch. Mosadi wa ka.
1: Mosadi wa ka wa di khomi tanya ke dia.
0: Ke le bile bana ngwane so le Serie FM dumelang.
2: Mama ne bong ya mna ke ngamsa.
0: Amna ti khaitsedi.
2: Mhlomphile ne wa ka ke tsama le yone mosadi wa ka di khomi.
0: O lu wena.
2: Mhlomphile ne wa.
0: Au che ke le bile madoda. Le seri.
1: A swosh.
0: O sha bozang khaitsedi.
1: Ke ke ka swosh.
0: Mna ti nate.
1: Ya o tsere ma brada ka bona ka tsiamedi.
0: Eh my brother.
1: Nna ke ka male zombo maka.

0: Lesedi. Hello. Mami Didumela.
1: Allo, bonjour, kai.
0: O sha po hujwang?
1: Ke ri beka mo ka mo santan, ke tsama le di khomo.
0: Mo sari wa di khomo ka pa.
1: Mo sari wa di khomo.
0: All right, mkhotsi.
1: Thank you.
0: Shapoda. Wa o qetela mo haleng. Dumelang. Hello.
2: I'm on a
0: ha ba motsietsa fela re bapala yona
3: a andina go kwatetse anti hone nko kopela go o kopela bana ba hetsu ba nkaneng ha o ba ba le voice note ya ka anti ke Esther ka mangal thabo ke kwatile
0: aski si Esther le bana
4: bosh ke mdine ka monana ka petsana ga itse ka monana o go nshapela mosadi wa ka wa dikgomo mosadi wa ka wa dikgomo
5: Thank you, Sposho. Hi, Sposh. Batswana le rona ha ba yo. Mo go le tlhagisa melody vision.

0: teacher Mohole aya msani bona bang impilo emnandi mogotsi wa kahle o ntse di sile tebutebu ibile ntse re bua ka ho hlekefetsa marangrang ho ama maikutlo a rona jwang re tle bua le me etiwa kahle e leng me Betty Sithaku yena ke personal and social practitioner ibile senza le teng mona mahaleng dumela me wa
1: Dumela nnesele kae
0: Ke pitse hantle wena o pitse jang?
1: Re pitse ka mohau.
0: Pele re kena tabentsa rona ke kopa ko bolele mo mmedi hore na me Betty Sithaku ke mang le hore o sebetsa kae?
1: Me Betty Sithaku ke moradi wa ha le go bate ke letswalla la Hoopstad Tikwana. Ka mosebetsi ke personal social practitioner. Mosebetsi wa ka ke thusa ka emotional wellness coaching le personal and social counseling le family counseling le tseding tse latelang ya nnesho
0: e utlwahetse hle mme Betty ha re kena tabeng tsa rona mehlala e meng ya ho hloriswa interneteng eo batjha ba sa e hlokomeleng hore e kotsi ke efe
1: mehlala e nka e bua ya tlhoriso ya internete kapa ke re cyber bullying ha o bolele fela ho romela melaetsa e hlakileng kapa e tshosang batjha ba bangata ba iphumana ba le ka hara kotsi ka lebaka la ho hloka kapa tsebo kapa mekgwa ya hore ba kgone ho bona hore tematso e bangata jwang kapa ho sinyehelwa ke kelello kapa maikutlo ka lebaka la tsela ya marangrang mme se nka etsa mehlala ho phelelwa ka thoko ka bomo ka lentswe la sekgowa ba ka re ke social exclusion ebe mohlala o mong ka re ho romellana ditshwantsho tse bohlaswa kapa ho hatellana kapa hona ho nka motho o etsa papadi ka ena ka boemo bo ka hodima matla ha wa sa kgone ho ka bo controller kapa hona ho hasanya leshano kapa ho senya lebitso la motho ya nnesho
0: e utlwahetse hle mme wa ka jale he o ka re ho hloriswa ba interneteng ho fapana jwang le ho hloriswa ka seko
1: ngwaneso ho hloriswa nka qala ka seko ho hloriswa ha seko ke mo mohlorisi le mohloriswa ba ka iphumana ba le tulong e tshwanang kapa e le nngwe e le goreng tse ding tsa dintho tsa tlhoriso ha di etsa o di etsa sebakeng se le go ba iphumana ba le babedi kapa motho e le bongata ba batho ebe mohlekefetswa kapa mohlorisi o fumana tlhoriso kapa hona ho hatellwa maikutlo ka tsela ya seko ebe ha re kena ho ya tlhekefetso ena ya inthanete ke moo mohlekefetsi a ka kgonang ho ka etsa ka tsela ya marangrang mo a dutseng a le boinosi teng ebe o hasanya tseo tse ke di hlalositseng ka hodimo lebitso la motho o bua ka tsela e sa lokang kapa hona ho etsa motlae ka motho le maemo a ha hantle kapa ke motho le o na le bothata bophelong bo le o hloka thuso ebe rona re etsa sebapadi ebe ho monate ho a tshiwa ngwaneso jwale mohlekefetswa a ka iphumana le gore o boemong bo le ha hantle ebile o tshwenyehile haholo maikutlong ya nnesho
0: O nahana hore hobaneng ha dinyewe tse ding di sa tlalehwe?
1: Dinyewe tse ngata tsa tlhekefetso ha di tlalehwe ka lebaka la tshabo ya ho iphethetsa.

0: motho wa ka o ntse re kenyeng ntse re kentse tabeng tsa rona tsa ho hlikifetswa marangrang ho ama maikutlo a rona jwang e bile hle o ntse ntse a le teng mona mohaleng mme wa ka
1: nna sho
0: nna rena ha re tsela pele cyber bullying e ka ama kelello bo itlhompho le bophelo ba sekolo jwang
1: Hlikifetso ena ya cyber bullying e ama bophelo ba bana ba rona kapa ke re batjha ba rona ka matla bo hatella le maikutlo ho senya seriti le boitshepo le ho sitisa dithuto e etsa go moithuti a dula a tshwile a sena thasello ya dintho kapa ho tsotella ebe o tlaba a ikwaletse a ikutlwetse botlhoko kapa hona go ka itshwabela ebe bophelo ba hae bo a ema ebe ba ke moo a qetelelang a sa tlwetse sekolo a latlhegetswe ke future kapa ke re go sasa ha hae ho mo latlhegetse ka lebaka la lentsi lena ka sekgwa le re ke cyber bullying marangrang mona ha e le dintho tse e le gong di fitlha ka segatlha e le moithuti ebile gaolo a tseba go ke go fitlha ga high sekolong kapa community ya phelang ka go yona tshietswa ke ke ba e fumana e tlabe e le mole ya gore go ba le mantswe a le goreng a tlo go dia moyeng e be yena o kgutla a ikatlhola wa pele a sa batla thuso kapa a sa bua ka tlong eya nneso
0: mme wa kahle e hlile e utlwagetse jalo o ka re motswadi a ka etsang e ba ngwana hae a hlekefetswa
1: ka bokhutshwanyaneng ka re batswadi ba bana kapa motswadi a phelang communityng ha bona ngwana a hlekefetswa o tlameha gore a monke a mo tlose kotsing eo hanghang a mo sireletse a etse bonnete ba o mo fa tsebe o a mo mamela ntle le go mo beya molato kapa ntle le mo ahlola mme ha qeta mo a phalle a ya maponiseng kapa go ditsebi tsa setšhaba ha ke bua go ditsebi tsa setšhaba ke bua ka bo di-social worker bo mme betisitlhakojena e be ke moo go tla kalwang letsholo la tsa molao le phepo la memeya ya bana ba rona gore ka nnete ba kgone go tlhabololwa ba imolwe ba tswe dinthong tsena tsa gore ka nnete o fetile boemong ba gore o fumane tlhekefetso kapa o la utlwiswa botlhoko ka tsela ya marangrang kapa gona ka seko gore a fumane go phola kapa go fola e be wa kgona go tswela bophelong ba gae le ena jalo ka bana ba bangwe eya nneso
0: ho bana ba hlorisa ho bana ba hlorisang ba bang marangrang o ka reng ho bona ha o ba kgalemela
1: ho bana ba hlorisang bana ba bang mona marangrang nka ho bona le tsebo go taba ena ke tlolo ya molao e ba ka mathata tibileng e bile a titibetsa bana ba bang ho bana tsila ya o nyefola kapa ho shoma motho marangrang mona kapa o iphumana e le gore molaetsa o romelang ga se o agang ga se o phedisang bana ba bangwe nka leka gore fela ka re ba kaetsa tsela ya gore ba romele kapa ba beye dintho tse agantse godisanang bo bona go ba ka nnete ke bona ketapele ya rona ya kaosane e ya mme wa ka ke yona mantswe a nka tlhalosang go ba fa one ka nnete
0: ha re phethela nna le wena hle mebeti e be re ka etsa jwang ho sireletsa le ho tshehetsa mahlatsipa
1: ketso e ka etsahalang ha re le setšhaba sa gantsho ntlhile re tshwarane re ka sireletsa mahlatsipa ho ruta bana ka tlhekefetso ya marangrang le ho theha tikolo e sireletsehileng ya internet le ho fana ka melaetsa go ba ruta gore ba tlameha go phela ka tsela e jwang ebile le gore difounu kapa megala ya bona ya thekeng ba e sebedise ka mokgwa o jwang ee ya mme wa ka
0: ke lebile ha holo mme be di kana kwa ha o le dikeletso tsa ha o ke a gola hore o tla ba le be beke e monate nate ha holo fela
1: ho le buile ke nna nne wa le sho ke thabile ke tsapa go le lona le tla ba le weekend e monate bo le keile
0: bye bye
1: bye bye dali
0: Mogotsi wa kahle ene ile mmebeti sitlhaku yena ke personal and social practitioner ibile ena hle mogotsi wa ka buile a re hlaba malotsana ha nna lena re bua ka ho hlukifetswa marangrang ho ama maikutlo a rona jwang ha ke etsa tjena hle ke kwalana no la rona le monate la stage of mind mo go kopana re le bana ho bageta batsega a mang nano lena o ditlisetsa ka mohlotlho ke SABC Education bohlaising ba ke ne e leng ka mane ya bua malatlha ke tebutebu tshatlhana ya gatlheng ditebontshala
2: go tloa ka matheke

utlo hore na ke mena o re tsheretse di fike tla mo kenya ka pina e monate ya rent ye yona e tsitsa ke Manu World Star o fitlela go kopanang hape ka nako e tlang salang hantle metswalle.

0: emke molelwa gaso e tlisa mposo selo di fase go ntla basotho
1: a bom
0: ba ikutlwa ba le motlotlo go tsietsana le etong la bona la bophelo ba katlego
2: metswalle ya ka ka jono re bua ka taba e re amang ka ofela e leng taba ena ya go sebedisa mala nakong ena ya matsatsi a phomolo a sekolo mekgwa ya rona ya fetoga re robala ka tsela e fapaneng re ja le ka tsela e fapaneng re sisinya hanyane ebile re nwa metsi a fokolang haholoholo ha e le maria tjena jwale seo se ka lebisa mathateng a kampeng jwalo ka o pipitlelwa go soka ho nyoko le leleta metsole yaka ke le ba haholo ho ba le mooki e leng memphaka la sikwano ho ru thusa ho utlwisisa hore na mmele ya rona e sebetsa jwang le mekgwa e sireletsehileng e phetseng hantle ya boitlhokomela ebile o sa le teng mohaleng mona motswalle wa ka ha re buele na go tloga na taba ena ya ho sebedisa mala e tsamaya jwang dumela memphaka la si Dumela mmphakalasi
3: le kae tsamo
2: ha monate le kae
3: a monate
2: mmphakalasi re tsela fela hore o mooki na o ka ga bolella hanyane ka wena
3: okay kamo mmphakalasi ke mooki ka mana ka hospital se se ho ka Bloemfontein University Academic Hospital ke sebetsa ke le mooki ka maternity ka postnatal antenatal ward mosebetsi wa ka haholo ko wa ho thusa bo mme go pepa go hlokomela maseala ba se ba belegile go fitlhelela ka nnete ba lokolwa ba ya lateng
2: ke a utlwa mme wa ka jone ga re ka ditabeng tsa rona tsa ka jeno lena matshwao a tlwaeleileng a bontshang gore mmele ya rona e tlhoka thuso ke afe
3: okay kamo re ipapisitsa gomo le setsao sa rona ka sheko lena gore na re tlo bona jwang ga re kula haholo di sikeng tse amanang le GIT. GIT re bua ka gastrointestinal tract. Jole re ipapisitse setsong sena se re se fetileng sa go bua ka go sebedisa mala o savisa nakong tseo bana ba leng hae. Hangata mmele ya rona e fia ha e na le mathata e ke atise go re bolelela gobane ntho nngwe le nngwe e kenang e o re jang e ba e sa lokela mmele ya rona. Mmele ya rona ya reacta bakeng sa seo tlose tseleng jalo o tlo fumana a mang a matshwao ke go fumana gore o na le dikrempe kampeng o na le mashaba kampeng a sa tlwaelegang jalo ka ditholo ka re ntho nngwe le nngwe ga re ja e bange sa re tshwanela mmele ya rona ya reacta jale o fumane gore ena ntho e tla etsagala empa ga e se le ntho e etsagalang ga fetsa gagolo go bolelela gore mmele wa gago o bua le wena wa o tlhalosetsa gore ešhile go na le mathata kaekae ya bobedi o ka fumana go tlalelelana gagolo e be motho o tlalelele moya ka mpeng gona go ka etswa ke taba tsa dijo tse re di jang ka nako tse dingwe motlho mo o fumane le gore motho o sa ntho e motlhotseng o fumane ra nna motlhala ke motho a tlholwang ke lebese ga nka ka ja lebese ke a tseba gore ae ka nnete ke tlo tlalela moya ka mpeng ka nako tse dingwe ke disiki he mana go na le sekeng go e bitsang ka gore ke irritable bowel syndrome motho o tla ba le yona bothata bo ba gore nako e golo le nyane o tlalelane moya ka mpeng so tsena ka ofela o tla fumana ke disiki tse tla batlang gore motho a lo batla thuso pele gore a tla tseba gore ga e lantlhe yaka e ne le taba gore mmele wa ka o ne itwanela gore o tlo ntshetse sa lokang kapa esile gona ke bothata bo tlhokang gore ngaka a tlatla a kenelela tlo nthusa ya boraro o sokola motho ga a ya ntlwaneng ka nako tse dingwe o tla fumana e le gore motho o sokile o sokola o ya ntlwaneng e mongwe a kang ka matsatsi go ya ntlwaneng ke tlhalositse ka re dijo ka nako tse dingwe tse re di jang e ba tsona tse nang le bothata so ditlheferetse ke dijo tse e leng gore mmele ya rona ya di tlhoka gore di tlo re thusa gore re kgone go ya ntlwaneng gantle ga bonolo ntle le go sokola jale ha e le gore o iphumane le gore o soka gagolo go feta ka mokgwa o tswaeleileng ka teng mmele wa gago wa o bolelela gore go na le ntho o bo e sokang e bo e shotang mmeleng ya gago ga ise go soka ka nako tse dingwe go ya ntlwaneng e be mantle a tla tswa a sa le loso a tswa le metsi gagolo le teng ya o bolelela gore motlho mo mmele wa bua gore go na le ntho e keneng e sa lokang e mmele o tlhokang gore o e ntshe jale ha e setsa la go feta tekano le teng ya tlhalosa go thata go teng mmeleng motlhomongwe o tlhoka gore o ko potlakele go ba tsebo ya bophelo o tso fumane thuso re bua ka ya bone re ka bua ka lesopolla o fumane motho o na le go babelo hona e ka re e sitia nyoloa mona metsongwa hae ke ha tene ka ba re ka ditse ho ka nngwe e tla be ena le ile acid reflux o fumane ha o robetse fatshe mona o tla ba le ho tshisa o nyoloa nga holo o tla fitla fela motho a tsoma a khwelwa ke acid ke nngwe ya dintho tse tla mmele tla be le tsa ba thata boteng o se mo tsoka lo bona ngaka ngaka e bona rena ke ena e tsang hore o be le sokolla le sa feli le dula le lefatsetsa e nngwe hape go honye go lowa ke ho hlatsa e nngwe hape e ka ba taba ya ho sitse hantle ho hloka appetite mmele so ke tse ding tsa matshwao tsa ka go bolella gore ka nnete mmele ya rona ya ipuela e ke hloka gore o nshebe hantle
2: ke a utlwa mme ba ka ke kopa gore ke ya mabenkeleng e be nna le bona re tla tswela pele ha ke gutla ka leboa motswala wa ka ere re ya mabenkeleng
1: halala ke yone monyetla wa go iphumanela karolo ya gago ya 2 million rand ka Standard Bank mo fela tsatsi le leng le le leng go kenela bula akhaonto efe kapa efe e tshwanelegang go app kapa lekaleng Now so ni customer ya Standard Bank. Inwadisetse Standard Bank Connect online ku kumanela munyeta o ekeditswe nwa o kenana tlhodisa. Standard Bank imonlekani wa simuso wa dihlopa tsa bolo ya maoto tsa naga. Standard Bank ke mofani wa ditshebeletso tsa ditšhelete ya molaong le wa mokitlana ya ngodisitsweng. Go na le melawana le dipehelo.

0: kgaso e tlisang pososelo difatlhegong tsa basotho ba ikutlwe ba le motlotlo go tsheetsana leetong la bona la bophelo ba katlego.
1: Motswalle wa ka o ntse o na le nna K mo ka jeno re bua ka taba ena ya go sebedisa mala, mme moeti wa rona ke Memphakalasi e leng Oki. Ha re tswele pele le ena, Memphakalasi.
2: Eya K mo.
1: Ha re tswela pele mme wa ka, ke kopa go tseba gore na ke mefuta efe ya meriana e sebedisang mala e sireletsegileng bakeng sa batjha, hona ke efe e re lokelang ho e qoba.
2: Okay kana. Molaetsa wa pele wa bohlokwa o ke ka ka o fetisa, motho o mong le o mong ha a tshwanela go sebedisa moriana o e leng gore ga wa ka wa ngollwa yena mohlomong kapa wa fuwa yena ke ngaka. Lebaka ke gore disiki di a fapana, mmele ya rona ya fapana. Ke tlo fumana gore ke lela ka go itseng se ke nka moriana wa mamangwe bana kile a kula kantse go nna ga o tlo ntshwara gantle ka baka la disiki tse dintse mmeleng wa ka tse ke sa ditsebeng tse ipatileng kapa ka baka la mmele wa ka ka tsela e o bopeileng ka teng. Jale ga re tlantsheng ya dintho tse re ka ra di sebedisang bakeng sa go sebedisa mala, ntle le go bitsa mabitso bane ke a tseba ka nnete nka patadiswa motlhomong. Go na le mefuta ya meriana re sebedisang e fapafapaneng, empa ke tlo bua fela ke se ke bua ka tlasa umbrella e one gore na di sebetsa ka tsela e jwang. Go na le meriana e bitswang ka gore ke di-osmotic laxatives. Di-osmotic laxatives ka mantswe mang di sebetsa ka tsela gore di tlotla di hula metsi ka mmele ena e leng gore a ka gaga malana a rona ka monana ga dijo dintse di tsamaya ka gore malana di sebetsa ka go hula metsi ao. Metsi ano a tla kene ka gare go dijo tsenana a tla tsebe go di etsa rutle di tsebe gore di be bonojana di tle di kgone go feta gore nako di tlo tswang mane se e le mantle di kgone gore a tswe gantle mantle o seka sokola gore o tlo ye ntlwaneng. Tse dingwe di sebetsa ka tsela ya gore di hula metsi gona mmeleng mona, a ke re tsene re itse di hula metsi mona ka gare go malana, tse dingwe di hula metsi mmeleng. So o fumane e leng gore o tshwanela go nwa ntho e leng gore e tlo etsa gore o nwe metsi gagolo, e be ona metsi ya ga wana ke ona e di tlo a hulang di a tlisa ka mona ka gare go mala gore metsi ana tlotla a nolofatsa a etsa gore mantle a kgone go tsamaya a tsebe go tswa. Tse dingwe ke tse nolofatsang tse tla etsang gore ka nako tse dingwe e be mantle a bonolo, e be mantle a seng thata agolo gore a tle a seka sokola go tswa. Wa kwa gopola ka mo metlheng ya gale go ne o rata le go sebediswa le go kenya state go bontsha gore e sile metsi ke yona ntho ya bohlokwa gore di tlo re thusa gore tle re kgone go ya ntlwaneng gantle ntle le go sokola ntle le go ya ka thata le ga re le ntlwaneng. Jale di ngata di senpa ke di bita fela ka tlasa umbrella e one go tshaba gore re ka ra bitsa gore na gona ke eng gona ke eng gona ke eng fela e teng meriana. Ntho ya bohlokwa ga motho a tlhoka go sebedisa o ye chemisting e tshepagalang o jetsa mooki wa go tla kopanang le ena mona gore bothata ba ka ke bona le bona e be o tla tseba gore na ko feng o tshwanetseng sekanka moriana wa emong.
1: Memphakalasi, go na le metswalle ena ya rona e sebedisa meriana ena gafetsa-gafetsa. Jole re batla go tseba gore na meriana ena re tlamehile gore re e sebedise jwang ga kae ka kgwedi kapa ga kae ka selemo?
2: Okay kamo. Meriana e tla ga e se le gore jale re hloleile gobane go a pele go botlhokwa gore mmele ya rona re tshwanetse re e fe dijo tse loketseng gore re kobe go ba le bothata. Jale ha re ja hantle re ja ditšheferetse hantle re na metsi a lekaneng ka letsatsi e tlo re thusa gore tle re iphumane re ya ntlwaneng. So jalo gona o tlo etsa gore tshebediso ya meriana e se ka ba gafetsa-gafetsa gagolo empa re iphumane le gore mmele ya rona e sebetsa ka tsela e loketseng gore e sebetse ka tlona. Fela motho e leng gore o iphumana a na le bothata ba gore o a sokola go ya ntlwaneng wa sokola gore go na le ntho tse etsagalang tsa sa di utlwisise mmeleng wa gae e seng ke di tlhalositse o lokela gore a kaye ntlong ya kokelo a ka lo tlhalosa mathata a gae gobane o tla fumana gore tse dingwe tsa disiki ke disiki tse seng di keneletse tse seng di tlhoka gore jale a tla fumane thuso e keneletseng. So motho a bonang gore o sala nna go etelele ka botlhale a ka dula hae a nna a tswela pele a sebedisa meriana nako e telele empa a ye ngakeng a lo fumana thuso le yone meriana ene ke a rata o tla fumana e ngwe o tse gore o se ka e sebedisa go tlola matsatsi a makana e bang o bona matsatsi a makana a feta o ntse o sebedisa meriana o o sa bone e phapa tsamaya o lo kopa thuso ngakeng.
1: Ke a utlwa mme wa ka ebe gona le batjha bana ba bang bona ba sa sebediseng mala ho hang ebe kotsi ya sena ke efe gona batswadi ba ka ba thusa jwang ha bana le bana ba jwalo.
2: Okay, ka mo o se sebedise mala a ha se bothata a holo jwang e bang o ja hantle o nwa hantle o robala nako e lekaneng wa ikwetlisa ebile ha hona le bothata ha re tla ntlheng tsa go ya ntlwaneng. Taba ena ya gore re sebedisa mmele re nwa meriana e tla ha e le gore se re fumana gore re na le mathata a tsela eo re tshwanetseng ebe mmele ya rona e sebetsa ka teng. So ntho ya botlhokwa-tlhokwa e re tshwanetseng gore re e bue ke ya gore tla re qaleng re je hantle re nwe metsi a lekaneng bakeng sa mmele ya rona re ikwetliseng mo o lekaneng gobane re a tseba rona tsena dikolo di kwetse bana ba bangata ba dutse ka matlong ga ba bapale jalo ka metlheng ya pele bogolo ba nako ba shebeletse TV fela ga mmele ya bona e iketlile gagolo ga e sebetse go latela ka mo e tshwanetseng ka teng le metsi e bang ba sane metsi ka o lekana mmele ya bona ya fokola gore e ka fumana ona metsi ana wa sebedisa gore a tlotlo ba thusa gore ba tle ba kgone go ya ntlwaneng hantle. So re thibela go ya nwa meriana re ja hantle re a ikwetlisa re nwa metsi e be le gore ga re na go ba le mathata ga mathata a ba teng e yo ko gona re tla re e re se bone gore re nwa meriana kapa re ya ngakeng ga bothata bona bo se re bona bo se bo fetelela go ya pele.
1: Ke kopa gore ke ya mabenkeleng e be re tla tswela pele ga ke gutla.
2: Thank you.
1: Ke a leboa. Motswala wa ka re ya mabenkeleng ga re gutla re tlo tswela pele le Memphakalase.
3: Nakong tsa tahlehelo bophelong, mohau e ka ba matshediso a maholo ho wena. Ha o a lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha, diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng, o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. E nke ka jeno ho bobebe ha o tlhatlhobo tsa bophelo ha o tlatswe diforomo. SMS-a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.

0: Motswalo wa ka o ntse o na le nna Kemo re ntse re bua le Memphakalasi ka sehlosa rona sa ho sebedisa mala ha re tswele pele le yena. Memphakalasi
1: eh Kemo
0: ha re tswela pele mme wa ka na hona le ditsela tsa tlhawo tsa ho hlokisa mmele ya rona pele re nana ka meriana go ba one o se o hlalositse ka ena ya spade ya ho peita.
1: Rona diteng ditsela tsa tlhaho tse ke di tlhalositseng jalo ka ditholo ka re mmele ya rona haholo e batla metsi ehlile e hloka metsi haholo. So le yona taba ya ho peita ya sepeiti re ka nna ra e sebedisa e le metsi a hlokileng e leng gore mmele ka tsa e sebedisa metsi ano bakeng sa gore thusa gore mantle a rona a tle se ka ba mantle a thatafetseng haholo gore re se ke ra sokola go ya toilete. Rana metsi o le gore re tseretse gore le nyoko e thobe mmeleng le tswekere le sekere tsa tswekere ngata haholo gore le yona e tle se ka ba e dintsa dintho tse sekisang mmeleng ya rona gore le se ke tsa sebetsa. So metsi ke bophelo, metsi ke bophelo ka haholoholo metsi.
0: Ha re phethela mme wa ka ke mekgwa efe ya letsatsi le letsatsi eo re ka qalang hona jwale pele dikolo di bulwa ho boloka mala a rona a phetse hantle?
1: Okay, kamo. Dintho tse re ka ra di etsa malapeng bakeng sa ipoloka re phetse hantle ke ya hore re tle re je dijo tse loketseng mmele ya rona. Re se ke ra ka tswekere haholo. Tswekere e ngata le yona e na le kotsi mmeleng ya rona hobane re a tseba hore tswekere ha re ja ho feta tekano e na le tse tla e re etsetsa tsona mmeleng mohlomong ho bodisa meno, ho baka monono o feteletseng, ho tshwarisa disiki, ho tshwanakalo le botswekere. Re je ditlhaserisi haholo bakeng sa hore thusa gore dijo di tse di kgone go tsamaya hantle mmeleng. Ha re keta o ja ditlhaserisi re nwe metsi gore metsi ana a tla thusa ditlhaserisi tsena gore dijo tsena di tsamaye di tswe hantle e le mantle a lokileng. Ya boraro re tle re tsebe gape re ikwetlise mmeleng. Bana ba seke ba dula fela ka matsong, ba nne ba ye ka ntle ba tshware bolo ba raye bolo ba bapale ba tlolatlole mono ka ntle disekipini mmele ya bone se ka ba mmele e tlwaetseng go dula fela gore tshebetso ya mmele ya bone e be e nepagetseng. Le go ja ba je ba sa tata ba je ba iketlile ga ba ja o bona ntho ena ga fumana gore motho wa bapala o tatsetse bapala o tla sa utlwa go latile haholo ba tsa ra tshwere fela plate ya dijo ka pele ka pele ka pele fela ebe o itsetsiye ke e nngwe dintho tse re bakelang mathata mmeleng ya rona. O ja o sa tata o iketlile o dutsefa gore dijo tsena ga di kena di theohela mmele ga di fitlhang teng mona ga utlwa gore ka metseng ba jalo e tletse e be le gore ga o batsa dijo tse ngata ka nako e le nngwe le o tlalelana gagolo. So ke tsona ntho tse ba ka ithusang ka tsona ba je hantle ba nwe metsi ba exercise
0: ke lebohile haholo hle mme Mphakalasi ka nako ya gago. Ke a tshepa gore ka nnete metswalle ya rona o na le seo ba ithutileng sona go tloa ka jano le ena ba tlotlolola tswekere ka nnete ba ikwetlise ba sebedise mala hantle le teng.
1: Eya, ka nnete kamo, ka nnete ba tlabe ba entseng se golo bakeng sa mmele tsa bona.
0: Ke a leboha o be le mafelo a beke a monate mme wa ka. Ho lebohile nna. Motswalle wa ka re qeta ho bua le Memphakalasi ke yena neng a re bolela ka sehlosa rona sa ho sebedisa mala. Mme ha re etsa tjena re se re fitlhile pheletsong ya lenaneo la rona la Teen Zone moo he motswalle wa ka re ne re bua ka taba ena ya bohlokwa ya ho sebedisa mala. Hopola hle lenaneo lena o le tlisetswa ka motlotlo ke SABC Education botlhahising ba kineilweng ka mane. Mme ke nna Kemo, ke nna Kamohelo Marumo. SABC Education, enriching minds, enriching lives.

0: Plus App go mamela lesedi FM ke molelwa
1: na go ntsa tahlelwa bophelong mo hau e ka pa matsidiso a maholo wena wa lokela o tobana le mathata di chelete bakeng sa o lahlelwa ke mong ka wena o le mong go di sega di plane tsa le patlo tsa clientele di lefa kontane ho reng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plan fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim di plan di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke kajeno ho bobebe ha o tlhatlhobo tsa bophelo ha o tlatswe diforomo SMS lesedi ho 34774 ho 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
2: Bana ba holang ba hloka ho eketsehileng. Nestle Nespray e ba neha ho eketsehileng. E fana ka di-vitamin le di-minerale ho thusa hore ba hole. Pakana e diang ho fela hore tjhelete ya hao e tsebe ho sebeletsa le ho feta. Jwale, neha ngwana seo a se hlokang. Mona Nestle Nespray, always giving more.

0: na go ntsa tahlehelwe bophelong mo hao e ka pa matsidiso a maholo wena wa lokela go bona le mathata a ditšhelete bakeng sa go lahlelwa ke mong ka wena o le mong godisega diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane goreng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ga o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke ka jeno go bobebe ga o tlhatlhobo tsa bophelo ga go tlatswe diforomo SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
1: Elebetsotso e mashome a mabedi hantle ka morago ra ena ya bo robong tshebeletso ke ratwang ya lesedi FM. Ha re di bale.
2: Nomoro ya mashome a mabedi le metso e robedi. Re ratwang.
3: It's Trent's music.
1: Mona re tlo sebetsa mona. Arratela masawana.
4: Arratela masawana.
1: Haripuche.
4: Arratela.
1: Capri vicam, but pina ke monati bar masawana.

0: Tlela masawana mona.
1: Lesedi FM ke molelwa. Lesedi le o gantsetsa ntsela ka sesotho se monate.
2: Ke motlotlo ka dilotho le ditshomo paletseng go di sitseng.
1: Le go fa maikutlo a o bega motšheng o nepagetseng wa puo ya sesotho.
3: Tse ratwang nomoro ya 27.

mantsu a tjena o tsebo ro so ke ni deep le ratong o so le maratong ha o so bua mantsu a o re lena le rato ke le fumane o tsebo ke ni deep o se mathandweni o maratong o ke la bona motho a o rate le tsohle tse o nang le tsone a re bona ke kgethile wena gore na o na le eng mona ga re bue ka dintho tse o nang le tsona ga re bue ka tšhelete ga re bue ka dikoloi ga re bue ka matlo ke bua ka lerato la mannete puleng mona o e shapile ngwanaka mona o e shapile ngwanaka ke puleng phoofolo le semito ba re o nthatile onthatile le dikodi tsaka banna ka monate wa sesotho onthatile le dikodi tsaka le maqeba ao ke nang le ona o utlwisisa gantle gore ga ona motho ya perfect o nratile ke le jwalo bona lerato ke le fumana

0: ke Gun Flavor tsamane mahu le makhatsi ba re motho wa ka
1: Heidelberg toropo e ka bo robot chabela go Gauteng mo go rena ngutso le sedi FM le fumane ya go 87.7 ka ba kena go SABC Plus app ke mo lelwa
0: mamiri hle ke metsotso e mashime a mabedi pele re watla go raya le shime le motho o le mong Motema jahle a recebile mohope wa lefatshe wa FIFA World Cup. Ele ngore ontso ya o khathala. Eh. Ontso ya o khathala, ontso ya o tsofala. A tla hlere shebe re kopole re shebe fela rona ipe. Rinse ri tsama tsama joang. Ho ntso ezala ing. Ke tlo fatsona han fela a kamora mona.
2: O tsebo bophelo botletse dimakatso empa di-premium tsa gago tsa insurance a di a tshwanela go ba jwalo dipoloko insuranceng ya gago ya koloi ke ntho e totobetseng ka myway maikemisetso e le go sia sepatšhe sa gago se kgosesela kgwedi le kgwedi fetoela go myway o boloko go ya go 40% ya premium ya insurance ya koloi ya gago ka jeno o iphilele ka tsela e ratang ko wena
3: batho ba nnete makoloi a nnete dipoloko tsa nnete Bakeng sa khutu, iya ho myway.co.za. MyWay ke ra insurance yeo e seng wa bophelo, ya nang le license ebile ke mofani wa ditshebeletso tsa ditjhelete. Di-premium di itshetlehile ho risk profile ya hao. Ho na le melawana le dipehelo.
4: Ebe o na le tsitsipano? Ho ho ka isa mathateng a bophelo bo botle a jwalo ka ho hloleha motabong, high blood, lefu la tswekere, arthritis, esita le feberu le mokgohlane. Fumana le rumo, sehlwekisi se matla sa madi, sentlafatsi sa masole a mmele, le se kokobetsa tsitsipano. Le tshepetswe ke banna le basadi ho tloha ka 2006. Le rumo le fumana Dischem, Clicks le dikhemisin naha ka bophara. Le rumo, feel the healing power.
1: Tlotlisong ya ntate Nelson Mandela Kgoeletso ke ya gore Re emelele sedi FM re thuse ba tlasa kgatello Ke molelwa
0: Ha se mohe ke metsotso e leshome le metso e roponga pele re otla gora ya leshome le motso o le mong Gore nya leshome le motso o le mong re tlo balelwa ditaba Mamedihle Maobane ha le shebetsana tsa a FIFA World Cup ke mana mele ngore ke ne ke dutse fatshe Maobane banna ke shebile papa dia bolo ne ke na le my heavy a comes a heavy point re shebile papa dia Maobane ya Espanyol ya ke Spain le Belgium e banne ila makatsa papa dieno ibile nakotelele ntse le not not nakotelele re bona ra ibile ke a hopola ke bua le yena ke re mona mona ra dipedele mona kare mona ra dipenele mara ka nete ra bona Spain e hlabantla pele ke bana ba korile mpele ke Spain ne ya ke Spain e korile mpele ya ke Spain e korile mpele ya korre bobedi a Belgium ya khutla ka ntla le ngwe Yeah, Spain, Belgium, Spain. Ki hopola hantle. Yes. Ki ta last 80 seno ta mohope wa lefatshe wa FIFA 2-1 to Belgium, 2-2 Spain, 1 Belgium Maobane. Seno ta last 8. Mika jenu he re tobona England le Norway. Aye ba na ke ngwe pa pele tsa tabedi le monate seno he. Ya England le Norway. Hana ko ile ho rele shime le motso o le mong busiu. Papa di rutla uta hantle kwa nonka o tlo wa tsebeletsong ena ya le Seri FM a me long re tla ha tsofela jalo ke sibuhudi pule lieu o tlo ha metso tso ele ele shime le metso me hlano pele re watla ho raya le shime le motso o le mong a se ke wa fetwa ye no e bohe kwa no ho SAPC plus SAPC 3 kapa ema mele kwano tsebeletsong ena ya le Sedi FM ke mo lelo wa rata wa lelo he maobane na le ntongwe ke ibone maobane social media mona ke ba ba le maobane a ka mona ka lesotho ka mona a ke bone ka sanero na raidu I do jwa le botheki dutse le ena ra e singe ka ne hlile le jwalo are I do Kiboni maupani sanera kenya remba na Ari till death do us apart Ari buhlukung limonading kina le wena aka nete sa ne re monna wetsa jwalo monna e wentse ntwele ngore etswa ke banna ba se bita holo ka nete ke batla ke thabile ha holo ka nete ha ke bona sa ne re ana hlile anka kano are a na le wena re tla arohanya ke lefu botle ba bokalo monna sa ne re o sebeditse antla holo e ke bona tsela no thabile ka ona ka mane ka kakazi ya Khala San City ka ra yona o maratong yona ka re yona o maratong yona tsela e leng rona thabile ka yona ka ra la o ka batho engwe maratong banna sanere banna a ngwane semane sanere congratulations my brother congratulations sanere ke mono na thabile a holo le ka mane ka lentle ka mane sa ne re gile lentle le ena beke fitileng
5: ha ba pele diketwane tsa go
0: are mo khuba ute sale ke bana hantle re hana bua ka mokhuba na bua ka tabeno ena ile ngore re bone a beke ngena sa ne re monna ba sotho ba thabile mono tsama le puka ya borwa are mo khuba.

0: le mananeo a reretsweng ntshetsopele. Lesedi FM le keteka dilemo tse 66 le le teng. Ke molelo.
1: Nakong tsa tahlehelo bophelong, mohau e kapa matshidiso a maholo ho wena. Ha wa lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha, diplane tsa lepato tsa Clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka Clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke kajeno, ho bobebe, ha ho hlahlobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforomo. SMS-a lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
2: Nahana fela o bitswa bo ba sehlopheng sa di-Springbok ke mokwetlisi Rassie Erasmus. O iketle lesea, Cheslin le Avon setshwantshong sa sehlopha. O bina pina ya setjhaba o le haufi le Brian Habana. Le o shebella bo mampudi ba lefatshe ka uotloloa le dikakapa tsa diboke. Reka fela coke pack efe kapa efe e nang le setshwantsho sa di-Springbok. O scan QR code ho kenela tlhodisano. Mme o ka hapa monyetla wa o bitswa hore o be e mong wa mapokopoko ka Coca-Cola. Hola le dipehelo.
0: Nomoro ya borobong. Ho tsira tswang.

0: tlhompho le tshehetsano. Baholo ba tataisa le ho fa batjha bohlale ka mmino le dipale tse ahang tsa botjhaba.
1: Ebang o nahana hore o keke wa kgona ho lefella leqwetha, nahana hape. Clientele Legal e entse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase. Diplane tsa rona di kenyeletsa cover ya hao, molekane, bana le ba leloko. Diplane di cover ditaba tsa setjhaba, bohlokotsebe le tsa mosebetsing. E ka ba di-protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang. Leqwetha la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao, kapa romella email, re tla kgutlela ho wena. Diplane tsohle di kenyeletsa bail ya 5,000 rand, mme re tla ya sepoleseng ho lefella yona. Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS-a lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
2: Soy ba fumana ho ekeditseng ho birthday ya Boxer. Reka Coca-Cola Light kapa Zero 2.5 litre tse pedi ka 30 randa. Best Cook Instant Noodles 5 tse hlano ka 90 randa. Reka ka 1,500 randa o fumana 3 gig Boxercom data mahala ha Boxer.
3: Mama dikhasha bana go bengene pa etse tlhare ho wena ke metsotso e mashime a mabedi le motso o le bongwe ka morago ra ena. Ya le shame le motso o le mongwe mothebo tla hle ere go jetse kabane ka Sharpeville ke Sharpeville ne ere ke bone yes kabane ka Sharpeville ka mono kabane ka feka ka Sharpeville ka mono ka Pelinda ba section re le buhile mo fokeng games kabane ka James Crown tori ya sala ka Monica Nete ke di papa ditsa bolo tsa re lebogile bofokeng e bile wa tsama re lebogile bofokeng jo letse ke bole mosebetsi mo le nna mona Thabo Mokone a re bona ngwana mme ha ile mona re lebogile mofokeng a tsama tshe na ngwana eso ba ile ba mpitsa ba re bole ka monna wa Mosotho ya buang Sesotho ya sebeletsang radio e kgolo ya Sesotho to ka mona ngwana mme o tla pesa re le buile mofokeng a kobo ya hai siana marena hore ma ya ntenga tla tsebe hantle hore ke mosotho le hore ba tla ba mmona hore ke mosotho jwale Thabo Mokone purupotlwana ba tla ba ka mona ka re le buile mofokeng games James Ground apelanda ba section Sharpeville Hosani, ke Hosani. A mosebetsi wona ka Hosani wo no he. A tshika nete ka tla le mahlono lo re le buile bofokeng. Ba bona ho etsa dintho ka boitelo, ho etsa ntho e ratang. Ka talente. E tla o phidisa. A talente how e tla o phidisa ha monate le teng. Yes. Mna re batho ba na metwing. Amonga wa retsa tshepo. Ha o botsi dipotso di. Wa sebetsa. How to hosani 12 o'clock o ke batla ntho itse. Wa sebetsa. Mme mo sebetsa wa o tla o phidisa. E bile o etsa ntho e ratang. O ke wa sebetsa bophelo bohle ba hao. O ba wena o tla bo etsa ntho e ratang. Empa yo fa tshelene. A utlwa he? Bona jobo kalo. Katole mahlono lo re lebule mo fukeng re pili a pili ngwana mme pa mi sa pula flaga e kholo ya Africa borwa a pa mi sa flaga e kholo ya Basotho go lo tla ofa kubo ya hao Thabo Mokone ngwana eso ya Basotho 200 years ka fa yona ngwana mme wa pese yona o sane go be mnate metsotso e mashime a mabedi le metso e mine ka morago ra ena ya leshome le motso le mongwe ke lebule tlhe le wena Teboho Moruti a re ko jena ka tsebe ke le ka mona ka Stax Sprite ka jeno tanki Stebo tanki Teboho Moruti a re DJ Lava sa re bona ngwana mme a re ella ha monate radio ke tlile ke rata o le jwalo ha ile mona ona tefela ke monate wa se a le moya mokgabelong ona ke ke pele ditseng hantle maemong a bosupa
4: nomoro ya bosupa ho tse ratwang

0: ما هو سامي كاي ام اس اي نامان جاكي mona tsaba kala mo tsaba tlhake tsebe o kena bana a hona le puo tse leng gore di a bua starte mona di a bua ka sisa rona mana me leng gore hona le motho e leng gore ha le motle ena le bantsoe e leng gore le mmitsa ga ka ka ona ha ke tsebe rona wena ka sia hao motho a motle le mmitsa ma wena wena le motho a motle mmitsa ba a ke le pjata le piatla a ke khone ke ba pitori ba one a ke le piatla ya le piatla motho motho ba re ke le piatla ka pitori ke go tloba ba ba re ngwana o deze yo e ngwana o deze e ngwana o deze ke le piatla ke shanda pa a ke le shambula ba re ke le shambula Bara ke le shambula ke shanda pa ke sponono amangafing mamiri ngoputsa 086 3003084 mutha mutle wena o mmitsa mang le mmitsa mang mutha mutle mutha mutle le mmitsa mang ka sia hao jela ke tsama o ke le zoi he mwana ke le zoi ke ba bloma bana tsatsas ngwana ke le zoti ke le zoti ngwana he ngwana ke le zoti wena ka sia hao motho a motle le mmitsa ma le sa FM dumela hi it was re ke bona le sa FM dumela
1: dumela ba sapo ga bra
0: sapo sa bra ga
1: sapo ga dali mawaza ka mona ka ra multi vision skon dali tshabalana
0: ala mawaza
1: Hola hola bra ga mo tsamo ke ka ka si manyanya re mitsa tshipi ntate ke tshipi
0: o ke tshipi o ka mona ka manyanya ka mona le re ke tshipi ngwa rona
1: ka manyanya ke tshipi bra ga ke blo mele mere le mini mo pela re nna de go jela ka tsebe boss
0: thank you buti le sa dia fefe tvela hi
2: au namba namba
0: shapo se a
2: tso bo bona a tsaba go ke tsama ka na le di ga tsa masukulu se do a tsona re mo bitsa
0: le mitsa
2: Ah,
0: okay, Rekisi. Okay, Perrekisi. Ah, limita Perrekisi.
2: Perrekisi, Kamuna.
0: Eh, manda. Mana meke a lemo.
2: Mamunati.
0: Eh, rekuta venga, pela sari a febe, tibela, hai.
2: Otan kaya la vila, la la la.
0: Shapo joa.
2: Mamunati.
0: Ya.
2: Eh, jwa le mathibela go se mo re nne ya ke ntse bro.
0: Hey, la ndate mathibela.
2: Eh.
0: Eh.
2: A re mmitsa mabotle.
0: O ke mabotle.
2: Eh, golite, golite.
0: Golite pabala.
2: Ka nnete, go bolela nnete tshe le matso.
0: Go ra meke a le bo, ha le sadie FM dumela, hi. Dumela hle.
3: Yabo, yabo.
0: Ye baba.
3: Nna Mphomodiko.
0: Yes, Mphomodiko.
3: Modiko.
0: Oh, Modiko. Mphomodiko.
3: Hey, apa.
0: Hey, apa.
3: Nna imita monate.
0: Oh, monate.
3: Yeah.
0: Thank you, Buti.
3: Yeah, you go, apa.
0: Yeah, le boy, rikin go, detera. Let's have your family to bella.
4: Yo, ke la ki joan. DJ, lava bravo.
0: Shabu joan.
4: Amonate nekai DJ lava.
0: Amonate.
4: Amonate papa man. Mona Frankfurt mona ke mitsa twala. Kwe kwe kwe nta tonto kuzanze kere.
0: Oro mitsa mang?
4: Ke mitsa. Mitsa kwe kwe kwe nta. Se wa tsiba. Wa ukuta se kere.
0: O mitsa kwe kwe kwe.
4: Kwe kwe kwe DJ lava da.
0: Kwe kwe ma. Kwe kwe ma. We good day. Kwe kwe ma. Bambisa kwe kwe kwe. Kwe kwe ma.

0: Che sa venga boy, che sa I do me gadi, I do me. Na kwa goriana e na kwa goriana I do me venga boy gadi. E ma volleyball, no ma volleyballa. Se ka mabudu a se ka placing ka Hotman la ga ke nna ke ntse ke thua le kwete. Ke na le wena ke thua le kwete, ke na le wena mo na placing mo na venga boy, I do me gadi, I do me.
1: Hai le coriana, che mo cavello, bini. Lo colo qui.
2: Ciao le mulo ichache. Hai le coriana. Au pola e solo so tuma qaka.
3: Re o tlisa hau piu fi le mo re tshetso wa setso sa setso.
4: Awesome so tshoi ke bo sa semba ha ba na.
3: Le CDFM ke mo le.

0: Riakena. Ba Riakena mvololo Riakena Riakena re batla o baba le gotla fela mamedi go botlhokwa re shebeng hore monna o kena ntwe o tla e gona o kena ntwena o tla hle o sebetse ka ba o ya ka modumo tsedi ntza dipotso tse re tla mang re ba botse tsona batsha monna o kena na hona le monya buketse re ka ra isupa motse mona ka simona khale ro bona o etsa 1 2 3 ka ba o so kena fela mono re monna mvololo mosebetsi a hoyo tsa botlhokwa tse re tlamang re di shebe jalo ka setšhaba re ilo kgetha gore motho yone re mmeyang keng e molemo keng e ahang ya e etsang mona ya e entseng le pele ba molegotlha moeta pele ga re qalo mona ka gore ke moeta pele a sa dutse setulong ga e sebetse jalo ga o be moeta pele re bone boeta pele ga o so le majoro wa phetagatso ka bolo majoro ka bole molegotlha re tlame re o bone le pele o nagana re bone gore motho ya nang le bokgoni motho ya ka e kgona ntho ena ke diamond ga re feng diamond ntho ena re ke re mofe re bone gore a ka e tšhentšha jwang ka sia rona le tlhokomele momamedi ga o bolele gore moeta pele ke motho ya nwang weekend le weekend a rekelang batho jwala mo a lempeye a maatla ai dai manwa di wa di dia di botlolo so re tsa mo mvotelang fa di tseletseng a di feta so le la sa araba phone mamedi re tla tla re di sheba heta ba tseno ka ofela bona le Sedia FM tla ntumela molaetso wa khatiso 0797585066 ho etsa lang ka si hawa beking ena ke nye o thabisitseng ke mang yona o ikotlang sefuba ka yena ka sia o rereng ei motho ona monna mvololo a o etsa ntho di etsagale
1: o etsagalang theola moya re bue ka tseileng tsa etsagala letsatsing lena mmogo letsa boithabiso Lesedi FM ke molelwa
0: re sheba ditaba tse bile melomong ya batho momamedi beking ena go sena tsa boithabiso re bone ha momamedi sibini Otewa mane a Britani Lauren Bennett hloka itse a le dilema tse mashoma mararo a metse supileng fela ha wahla lo swa sesosa a sa lefu la haye ha moya wa o phumela ka kgotso bile le monyenyetsi mona momamedi wa hore a Tyler e ga o tla tike na kontraka le Rock Nation bile monyenyetsi eling company ya Jay-Z fela o itsetse ka metsi dabeno ka ba menyenyetsi eno Tyler mbo ha ona ntho jwalo mvololo he batho bana ba ka tantla ma ka ntho ke sa itsebeng a re ke ya kopa go ifitise out ya strata na ke tsebe taba tseo ha di yo taba tseo mamedi makhatsi o bona itse a ipiletsa re ho be le kutlwano kontinenteng ya Afrika sena se tla ka morao re ka nnete ba mo thibela ka mano ho ya ho tsedi ntsha makete ya neng a tlamaya ho ilo bina ho yona ka mona ka Zimbabwe dibini tse ngata di letsa tsa ntshuwa maketeng ene ba mameng wa ho yona dinang tse fapaneng tsa Afrika ka morao re ka nnete ho be le letsholo lena le teng he mamedi la hore melate sna ditokomane kgutlela bo yona jale ke bone mano X ba bang ba batho ba hlile ba re le yena moketeng wa hae ha ba no iponatsa ba no bona etse nnete a hlile ka re dumellana le hore melate ne sna ditokomane be teng ha ila pe mona thata ntwena fela re a tsepa lana dumela ka tsile mmuso ntso ngo sebetsa ka teng o tla ba le ganya ka nnete na le ntwe re tla e bona Masho mararo metso so gambara horra ya pele le seria fama hashtag rakao fela mokobelo ka jeno mabe ko shebile o tege singo la pengo kolo ingu ya o ya kai kai mabenke le ngolo yetsa a shopping tala ba buletse le seria fama Prince KB

0: motsotso o mametse fele molomo outjastrata
1: outjaka outjaka mvonono banna outjastrata monna ke tsena ka le ka phiretona outjale duya ile khoneng ya letse kopanya difateng hle monna tsala ka le sedi FM wa monna tipjola go bududu ya tloa le batho ba ga ke bala pogo wa ga bathabile tsona ka le sedi FM to sa betse smart mamore na bana ba ka e ntate ke tsena ka le ka phiretona smart ya batho ala ala mbolisto
0: tsotsi song ya ntate Nelson Mandela Wele tsotsi a gore re emelele sedi FM re thuse ba tla sa gatella ke molelo.

0: listo, ay. Ama bola bola, ma bola listo, ay. Abo na ntse ke bulela ntate Thomas, ke dutse ntate Thomas ka lore ke mamela ma bola listo ntate. Ona, ay ke o kike tlile le wena go mametse ma bola bola ntse ke saka fela, Thomas ke ona ntse ntse ya mo. Are mo rogolo golo wena ke a o tseba ke tsa hao tse, ke tsa hao tse. A bola bola re ka mona ka Bloemfontein ka mona tsa re laisha na ntate Thomas. La penki mana munya ke versus Brown, re tshwa versus Brown re le ba bedi mana. Ya, tango mabolo volo.
1: Eh, pramvolisto, pramvolisto, ke mfihli ka moka Cornelia man. Eh. Ah, ke go kwadi nata Hotman la ka o di ntsetsa ntwe ngata. Ha o di etsetsa ntwe ngata gore o di ntse re ntsha ponya mago a masimu ka mona. Ah, di ja fatse, di ja fatse, di ja fatse.
2: Ipehe monyetleng wa ho hapa seabo sa 3 million rand. Ha o kenela Spinner's Wonga Jackpot Race. Betcha fela ka 2 randa kapa ho feta dipapading tse drawing. Sa Habanero, ka laboraro le leng le leng. Labohlano le moqobelo o molomo bosiu ka 8:30 ho fihlela ka 10:30. Bakeng sa monyetla wa ho hapa haholo. Lelekisa Gauta ka Hollywood Bets. Ho na le melawana le dipehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaiso wa betcha na le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumellwa ho betcha. Ba hlodi ba tseba nako ya ho emisa. Mohala wa mahala o thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008 kapa romela help ka WhatsApp ho 076 675 0710.

0: Gasiaga.
1: Ho fela ole jalo mamedi hashtag Gasiaga le shumela metsero bonga kimetsotsu. Pele o tla hora ya bobedi mona ho le sedi ya fama ke maqibelo. Ka jeno re ka ofela re ke mane khutlwaneng sa rona se ke se rata mo mamedi se o ka sona tsebeletso ya le sedi se renga motho e motjha kae ka pakai mo ka zwole ding. Ho sa khatelletse maemo a ka sia o mo zwa ding. He mna o ka khona le wena o re fetule bophelo ba hawo. Ke ka hona mo qibelo o mong lo mo mona. Re ra go letsetse mo mamedi ke ma motho enwa ka baking ntwena ya bohlokwa e etsa halang ka sia o 086003084. Ewe go tlantsa fuba ka sona mo mamedi maemo ha matle. Ho bi maga nete fela. Lona re mbololo mona ka sika nete. Aria re a kopanya re a pele hona le voice note ke ba petse mona ya mo mamedi re mna mbololo ke khoneng ke ntse ke pusha saitseng hore le nna bophelo bo yepele ke ya le boa ke dutsile le sedi FM re batla batho ba jwalo ba reng la maemo a sadumele la nthodi hana veli empa rona re a foster re a kena house foster nje ngomzekezeke ba re mna re a pusha re a kena re batla batho ba jwalo e seng batho ba re e mbololo tsena ko ngwe mamedi ha o dula o lla ha o dula o lla o dula o complain o dula o hey batho ba o balea re batla batho ba reng ke ka hona re re ka sia ka batho ba batjha ba reng vele ho bima fela pele re yaya vele ho thata empa yena e tlo etsahala ena yona e ke batlang ho yetsa e tlo etsahala empa ona re kopana le wena o dula o na le mathata o dula o inge ha hona motho a sa ingelwa mmamedi ha hona motho a sa inge ka ofela re imetswe empa ke tsela fela ya hore mathata hao o wa sebetsa jwang ska hlaisa batho hlantso smala o tsiba hore o tswile o sna lele ke yona ntho ya bohlokwa 086 000 3084 tumela WhatsApp re utlwe fela ho etsa lanka si ha mmamedi re a leboha ke bona malaetsa ntse ke yena ba re mavolovolo ntodi mona a diritsa mahantle e re kutlwe mo mamedi hashtag ka sia ka dumelang da de ke apela nja go pitsa
2: a mona a tiki cable mo tsine
1: a sha bon jamme
2: wana me ka mane ka di 18 ka botshabela gona le ntate ke ibile ke molaola sepetepete ntate mo solotsane mmifi wa tseba ntate mo solotsane mmifi o butse academy yena ka boyena o phutha bana bana ba banyane o tla o bo 15 years emane weekend ya we qeta mono mo bolomo a kwetlisa ba fana bana a challenger ba pala ba fana bana ba bapale bolo jwale ke bona etsa ntwentle wa bona nya o pe qeta bana
1: ya
2: jwale ntate mmifi yena wa ba phutha
1: o wa ba phutha hore bana bana ere ke ba phuthe ke ba femonyetla ke ba pate mona ke ho di se talent ya bona
2: ke ho di se ah ho di se talent ya bona wena mvololo ngwana mme
1: mo joetse ngwana mme le sedi FM la mo saluta ha tswele pele ho etsa mosebetsi ono motle
2: ke le buile mvololo cable motho wa ke bona
1: a shapo ke tsona njamme wa utlwa he thotse mna ti le sedi FM hashtag kasiya ga dumela e shapo zet
3: o shapo ma bolito
1: a shapo uti aga ke mangwe le tsala kae
3: a mvololo 21 coach ke tsone ke motho nne ke
1: Ei ngwana
3: mabolo.
1: Ei ngwana.
3: Bo ntate ba ke ba tla bua ka bona ke bo ntate ba ganang di lori ka ramotso mme ke ka mang. Ba bitswa di truck masters.
1: Sure.
3: Bo ntate ba na ba fitlile ka ramotso ba kena ka radikolo tsa rona ba etsa hore bana ba ile ngore ha ba bona ha le ka radikolo le ka ramotso ka mona bo mme ba ile ngore ba hudile ba banka ka ofela ba ba itsa ntshutseng ke ba barakela di cruiser radikobo. Mabolobolo dikolo ka ofela ka ramnya ke go tswa primary official high school ba banga ka ofela ba ba kopanya di masters ba kena ma teacher ba rokela ba batela bana di phahlo tsa sekolo ba ba itsa ntlo tentle jwale ke lakatsa go bona bontate ba di masters skala khathala moya tso yang tswang mo lutsing ke ngona jwa letswe la mpeli le yetsa tsa jwa ka maria ke ba kopana go ba le ba plan hore na ke kolo se se batlang o sona ka po ke tshaba sefe ba tlo ba isetsa cruiser ka ramotso mme ke bonta te Ronnie Blomo ka mono ba sebetsa ntate bololo ba kopane ka ofela le bo magwe ke bonta te ba tshwereng ka matla ba re sebeletsa malapa bo rona ba sebeletsa tshaba sa mme ke business brone man ba bololo
1: ngwana mme utlwa ho gore gidi masters
3: ke di truck master a se ka ra motso mo nyake manifest bro ne ntate
1: mamela ke reng ho bona
3: au di tsatsi le matsono no ma bolo bolo
1: ke ba hlomphile ngwana mme ba etsa mosebetsi o motle mme le ba hlomphele ba tsietse
3: ma bolo bolo ntse re ba tsietsa ka hohle go hohle ke ka ona ke tshwanke re modimo ba ikeletse mo ba ntshante modimo ba a file mosebetsi ya bona modimo ba ikeletse di master
1: manna o ba file mala itso ma tla ke a le bona jamme
3: thank you ma bolo bolo
1: ke tsona ntho tse re di batlanga mo mamedi hona le mo ba tshwereng teng hona le mo ba sebetsang teng empa ba utlwisisa hore ha re lekane re le batho re sehleng sa Maria hona le bana ba senang diaparo tsa sekolo tse futhumalang bontate bana ba kgannang di-truck ba re ikopanya re bona re thusa jwang mo re kgonang teng re agele letsogo ke bona batho be re bago ke tsona ntho tse re di batlang di etsa le kasi tsa rona mo mamedi tsena re batla ntho tse so tshebeletso ke lesedi mo mamedi dumelang tshebeletso ke lesedi dumela
0: ee shapo jongwana mme
1: a shapo ngwana eso
0: ee mana o tswere mofango ka mana ka botshabelo ka dna
1: yes mofango
0: ee mana ya bana ke dutsele ntate pelo ka mona mana a ke mona ate mana ka dna ka mona le magorre bana ya ka mo
1: mofango mara o bona o senya ntho e ntle ntse re buo o mametse sealemoya
0: ra utlwa
1: o mametse sealemoya mofango
0: aski ee
1: empa re bue ka taba eno mogotsi re ka
0: siamela mamela e mamela ndarete lo ntho a etsa ndate ke rata ntho a etsa ya o fepa setšhaba
1: o
0: lampata wa utlwa o fepa setšhaba ga monate se reka dijo mona o yena o re fepa bana o shapo ke motho a shapo ndaretelelo ga gona di ene mo
1: o he mvango tse ene se ke tshile ke go ya kopela jalo ke ge mvango
0: Ura
1: ntatela wena wa. Ai ntate oh unka bana bana wa ba fepa mo.
0: Amona ke ona o tsira ka tsana tsikile ka mona mona. Ka ona ntate tsikile ka mona. Ha o yolo ona di ene mo. Ha o bo ntate tsikile ka mona.
1: Jale o ba fepela kai ona le ha hai ka ba ona le sibaka. Se o se sebedisa.
0: Ai mona. Ke di le ruti mona ana jwa le mona ntse re ja di chips mona. Amona.
1: Le ja mahala mvango mo.
0: Entad.
1: O le fa di jotse mahala.
0: Ah, hona le ba rekang, hona le ba soka ka nnete mo di muka nnete ya. O tla etsa jolo ka ka tsela e tsaka yona ka nnete.
1: Oh, ba hlokang o ba fa mahala.
0: Ah, wa ba fa ka nnete, ka nnete wa ba fa.
1: Ah, mvango ke a le bua le iketlile mono le mametse le Sedi FM dumedisa ntate tello.
0: Ke a le bua, ke u ke o ntate, e o re mo fa go.
1: Ke re wa esenya ba le mvango ke yo wa kopela bana ge le kasi yake ha ene se go gaola
0: ai ngwana sha pumane a tla re tlo ke mo tshwere matso
1: sha pumane mme
0: tanko
1: ha ene se go tlosa mvango ha ona ntwe mo na di jalo ka o le mona mo mamedi nna le wena sibuhudi mo mamedi ba tsama mmoho ba bua ntwe e le nngwe Harre hashtag Gasiaga Ramata Mono Silenia hashtag Gasiaga Manati and Pintonu Kahoot. Yes, I run for Lolo Erikitim.
4: Fumana Spa Super Savings, Lebengalan Lelling Lilaling, Eiling M. Waliang, Wamatsati Walshi, Joloka 145 gram Doritos Corn Chips, Difika Badi Fitzapedica 42 Rand, Ubuloka 8 Rand, Kappa Nestle Kit Kat, Aero, Bar One, Smarties, Kappa Tex Chocolate Bus, Difika Badi Fitzapedica 24 Rand, Ubuloka 6 Rand, Jaletel, Kiri Super Savings, Ditekotana, Difumana Hofishala 21 July, Hat to Pai Saliting, Haspa.
5: Ebe o na le tsitsipano ho ho kaisa mathateng a bophelo bo botle a jwalo ka ho hloleha motabong high blood lefu la tswekere arthritis esita le feberu le mokgohlane fumana le rumo sehlwekisi se matla sa madi sentlafatsi sa masole a mmele le se kokobetsa tsitsipano le tshepetso ke banna le basadi ho tloha ka 2006 le rumo le fumana Dischem Clicks le dikhemisi naha ka bophara le rumo Feel the healing power.

0: siaka.
1: Bolisto, Bolisto, Ujwa. Ke mametse ntuna ya ya go kgetha bo majoro ka papo di ma councilor. Ntuna tsena Bolisto. Ntuna tsena. Ha o sebetsa voting. Na ke bua ka ntwe tsalang ka voting ya ka Bolisto. Ha o le ha o sebetsa hantle ka bogabane. O sna di ntotse, o sna di khatsi so sna di in. But wa sola Bolisto cause of ha o sebetse ka corruption, ha o sebetse ka eng kapa ka eng, o sebetsa ka botshepi, ha o tshepala. Le majogo a rona wa mona matšhabeng o na sebetsa ka go tshepala. So batho ba go fitlhile ka o etsa ka o roka diphokoto ba re o kwetse dipompo tsa bona, dipompo tsa corruption. Ha o sebetsa ka botshepi batho ba bangata ba tla go sola. Ke rata dinto di buya di re ha ke tšhelete ga one rata one ga ke tšhelete. So ke Edward ka mona ka Welkom ka monana. Thank you Mbololo.
2: Ela Mbololo, Mbololo ngwana mme theole nna ke tla nyelwa le tsone. Ke nyelwa le tsone ngwana mme ke nyelwa ka Durbane ka mona ke ra hele ke tshwere N5 ko mametse ngwana mme. Ko mametse ke jaloto ngwana mme ke tshwere tsipena makgowa ke mojana makau ke mora makau. Aga mona ka Senegal matwabi bona Mbololo ke nyilwa le wena wena thewa le tsona pina tsee je wa ngwana mme ke tshika ka lo tulele le ngwana mme bo mamizi di tshise Mbololo
3: o tama volovolo ho la ha yo dada double di ya bo tsabelo ba mona na lo tlo tlo ne heris ka ga isthuga mona na tsonzo go jile ka tsebe ha o tsame tsalo tsa tsimo na te shap shap ma volovolo
4: out ya start ha ho tswa hona le mme o mong o re ba mme ma moruti ke mme ma tshekwana o hlahya mani motseng wa Bloemfontein. So mme o ke mema moruti yana o dumaile mema moruti jwalo rona re le ka diplasing ka monana ga ke batla go bolela maka go tlhokometse haholo le batho ba bang ba sebetsang le bona nka se ba bitse ka mabitso kaofela. Mema moruti o re kgona gore a rekisetse gona batho ba maplasing ola kgwele fetileng go tsetse dikobo le diaparo ba re tlhokomele o sebetsa mosebetsi o mogolo o mogolo ke rata go ke le boe yena ke mare ya matekane monana Redisburg.
5: Hai mavolo volimoloi balendate dipholo ntate a le rona ntate le nna ka nnete ke le ka kakanya letsogo go bana ba tlhokang ka mona ka kerekeng ka kenya letsogo ka dieta monmole ka fitlhela fa ke reke dieta tsa sekolo ka dieta ke tsena bana ba tlhokang ba fuwe ka mogole nna ke bone gore ke ne ke letse gore ke phedise batho ba tlhoka ke a leboa ntate vili
6: re a leboa ntate re a leboa tswela pele o entse ntho e kgolo ga o ile a gopola gore ga o na le se itseng go na le motho ya senang sona mme bonyane bo o nang le bona le wena o thusetsa mamedi re a leboa ka nnete re buile megala ntse panyapanya malaetsa ya kena hashtag Garcia ka re kopana gape le yona bekeng e tlang ka moqebelo go tlwa metsotsong e mašwa mararo ka mora gorena ya pele e metlhano metsotso le segoto pele o tla gora ya bobedi goreng ya bobedi naka moloye tla ba teng wa tate a tlo re balela ditaba mamedi re a leboa tswela pele o etsa mosebetsi o motle motho e motšha mo o leng teng Garcia gago tswela pele go etsa ntho e gantle gangata ga o fapane le batho ba bang o fapane le thaka tsa gago o sa etse dintho tse e tswang ke thaka tsa gago batho ba o thabele ga o bogampieno a tshwara style atlhe mona wena o tseba ntho e batlang dula go yona ntho e ntle pele tla mo mamedi batho ba e batle wena seka ya ka modumo wa batla go fita in wa batla go kena wa batla ba tlwelele o shebane le ntho e batlang o tla ntshwara ka letsogo nakong e tlang bane ntho di ileng batho ba bangata mmamedi ke ena ya gore o batla o kena le wena o batla o qhaza jalo ka motho e motho o batla o bonagala le go ja o na le bokgoni ba o etsa ntho itseng e ka fetolang bophelo ba gagwa e ka fetolang ka siao empa ka lebaka la gatelelo ya batho ba o potapotileng sore ai le nna re kile o dula kgoneng o no shebe batho ba ba theoa ba nyoloa o tla ikutlwa ntho e etsang dula go yone batho ntho entle mamedi a se a ngata ba e thabelang la o ka thabela o tlelwa matsoo ke batho ba

0: na go eno re ke letsatsi la ne la ditlokotsebe mvololo jwale ke shebile jwalo ntho tsa ka di apanya apanya di antatula di ge mvololo ke re o sebetsa ho teng ke tla sebetsa mamedi ho kae babedi ba bararo re utlwe fela mo leng teng mafelo be ka tsama jwang re tswere tsamaye ka jeno moqebelo be ke nga mona ho le seri FM
1: na din tata re qetla ho tshaisa hle re to mamela ka 9.4 ho fitla 3 o'clock sikiso mnyanze lo vision ya shabu veli tsaka yola papa
2: yo mvalala ho bua mantsang ha ha man wa re nthongwe le ngwe motho a e batlanga dilo ho yona yo wa ha ha sha mkila smart tsi sho ka muka masike wa ha
3: ah mvololo ba le hlaka tawe tsi mdlukwa ka ka mvoli ba u gente fela ri thabetse fela ba le so hlaka tawe tsi mdlukwa mvolola mvololo oh ba nna ke ntho mdlukwa ka ga ba le lapa ba tsidise mvololo bua le ga mphoko ka mna ka betlene le mmamolo di sundown se ka ofela mvoli yo ba
4: ah ma volo ba vololo o re un pinche pojo o joan skim sam ya fetu mna di kode sa fetu nze go jile ka 88.9 bo wa ka ke ga di ja fatse fetu o fela ho nya o tetela fetu es ka se ke tlo hlapa ke a spani mbo go wa ka ola kode sa fetu ke thabo
0: ola kode sa mamedile shebele metsimelemetsio tse le sekoto gantle pele wa tla gora ya boraro ntho tsa ka di itse fika mo na mvololo empa ke re hei tlagoile ene ya mokoni a re utlwe mano 086-0000-3084 lesedi FM le shapo jwang abuti shapo ntate ke mangwe letsa lekae
5: a tsere ma u ditsa mo ga foslo ga mona mvoliso
0: din tsa ma wili se foslo
5: a ntse ke ma nyetu ena mvoliso ntse ke tapa ke lukisa tsa se la ile kana bona ke na mvoliso tsa ile wa bona ka di misini ga kwa
0: a u tia ga kya le bo ma wili se tsa mama na tjotlwa
5: e tara mvoliso
0: sebele so ke le sedi ma meri ele
5: a u foslo
0: e shapo wa mtate
5: a mo ntse ke tsona
0: a shapo ke tsona u tia ga ke ma wile tsa le kae
5: a o bua le mokotso ka manana le dikaga sa masekolo se bona ha ngwana mme go kotse ka 890
0: di a jwa le sotho mokotso
5: a tswa go tsa go fona ngwana mme go go tsa ha ke tsha ba dikhaso tsa go tsena go ka o tsela mo na ba ka le tsi tsi ya sele jwa le ke se ma ne di 4 plus 1 ni se le le ye price ke ke le tsi ya sele
0: ao ba nna ri a le bua ba sotho ha ba dumela ngwana mme ita dia
5: a mona ke se
0: sele shapo ke tsona ngwana mme tsebele tso ke le sedi ma medi dumela
6: Mela veli.
0: A shapojwa.
6: Ha o jong khona mo yela fa tsa na tsela ja.
0: Ntodi mo thata, ntodi mo thata eng khono di aba.
6: Yo di a ntse ka leng se ko mametsi.
0: A o re le bo eng khono e itsha
6: tsa. Le di we.
0: Eng khono?
6: A o re bo hlubu se ka papa ke le sa hle.
0: Ei, a hle ke taba tse bo hloko ha holo.
6: Ne na mo ke be a tsidi se hle bathong.
0: A o re le bo.
6: Le ba palisho sa sanda o se se ra. Ke tsuba la pala phatsa ba pala pala o se.
0: Khono re le bo o se ile wa kokoto wa fitisa matsidiso re le bo wa khono mamjalefa.
6: Re le bo mbololo halala bye
0: bye. Bye bye khono. Ai a so buile o sa kokotile khono ka neta fitisa matsi. Le rona re se re a fitisitse khono. Ra re pepi. Tla re tla re mamedi ke tsela rona ka ofela e bohloko ha e tloilei a le motswa le mongwa kwa mozulu o dula escort mane o na atisa ra maya male tjena are mvololo ya bona lo mhlabo yadla hey uyadla umhlabo kodwa udile mfa are uyadla umhlabo udile kona ke utlwisisa mantswana mmamedi gore ka nnete fatshe le ena le aja le aja le aja le gore mix re tlo fisa mabenkele na lona re a phethela mmamedi 086-0000-3084 079-585-066 le sedi FM hashtag re kaofe ke a
7: Basha! Moya ke wa diskika hohle hohle. Kete ka menyako ya tonana hadi ya bolo ya mauta le fatshe ka style le Hollywood bets. O ka hapa karolo ya 2 million rand le dikoloi. Betcha fela ka 10 rand ka paufeta. Dipapading dife ka padifitsa bolo ya maoto. O ka betcha online ka palekale le haufi le wena. Betcha hona jwale mme o hape haholo. Kona le dipehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaiso wa betcha ya na le license. Ba dilemo tse ka tlasa tse 18 ha ba dumellwa ho betcha. Bahlodi ba tseba nako ya ho emisa. Mohala wa mahala wa ho thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation. Ke 0800 006 008. Kapa romela help ka WhatsApp ho 076 675 0710.

0: Apinakia Kamza Heavy Point featuring Sanere Mumamedi Heavy K le Kamuklaba. Manong mabedi metso sukena yula hantle ho le sheme le metso tsiletseng ka mora hora ya boraro ha ke re di shebe he di papadi mamedi rona taba di ntse di tsamatsa mo jang ho fihlela hakana maobane o ile a hlata ba mona ya mokwetlisi wa bafana bafana ntate Hugo Bruce moai yena o ile a bua mamedi hore hang fela ka mora di papadi tsa mohope wa lefatshe tse ba palwang Canada, Mexico le USA o tla be ya meja fatshe wa tlohella jwale re bone safa maobane ya raba ere o ntse a le teng motlhomphe wa ka o ntse a le teng o ntse le mokwetlisi wa bafana bafana jwale ga ke tse borena ebe taba ke difeng mme go na le bakwetlisi ba seng ba ntse ba le malala a laotswe gore ba ka nka setlhopha sa bafana bafana ba se isa pele e selo fela safa e tlentshe lentswe la bona la o qetela he mobamedi re tsebe go bona gore na go e tsala jwang ka Hugo Bruce o a dula kapa o a tsamaya na mabedi kala mashumi a mabedi a metse supile ngwana kgweding ena PSL Awards go tla bua dikgabo he dikgau mamedi bathongwa ba teng taba tsena di tla e tsala ka mantaga ka gora ya bosupa bosio o tla di fumana gantle ka kotlolo go SABC Sport e tla o fa taba tseno di le monate nate di le jwalo ga re tswela pele he mamedi motle re ya tlhopheng sa Orlando Pirates Melusi Buthelezi ke sethibathibane se neng se le ga sa bobedi ha ho shebile sipo chain ya sa le ena di hulang pele he moamedi motle wa tshebeletso ya lesedi e tla otla monate kgaitsedi yaka jwale monna ena o tloeletse tlhopha sa Orlando Pirates ya moamedi jwale ga re tse borena go tloetsala jwang he dithibathibane mono tlhopheng sa Orlando Pirates e be bana sipo chain o tlatlhe a salea le bo mamono ba tlang ya tlang go qodisana o tla qodisana le hlokwa le bomang mekwalong ya setlhopha sa Orlando Pirates go na le ntho ene ke batla gore nke ke ofe yona mona nke ke uetse gabedi a ra rona jwale mane go Orlando Pirates go na le go setse sethibathibane se bitswang Aithan Fisagi go setse Seabonga Dladla le ya monyane gagolo ya bitswang ka gore ke Bayanda Zulu jwale go na mamedi ke a o jwetsa ke a o tlhapanyetsa ke a o disetsa Orlando Pirates ke dumela gore e tla ile o batla sethibathibane se seng se e tlatlang se tshwarisa sipo chaine bothata ba gore ga ka apanya fela ba re ga o ka latlha site ke ya kena ba re wa latlha site fela ke ya kena jwale o tlameya gore le batla sethibathibane se reng motho ena a ka etsa phoso e nyane fela kapa boemo ba gae ba papadi ba theoa nna ke tla fitlha ke nka he ke tswela pele ka lesokwana jwale he re tla bona gore na go tla etsa le jang tlhopheng sa Orlando Pirates tlhopheng sa Kaizer Chiefs ya momamedi wa tshebeletso ya lesedi Fiacrin Twari re bone Chiefs le yona bekeng e fetileng e ngodisa Ronaldo Lina jwale thibathibane di ngata mono vuma o teng Fiacrin Twari o teng amane Brandon Peterson re fumana taba tsa gore Fiacrin Twari o ile ka kadimo tlhopheng se secha se tswa fitlha go PSL mona se bitswang ka gore ke Kruger United o tla tebuka ka mono he Fiacrin Twari ke ka mokgwa o ditaba di leng ka teng he Mohamedi wa tshebeletso ya lesedi ke tla o fa taba tse ding gape a tse monate nate nate bona ba haesale tshebeletsong e kgolo ya lesedi mpa he ke emetse fela ntho tsa ka tse di loke re tle re tsebe gore reporte ka mona ka mabenkeleng taba di teng tsa Cassius Mailula Segofa Tswamabasa Komamelo Kodisang Pule Modi re tla o forona hantlentle go e tsala jwang ka dibapadi tsena he mamedi hang fela ka mora papatso ke tla gotlela go wena shebanako mabedi wa tshebeletso ya lesedi metsotso e dula hantle go ye mashome ya mabedi ka mora hora ya boraro
1: o ka hapa karolo ya hao ya 1 million rand e le tšhelete le di-bonus bet ka Hollywood Bets le Spina Zonke Mystery Puzzle. Betšha ka tšhuranta ka fao feta. Dipapading tse kgethilweng tsa Playtech. Laboraro le leng le leng ka 8:30 thapama ho fitlhela ka 8:30 bosiu. Le Sontaha ka 4:30 thapama ho fitlhela ka 10:30 bosiu. Bakeng sa monyetla wa ho hapa meputso e babatsehang. Betšha hona jwale. Ho na le melawana le dipehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaiso wa betšha ya nang le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumela ho betšha. Bahlodi ba tseba nako ya ho emisa. Mohala wa mahala wa ho thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008. Kapa o romele help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
2: Nakong tsa tahlehelo bophelong, mohau e kapa matshidiso a maholo ho wena. Ha wa lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha. Diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. katlang tela hore ke plan fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim di plan di fana ka double agent cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke ka jeno ho bobebe ha o hlahlobo tsa bophelo ha ho tla tswe di forum SMS a lesedi ho 34774 ho 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Hona le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.

0: SABC 1, SABC Plus, le disebeletso tsa radio tsa SABC. Ka Sontaha sa le 26 Phupu, metsotsong e 33 ka morao ra bobedi thapama. Fumana ditekete tsa hao computer hona jwale ka diranta tse 100 fela. SABC Sport, ke mohatsi wa semmuso wa 2026 Toyota Cup. For the love of the game.
1: Ho joalo mo mabedi ba tsebeletso ya lesedi ha re ya hlopeng sa Mamelodi Sundowns hantle ha re bua ka sepapadi sena tsholo Cassius Mailula monne na ho bonala eka o tla gukela hape hlopeng sa Mamelodi Sundowns a tlo tebutebu ka mono a Cassius Mailula fela re tla u ga ditaba re ntse re beile brele tshegofatso mabasa ene le sepapadi sa Orlando Pirates hona jwale e hana se hlopa jwale ho no na le taba tsa hore monne na o batla ke hlopa sa Kaizer Chiefs empata beno fihlela ha kana hemo mamedi hote a eh ha hona taba mona ha hona taba e o Chiefs e matlang ha hona sebapadi se o Chiefs matlang ha holo sena tshogofatso mabasa fela ke forose ne dia sala monne na o hlaba dintla re tla bona hore na o tla hlopeng se feng bana ka pautla ga e bo Africa kwa ke bone le ntate mangqoba mngithi ka re bela o tla go tlisa hlopa se seng sa continent ya Africa young African ka re o tla ba kwetlisa mono re tla bona hore na dintho di tla hleditsa majwang young Africans ke tla sheba tabene le yona go ba melo go disang o hlopeng sa Mamelodi Sundowns o kopa hore ka nete a ka e hlopeng se seng a ka ile o tebutebuka e le hore talent ya high tletse bo tswela pele monna o ipatla ka lebaleng e o batla hore tshebeletso ya lesedi ne mohase e o batla hore SABC e ne mokenyemane marangrang mane mokenyemane di television mane a tla bonwe lefatshe ka bophara banna go ba melo go disang o na le hlopeng sa Bidvetsvets na go nyefetileng wana muratambi mongadi George mogotsi o ka ba na mjoji hunso ya jwang mabele ha re ya dipapading tsa mohope wa lefatshe di ntse di tswela pele ha e sa di dikalakala le shomele motsumong kgweding eftileng ka jeno ke la le shomele motsumong kgweding ya July re na le kgwedi kaofela di ntse di tswela pele jale go setse matsatsi a makae banna a robedi pele di fela setse matsatsi a robedi gobane gobane di tla fela ka la le shome le metsorobong gona kgweding ena jale maobane ya mabedi ha re ne re o gasetsa papadi e ne le dipakeng tsa Spain le setlhopha sa Belgium re kene papading eno e le gore ditekete e seng ditekete tsholwa dikarete tse kgubedu e go jalo karete tse kgubedu tse e neng di seditswile go fitlhela ga kana ke tse lesome le metso e meraro athe dikarete a tse tshetlha mo mamedi maobane re kene papading eno e le 260 ya ba dibapadi tse nne di bontshwa dikarete tse tshetlha maobane jale dikarte tse tshetlha ga e sale dipapadi tsa mohopa lefatshe di kala ke tse 260 a metso e mene mme a re sheba re fumana gore dibapadi tse seng di tlhabile dintlha di kengwa papading tse e tswela pele e se le dibapadi tse 53 bapadi tse 53 tse e tlhabileng dintlha di tswa bankeng o bana la ihle di sebetsa he dibapadi tse 53 kaofela le maobane tabene ile a e tsala ne re dutse 52 ya ba sebapadi se bapalang setlhopha sa Spain o hlabantlha ke Merino he hlabantlha a tswa bankeng jwale ke ka mokgwa o ditaba di leng ka teng taba engwe nka kaoneletsang yona ke re go fitlhelela ga kana mo mamedi ga e sa le dipapadi tsa mohopelo fatshe di kala go rauwe dipenele tse 20 kaofela 20 penalties mme go tsona di le jwalo dibapadi di kgonne go tlhaba dipenele tse 14 ba tlholwa ko go tlhaba dipenele tse tsheletseng e kenyeletsa mono bo Mbappe mono e kenyeletsa bo Messi mono ba bangata ba tlhotsweng ko go tlhaba dipenele nakong ya papadi ya 90 minutes le ga sedi ya kamane ka di-overtiming kamane go ya ka mokgwa o taba di leng ka teng mme o fitlhelela ga kana mo mamedi dibapadi tse seng di itlhabile ka rumo dipapading tsena tsa mohopa lefatshe ke dibapadi tse 14 kaofela 14 players ba itlhabileng ka lerumo ba kenya metsi ka tlong ba kenyetsa ditlhopha tsa bona metsi ka tlong ga ba thata ga ba boima tlhokomela tlhe mobamedi gore di a kala kgweding e tlang ya phato ya makwatle pudula marole kgwedi ya basotho lemo sa basotho se tla thwasa kgweding ene e tlang he mobamedi athe sa calendara ke August ka di-1 he ya kala PSL 2026-2027 go tla ba monate ya holo Betway a Premiership ke tsekene ne ke re fela ko o fetse eno tse pedi tse tharo yes motho

Babini metsotso ke mashume a mararo ka mora hora ya boraro. Ngikukhumbula. Matrix a caterpillar le basi. Papadi ne ke re nge go feta ba yengwe go bile le papadi ya tselo shomile motsetsi le tsenga tsa o qetela bekeng eftileng mona parking ne le bekeng eftileng tsholo ka pa ke arabe ke bana e mani mo hono go bapala Argentina le egepeta mo Argentina ileng ya ntsha egepeta ka nthatse tharo go nthatse pedi ile hore egepeta e tsa mapele ka nthatse pedi go noto jwale se bapadi se ileng sa hlabantla metsotsong ya o qetela Fernandez wa sehlopha sa Argentina. Fernandez wile a hlabantla ka hloho Fernandez wa Argentina ntlha yeo ya hae mo mamedi ha e sale dipapadi tsa mohope wa lefatshe di qala ka 1930 e ne le ntlha ya dikete tse tharo dipapading kaofela tsa World Cup mo mamedi re sa kenyeletse tse ileng tsa ba teng ka mora papadi eo e bileng pakeng tsa Argentina le egepeta e ne se le dintlha tse dikete tse tharo kaofela 3000 goals kala di 7 tsa July 0707 ya ne le 0707 ke hopola hantle ne le kala bobedi e kala bobedi mo mamedi Argentina ile a hlola egepeta ka nthatse tharo go nthatse pedi ntlha ya boraro ya Argentina ene etsa di nthatse dikete tse tharo ha e sale dipapadi tsa mohopolo fatshe di thewa go tloga ka 1930 ne ke re felang ke go feta ba eno ya mo mamedi wa tshebeletso ya lesedi. Dipapadi tsa Wimbledon di ntse di tswela pele mo mamedi di tswela pele tsa tennis di tla fela ho sane ho ntse ho le monate ke la ka fana ka history ya hore papadi tseo tsa tennis mo mamedi di qadile ka 1877 papadi tsa tennis Wimbledon 1877 mme papadi se ileng sa hapa mohope kgetlo la pele ka 1877 ebile Spencer Gore. Papadi ya makgaola kgang o na hibisana ha bohloko mono le William Marshall ya ba he Spencer Gore o hapa papadi eno kgetlo la pele ka 1877 mme dipapadi tse neng di le teng mono tournamenteng eno mamedi e ne le tse mashome a mabedi a metsemedi mashome a mabedi a metsemedi 22 e le banna fela o ne o sena basadi mme batho ba ileng ba shebella dipapadi tseno ba ne ba sa tlole makgolo a mabedi gona jale jenao ya mane Wimbledon go senyeile go obe aholo jale e betsa ka bokgokgo mono e betsa ka bomang go monate fela jale se e kentse bomme jale go monate aholo fela ga e tsona di qadile ka 1877 ne kere nke ko feta ba tseno e ne le ka di-9 tsa kgwedi ya bosupa ke tsona taba tsene he mo wa medimo tletsa Wimbledon tseo ke ne ke re nke go hopotsa tsona ha ile mona ebile e ntse e tswela pele mo mamedi tournament eno e ntse gagatha le ona jwa ha ke bua le wena tjena fela he ho sane au ke tla bona hore na go tlahle ho etsahale jwang ke tla ke dule fatshe nke ke shebe hore na hantlentle basadi ba ile ba qalaneng tournamenteng ena ya Wimbledon he mo mamedi ke shebe le hore na bonyane ho fihlela hakana e se ka ba batho ba bakae ba di shebellang ga di thagoa dipapadi tse tsa Wimbledon e fela he ne ke re fela ko fe rona hantlentle Wimbledon ena e tswa kae mo mamedi ke le ka o lahlella yona e lenaneng la dipapadi mane ke na le sebidi ga ba kgotsa banna Thabiso Motlunga ge ela ngwana mme ga e ke jalo o dintsha fela je o sa dingola le o dingola ke re jalo ntho ena ngwana ka ke a e tlhafutlhafuna ke phela ka yona a re a shee banna ntho a o e tseba wa e tseba aiso ontumedisetse Maxwell mono e ne ke na le bona go le monate ge le Josi mona ge kopane e le nna e le sebidi e le Thabiso Motlong le Thabo Maxwell Motau ana go le monate e go tla ntho tse smart mabedi ge batla fela o netefatsa sebapadi sa Mamelodi Sundowns Jaden Adams taba dintse di hlaha gona jwale gore monna eno ha sa phela o hang fela ha sa phela o na le dipapading tsa mohope wa lefatshe bela re batla fela motho ya tlatlang nga tabena e bemo yeng Jaden Adams o hang fela re tswa ka se se monate o sentse na he mo mamedi ke ka mho di tabatsena di leng ka teng he mabedi re ntse gele ka fela re mathe le dige re bona rena ke mang fela ka ramongkang rammea mo ye mona mpa Jaden Adams nete ya sala ha sa phela mi hantsa le dipapadi tsa mo hopa lefatshe nkhono wa hae o ile a hlokahala
e bela re sa tsiba rena hantentle bothata e bile bofemono empa monena Jaden Adams talente e kalo bogoni bo bokalo tsebo e kalo ya papadi ya bolo mamedi bonneno ha sa phela ke tsona tse se monati go bafana bafana le tlhopa sa Mamelodi Sundowns le di papadi nga ka kakaretso le di papadi ka ofela mo babedi ka kakaretso batho bohle ba ratang papadi ya bolo maoto ba tsebang Jaden Adams le ba sa motsebeng tsebang gore monenwa ha sa phela ke tsona tse se monati tse o rileng ga di fumana o sentjena taba tsona di ene di kene ka mohala motsimo mamedi etswe le motho le yena wa nna ye ka lebaka mothunga ke ka mogodi taba di nka teng re tla tla go to sheba rona hang fela ka morapina re tla be re rotha ka le DK e ke tebutebu ka le yena bjale ke sebetsa le yena le polaka mona baking gift le ne ke tshwere Eyes of the Man bjale ke itse a bitle mpele nge ke tlo bona DK mo nge ke sebeletse polahaim mona ke Skylar Tyler ona le Jazz World le Tukutela ele ni utemono le Solaris e bitso la pina ke vele vele uyena ditwalo tabai.

0: Winit okay style.
1: Reka sehlaiswa sefe kapa sefe senkang seabo. O swipe karete ya hao ya OK Count On. O be monyetleng wa ho ikgapela holiday e majabajaba ya boleng ba 100,000 bucks. Tlhodisano e fela ka di 9 tsa August. Ha e fumanehe OK Express le OK Urban. OK, beng ba lebenkele bao ka ba tshepang.
0: Winit okay style.
2: Ebang o nahana hore o keke wa kgona ho lefella leqwetha, nahana hape. Clientele Legal e entse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase. Diplane tsa rona di kenyeletsa cover ya hao, molekane, bana le ba leloko. Diplane di cover ditaba tsa setjhaba, botlokotsebe le tsa mosebetsing. E ka ba di-protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang. Leqwetha la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao. Kapa romela email re tla khutlela ho wena. Diplane tsohle di kenyeletsa bail ya 5000 rand, mme re tla se poliseng ho lefella yona. Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS-a lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
3: Mabedi metsotso ke re bonga pele re fitlha goreng ya bone ke ntse ke buisana le Ngonde Kwano ya momamedi motle Matwebu o tshebeletsong ya lesedi ke smart. Ngwana mme ha re tswele pele go etsala jwang ka di-20 tsa September selemong se?
4: Ntatetsholo ka di-20 tsa September tlabe ke le kwana Denmark ke representa South Africa gape ke di-world championship. So ya tlabe ke le kwana na Denmark.
3: A gonjwetse mabilong a hao ha e sa le o qala ka 2018 na hona le mo o leng wa tswa boemo mo mapele wa fuwa dikgau
4: ntatetsholo ke na le di-SA titles tse ngata ntatetsholo tse ngata haholo ke representile le South Africa several times
3: ebile ha o sa kgona le dibala dingata haholo
4: ntatetsholo dingata haholo
3: nna o tshwana le Mr. Kuruta ba go fa ha o ka sheba gautsa ntlo mane mona ha sa se ba lena dikelaka ka moletsetsa ona bela a tlontjwetsa na gaudi ka Mr. Kul
4: nna Mr. Kul ka tswa
3: Ngonde o fitla Durban o sentse na ka pa maobane ho etsa la wa king ntwetwe etsa la Durban mo
4: ke fitla o seng o se ndate tsholo ke fitla seng o sane wa mathuwa ke absa 17k tlabe e le osane seng ka 7 o'clock
3: monna ke eng o fitlha o seng le go lebele le go sane e be ntho e ga ena o setisa
4: aa e ne setisa o ha e ne setisa ane ke fitlha tlile ke jokile ka stretcher ai ga ona ne se tla etsala ntatetsholo
3: jalo oreng he oreng go balatedi bao ka lebelo la o sane
4: aa ne ke re ba ba nshebelle ka Supersport 209 ka 7 o'clock ha ke tsame ka le mehlolo
3: ha o etsa me ka le mehlolo ncebo Ngonde o tlo etsa me ka le mehlolo ho sane
4: ntatetsholo
3: jala bo jwa mbo ya mo ba le hodimo e hle ka botla o dumela
4: ya botla o dumela ebile ke shebile ntle ke tlo matha personal best ka shu ka ho sane ho bane maruwa kwa etsi ha hona moya o hantle fela and the weather le jena e ke ding mo loreng dinako di ba fast di tswa hantle ha bobebe
3: e ya ngwana eso
4: e ntetsholo
3: jalo wena o mabelo mona bo di bolo mona sentho tsa hausi
4: ne ke ba bana bolo kwa na primary u kwa ke primary ne ke nka fela light fela ntwe ya mama ka ntiki ke talent o fikela mmwa ka mpelelo ka e ya bolo e tsa o tswe mona na o hlahlapa o tsama fela e na na ya mama tsa ena e tsa ngwana go be hantle o shotse bo di debene kwa na ena ya bolo a a I cancel a pata di cox
3: re ma tsangwana ka o tswele o ya jwa mmano lo gala o lo rahana le batho
4: hey
3: ke bo mang hle bana beno batswadi beno batswadi ba hao ba ntse ba o mametse ona jwale
4: ke no mpumelelo makaka mara ke tsepa go no jina o thoetse mago ke itse ammamelo o mmametse mo ding teng mo seledi
3: yeah
4: le bo tsiba ka ba babedi Thandeka le Zanele le ngono wa ka lapi mane ngono wa hlaba ke ba gata ka tsoga le ba tshana ba ke ba gata ka tsoga go fela e tla ba ba shebeletse le bona o sa
3: Bala mona khaizeli tse tsa o tse mona di sedinyetse mona ngonde.
4: Ba batla ho lo ntate Zulu ha ona ho se baka se hloma ni ntu gardeni ba se ba huwe ga dino mani ntate Zulu.
3: Hele.
4: Eh re di Zulu.
3: Bala wena o salmiyane ka pa o sola tile mona ngonde.
4: I'm going to go to the Olympics. I'm going to go to the next one. Nah, o tsefela ke ikotlisa ntle tsholo, o tsefela ke ka kwela.
3: Eh.
4: Ha o hlokala dithaba ntle tsholo, ntwe ne madini.
3: Ha o je papa a holo mona o ikotlisa eh?
4: Ah, yo na ga e ja ntle tsholo, mara mane le mane ja geta.
3: Mona ngonde ke le bile a holo ka nete buisana le wena ka jeno. Tswela pele hle. Eh bile ntse ke mametse ke motho e moholo mona monna. O go ntsa mametse se profito sena sa ntate Tebo Rabete. Onsa wa metsi ga neto ra tswela pele monna o mathewetse ditaba tseno tse o batlang go dietsa o tla di fihlella jwang kapa jwa
4: ke tlo di fihlella ntle tsholo ke a leboa o ntle tsholo
3: e ya ngwane suka nete ke a leboa ke mametsi ape le Dr. Mochatso monna o ka le suthu ka mona Dr. Mochatso
4: itlebe ke na le bona le ba le suthu sane ei ba ipe handlo sane tshelte e tla South Africa e le suthu
3: ho sane o ba dubisa thanga bana o bona ho ha
4: Eh ene tsholo.
3: Ke mona ba ba fika le sutu ba matha mona ba tswa ditaba. O ntse re nna. E ngone. Ba utsiba.
4: Ba ntseba. Ka bona makhwa ka mono ba ntseba.
3: Eh.
4: Eh bo ntate ngkhasi ba ntseba ka mono.
3: O mo be a holo.
4: Eh ene tsholo.
3: Ngwale sekile buile man.
4: Ka ke nna le buile ntate tsholo.
3: Ba be ke ne ke buisana har le wehle DK ke ne ke buisana le ngonde. Matwebu wa matha munena matha di 21 kilometer e o matha mono solo matha mono e o tla ka stemere ke lwetse bana kgodie kholo a holo ka ne de yana bo di makatso e o tla ba ketika o tla 92 bana ya har le we mona o sebetsa ntle Denmark mono mona ka di 20 tsa September ngonde o sebetsa ntle ngwaneso re a le bua ka nete Na kwa kimi tsutsu medi re ho re nya bone Davido ona le just world a ji elu demonu le CJ Utas khwa sire I know who I be Kanedi se wela ona re a phedla lo phedla ntate Rabete kala ga itswa ka mo haufela ke modimo ga mo fitiseng fela mthu mo fitisetseng kwa Eu na le batho ba tlo di thata mamitsi. Ya nne sekolong tsa hana.

0: Radio Huaybi. Que Davido. Jesswell GL. E ka tsana le CJ. Ba be me tsotsu ke mbedi ka mora gora ya bone. Ke hlalositse mmamelo re kala pele kgoding ya phato kgoding e tlang liki ya qala. Me se sopa sa Orlando Pirates mmamelo se tla bapalla Orlando Amstel Arena. Papadi ya bona pele ba bapala le setlabotsa. Ba tlo bapala le Milford. Milford DK ikwetliswa ke Gaino. Ikwetliswa ke Gaino. Wa ngutla ke ge. Ikwetliswa ke Gaino. Ntatinwa. Wa specializer. Ka mafu a bo mefela. Ke yena he mo kwetlisi. Kapeng sa Milford mo Ndwali. Pirates tla bapala le yena re tla bona gore na ntho tsa o tla dikopa kopanya jwang. Golden Arrows e tla etelwa ke Chipa United. Pirates e etelwa ke Milford. Stellenbosch FC ya Gavin Hunt e tla etelwa ke AmaZulu. Re utlwile mono gore ke Nda ya nana le sehlopheng sa Pirates a tloa ya Stellenbosch. Ba mo raile Stellenbosch mane Mamelodi Sundowns ya mmatla. E batla Nda. Sundowns yona mo mamedi e tla etelwa ke Marumo Gallants. Go na le ditaba tlhopheng sa Marumo Gallants mo mamedi tsentseng di ropoga mona le mane. Tlhopha sena eka se tla bapalla Pretoria lemong sena se tlang go qala sa dipapadi sa 2026 le 2027. Ehle ka re batla ka Pretoria mona. Ka re taba ya Bloemfontein ba tla e tshela ka metsi. Fela he re tla go fa ditaba re tla o jwetsa. Sekhukhune United e etelwa ke Durban City. Ebe he Kruger United se tla botsa. E tla etelwa ke Kaizer Chiefs. Banna go tla ba monate. E tla be le ka di-1 ka Moqebelo. Ka di-2 papadi dipedi fela. Richards Bay e etelwa ke Polokwane City. Ebe he Sewelele FC e tla etelwa ke TS Galaxy. DM di le jwalo he mmamedi. Tsane tsa MTN 80 tsa di-quarter final di tla qala ka di-8 Moqebelo o latelang ono he. E tla be le tseo tsa di-quarter final he mmamedi. Dintho di tla hle di tsamatsamae jwalo he. Di tla tsamatsama jwalo. Ne ke re felang ke ko o neeletse ga di tloa fela leaking ya manyesemane kwana di bulwa ka di-21 tsa August rona re bula ka di-1 rona re bula ka di-1 ba tla fitlha se ntse re gagatha mono ga re tlo ba emela le o ba emela gona re tshwere ka thata re ya sebetsa e tlabe se ntse re tsokelana mapaa e tlase mone go jalo mmamedi ke tsona ditaba tseno tseo ke neng ke re ketle ke o neeletse tsona tle ke a lebotlhe mona Masinga ke Singers ke a leboa ngwana mme ore ontsa thei-thaile tsebe ka nnete ya re mametse gore na taba di tsama jwang mabedi tlalewe se tswile ka nnete e tswa mane lefapheng la dipapadi profenseng ya Gauteng ke dipapadi ke bonono le boithapololo Aforika Borwa mona ba beile taba mono gore ke nnete ntho ene e le ntseng le e bua tsholo sebapadi sa mehleng sa Mamelodi Sundowns Jaden Adams ha sa phela e ne ebile a bapalela le bafana bana ba sa tswa fitlha maobanyana bona hemo mamedi re ba amogetse ka mofuthu OR Tambo International Airport ke yona monna eno ha sa phela mabedi motle ya o ile a bapalela sehlopha se bitswang ka gore ke Cape Winelands Club ka makgetlo a 139. Jaden Adams o ile a qala ditaba mane tlhopheng sa Stellenbosch FC ya ba batho ba mmona mono ba ragana motho ena o kotsi ya mo mabedi motle a thusa sehlopha sa Stellenbosch FC mo mamedi ho hapa Carling Knockout ka 2023. Yaba he Sundowns ya mmona ba re monna tlo kwano ba re tlo kwano ba mongodisa kgweding ya Pherekgong ka 2025 ba re tlo he monna o tlo re bapalla re ke re bone gore na o tla hle o re sebeletse jwang jale monna ena o tlhokala tjena e mamedi motle le gore o hapile CAF Champions League le sehlopha sa Mamelodi Sundowns. Mamedi bophelo ke ntho engwe man bophelo ke ntho engwe ka nnete ai ga re sa tsiba ka nnete ke bua le wena tjena monna ena mamedi ka 2024 go Africa Cup of Nations ba ile o ile a hapa bronze nnete ya sala nako eo dipapadi tsa AFCON di neng di tshwaretse Ivory Coast ebile sebapadi se ileng sa sebetsa ka bokgabane bona ba e sale ke mo henta te Hugo Bruce le ena ka 2026 papading tsa mohopalo fatshe o ile a mokgetha gore monna tlo emela naga gobane nnete ya sala talente e teng wena mona ha hona mathata a letho tlo tlo sebetsa mme ya ei ke ntotsa temo wa me re tla re mana re tla re nka nete ha sa phela monneno Jaden Adams ya neng a bapala sehlopha sa Mamelodi Sundowns ya le lefapha la dipapadi ba se ba buile hore ka nete monneno ha sa phela tlale wena ebile re fuwe hape mane ke lengolo le tswang ho letuna la dipapadi ntate Keaton McKenzie a re ha moya wa hae o tle o phomole ka kgotso ke letuna ke letuna ya momedi ona ke minister o ke kwa re MEC ke letuna le kgale ke hana ke latula o bana o ke ke wa re tona golo ke president a o ke kwa e tsholwalo yola ka nete MEC bo ke letuna jwa ena ke letuna he bana ke minister wa nkutlwa ke re MEC tla ba se thokwana sa phethahatso le fapheng le itseng o tswa fela go na tswe ge fapha le fe ke ga mogodi taba di leng ka teng ke a bona o nthomeletse ntho mona he DK re ke ke bone mona mona ho bafana bafana Jaden Adams o na pepa jeresi ya borobedi ho Sundowns mana o na pepa jeresi ya mashome ya mabedi ya metso mmedi ke a lebohle DK jwale ke a ipotsa rona ho tloetsala jwang ka jersey number 8 ho bafana bafana le jersey number 22 ho Mamelodi Sundowns na batlanga qeto ba re banna ho na sebapadi se tlang ho apara jersey number 8 ho bafana bafana kapa jersey number 22 stopping sa Mamelodi Sundowns ha re sebe e se tla ba qeto tsa beng ba hlopha tsena tse pedi sa naha e ka sitana le sa Mamelodi Sundowns ke ka mokgwa o taba di leng ka teng ka nnete ke taba tse se monate tseno ke taba tse bohloko ka nnete re tla reng re tlotla re buisana le Mandla Masango metsotsong e leshome le metsemohlano ka mora hora ya bone re tlo sheba tsa Toyota Cup re sheba tsena tsa Mekaubere sheba tsa Mekaubere banna ba re ke di legends re ke rutlo rena ntho di tsamatsama jwang o tlatla re fa ditaba tseno e ke tla mo kuta Sesotho haebe ha tsebe Sesotho tla mo kuta sona kuta Sesotho ka mokgwa o taba di nka teng he mamedi tshebeletso ke ya lesedi ena e o ntseng o e mametse o na le monga phofo le DK
1: Lesedi FM ke molelwa motswalle wa magonthe ya gemang le wena go tloga ka majeke ha di kgogo di theoga dikalaneng go fitlhela re isa masapo go beng
0: mothemo o na go nna na ke isa masapo o beng kere masapo ana ke akala wika pele hairpote ka mona ka mashilishileng
2: Halagasha! Moya ke wa diskika hohle hohle. Ke te ka menyako ya tonana hadi ya bolo ya mautele fatsi ka style le Hollywood bets. O ka hapa karolo ya 2 million rand le dikoloi. Betcha fela ka 10 rand ka paufita. Dipapading dife ka ba difitsa bolo ya maoto. O ka betcha online ka ba le kalele haufi le wena. Betcha hona jwale mme o hape haholo. Kona le dipehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaisi wa betcha ya na le license. Ba dilemo tse ka tlasa tse 18 ha ba dumellwa ho betcha. Bahlodi ba tseba nako ya ho emisa. Mohala wa mahala wa ho thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation. Ke 0800-006-008 kapa romela help ka WhatsApp ho 076-675-0710.
3: Ebe o na le tsitsipano ho ho kaisa mathateng a bophelo bo botle a jwalo ka ho hloleha motabong, high blood, lefu la tswekere, arthritis, esita le feberu le mokgohlane. Fumana lerumo, sehlwekisi se matla sa madi, sentlafatsi sa masole a mmele le sekokobetsa tsitsipano. Le tshetso ke banna le basadi ho tloha ka 2006. Lerumo le fumana Dischem, Clicks le dikhemisi naha ka bophara. Lerumo, feel the healing power.
0: Mabini metsotsi jwa hantle ho yela shebele mo tsomong bo tsekeng ka mara hora ya bone o ntse mabetsi le nana o la dipapadi le tsholo le buka uke ke tshwere DK
1: le sedi FM ke molelo se thala sa tlhompano le tsietsa no ya setjhaba sa basotho
4: ba tsike ka nete na o kopa ka nya soina
1: ba iketlile ka mmino ditaba le dipaletsa bophelo tse batso sa moloda
0: Mabedi skale bala hlore sehlopha sa naha sa Springbok o se ya bapala ka General Scotland Loftus Versfeld papadi yao o tla ha setswa tshebeletsong ya lesedi metsotsong e mashome a mabedi pele re fitlha goreng ya botshelela o tla ba le teng tough guy banna ke ntate Maferika ke yena a tla re neeletsa ditaba tseno gona mona ho lesedi FM ka mantswe a mang ha re fitlha mane metsotsong e ka bang e mashome a mabedi a metso e mehlano pele re fitlha goreng ya botshelela ke tla be ke ya ka kotlologe ke ya ho yena ke utlwa rona taba ditsamajwang banna tough guy o di betsa ka bolonga bona o di betsa le ka ho yena motopo o di betsa le ka ho yena motopo ke monna wa nye wa nokono shapa di taba tse bitswang ka hore ke bo di nokono ke tough guy yeah ke motho a pelo a tseba o tsiya motho a ka ke motho a pelo ha re mamele phoka ya borwa Cmax le malebo la ke batho ba pelo ha ke re mamele hore na ho etsa la jwang ka mora mona Mandla Masango.

0: motho wa pelu e ke phoka ya borwa Simax le male botho motho wa pelu ha noni ba re motho wa pelu ha noni ka ba ka opola pina ya budiaza mapefane banna e album nge bitswang bo mapefane ha tla qala o tuma banna budiaza mapefane ke le ka mona le ka Bethlehem ka mona e hona le tulo mona ba thwa go bala nteng ha e ka rotlatswa ka Bethlehem ya ka mona ka bo Freesberg ka ka tsole le siya di mona e tulo ke ene mono ke le mono ke mametse budaza ke sa mo tsebelo motseba li la bala thwathwaretsa mono ntho ha re fi le busi ha re fi ho le busi o mamedi mo tle ke ha ke tla tsiba budaza ya la hauti motho a pilo ha noni ya lo nala o la tla ka pina le ena mona re ha o none ke eng empa o nkile mosadi wa ka o tla me o nono pele ya la ha o none ke e ha o none ke ba ba o nkile mama no na he la lo uti motho a pelo ha no ni e ke ka mogota ba dilinga te mabedi metso so ke le shomele metso tsiletseng ka mora hora ya le shomele metso tsiletseng ya letsatsi e ke 1616 etsa tsile na lena le di hora tse le shomele metso tsiletseng le ya go le ya 24 ngwana e le ya 24 ngwana ka ona mo go le ba tanteng ka ona mo go le ba tanteng e re bona Springbok go beke nge tla mamedi batla ka Durban e batla ka Durban ka bona Scott Africa borwa e tla ile ba pala beke nge tlang mafelong a beke tlang batla ya ka Durban ka bona re ke re utlo rena teng batla hle ba sebetse papaditsa bona jwa ba ntse ba sebetsa ntle o fikela ha kana ka nete ba ntse ba sebetsa ntle bona ba isale e ha hona mathata a letho bona ke ka di network ke mathata bona ga uteng mabedi ka pa ke taba hore ka bona ka mo ka nthong ka mokoding ka mo ya amo kutinga mona erenge ke bona mamile o ke di double simona so like batla mona ho banna mona banna mona ka jeno mabedi ho tla ba le magaola ga ho tla ba le bagaola ga nga basadi muchova hey muchova u la outlanye ma o tle khoko ha bo hloko mana montsha ka la bokae banna ke la bone ka pa ke la bhlano muchova la hla muchova ka nita montsha mo la hlela ka ntle yale o tla kopana le Noskova Muchova o tla kopana le Noskova ke magaula ganga Wimbledon ke ba sadi ka hora ya bohla so se se metse tse se mikai ba tla nkankana se re tla bona hore nantho di tlahle di sebisebetse jwa ao ao mme sina gyane o chatile nyeo o chatile Djokovic maobane a motla ka sete tse tharo ao banna o ka shapa motho a moholo jesina a mo seteng ya pele a re 6-4 seteng ya bobedi a re hape 6-4 seteng ya boraro le teng hape a re 6-4 atle a gana o nyolwa Djokovic banna ke dilemo kapa go etsala jwa ke bone Serena le ena a guka maoba bona ba montsha fela seteng ba motlile ka sete tse pedi ausiane na monyane ena o lang ka sete ya pele sete ya bobedi ya nkuwa ke Serena ya boraro ya benkuwa ke yona a ileng a shapa Serena Williams fela o ntse ke tlo gutla ke itsona yo le ke tswela pele ga ke tlwe ntwe re alo tsena he re tlo ya ho manda masango pele mono re tla ya ho re tla ya papatsong pele JC na hosani he mo mabedi ke papadi ya magaola gang o tla nkang kana mono le Zverev mo bile na Zverev ena empa ke bona ka re sina o tla enga man ke bona ka re sina o tla enga ka nete hosani e tla bele ya magaola gang banneng ka jeno ke ya basadi ka jeno ke ya basadi ebile di a kwalwa tsa Wimbledon ha e sale di qala ka di 22 tsa June di tla kwalwa ka di 12 tsa July 2026 e tla be e le hosane ba ka ba kgefutse ba shebelle papadi tsa mohopa lefatshe o bone le maoba bona ba ile ba kopanya ICC ya lefatshe mono basading e le gore ka mona re swere papadi tsa mohopa lefatshe banneng ke bana ba di kopanya je jale go tla tle go etsalelwa boitlapele ke pote ka mabankeleng o sale teng Mandla Masango.
1: Ba re ntho tse ntle di tla ka boraro empa ntho tse golo tsona eo ke Big 3 combo ya Spur. Fumana 200 gram ya di-pork ribs se hlabosang, chicken thigh e bonojana le 125 gram ya vors, mme di tla le di-golden chips le di-crispy onion rings tse kollehileng tsa Spur tsotlhe ke 159.90 fela. Ha Spur a haufi fela ho fihlela ka di 12 tsa July. Spur, people with a taste for life. Go na le melao na le dipeelo.
2: E bang o nagana gore o keke wa kgona go lefelela lekgetho, nagana gape. Clientele Legal e entse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase. Diplane tsa rona di kenyeletsa cover ya hao, molekane, bana le ba leloko. Diplani di cover ditaba tsa setjhaba, bohlokotsebe le tsa mosebetsing. E ka ba di protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang. Leqwetha la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao, kapa romella email re tla kgutlela ho wena. Diplani tsohle di kenyeletsa bail ya 5,000 rand, mme re tla ya sepoleseng ho lefella yona. Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS-a lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
3: Lesedi FM ke molelwa. Lesedi le o kgantshetsang tsela. Ka Sesotho se monate.
4: Ke motlotlo ka dilotho le ditshomo baleng tse nkgodisitseng.
3: Le ho fa maikutlo a o behang motjheng o nepahetseng wa puo ya Sesotho.
0: Ho bualo la basengwanaka, puo ena e monate ya mpe ya Sesotho. Re a le tjena hee ke late Mandla Masango. Ngwana mme dumela hle Lesedi FM re o amohela.
5: Eh dumelang ka ofela ba barati le ba latele ba
0: Lesedi
5: FM. Lesedi sa ka moya wa khotso.
0: Ka moya wa khotso Mandla.
5: So my brother.
0: Hey monna, hai ke kae monna? O motho wa ho kae wena?
5: Eh nna ke tswa Mpumalanga, ke tswa kwa Gauteng.
0: Eh.
5: Eh ke kwa Mpumalanga ko Matebele.
0: O motebe
5: Paulin de Vele maraka ka sutu le matebe.

0: e mona tipine na bo DJ Lovers e bitswa Ramasedi o na le Mohau Keys le Tsego AMG ra le bana DJ Lovers nati ra le bana ntse le izachi akile le sbongile sona po abina mamelo bina mmino wa setube o na le pine mwe monati mo ne re re jega di thapela sbongile sona le ke rata be le tsaga golo le ke sa ota nye o le khulo kwa le ke le tsa holo pine na sbongile le mula mo mabedi me so ke ma shume ma bedi e pele re fitla hore nya bohlano hore nya bohlano e tla ba ditaba di tla balwa ke snaga naka naka moloi ne re tla me be re klobisana le teenage dladla mabedi e motle bana apo tsotso ke re na le mathata nyana go tle re mfumane fela he ba ntse ba le ka hore ba tle ba re fumane le ba bona hore na re mfumana jwang Hosane mo mabedi re klobisana le ntate wa re lebuile Mofokeng re bua le Brass Chaba Hosane ya la ga tlhophisa mona ga tlhophisa ga tlhophisa ra dikopanya hantle bana ra dikopanya mona le DK re dikopanya re mruti skita go re fumane le re tshaba ka mo DK re nak tsere mama mona ke re lukile gwale o tla tswa fela maybe le re kupile o ratle studio go sane ndate tshaba Mofokeng ba nthodi ka tsa mahantle o hlotlele mmendate o hlotlele mmemo re tla bua le na o tlwa ka o rabohlane go sane re ke re tlo bua ka mo president wa mathutao yale o tla re fata batse nna le tabatse ke ba hlamea ba tla go jwetsa tsona o sane o bana bona le nthetsa halang ona jwale ka re lebule Mofokeng ka jenu tshe ka jenu ka jenu ka jenu fela ba tla go fata ditabatsa ai ho sane ntate se tshaba Mofokeng re tla bua le yena ka nnete nye re tla mebe bua le teenage gatla o na le Bethlehem harabeke habane ba amohela tebogo Mokwena ona le Bethlehem mono le yena a tsamaile a butlempele le nna ke sa le bontate ke tla dintho
1: Thembisa o batho ba le motlotlo ka setso sa bona.

ho tliswa VAR mo mamedi ho no hothe e tlo hlaola diphoso tse etswang ke baletsa phala le bathusi ba baletsa phala e shebe dintho ka mona e shebe dintho ka mo fela batho ba lla bana jwa le ba jwale e ka ka jwa le VAR le yona ya ba ka bothata jwale batho ba lla ba re ba ka bothata e ba ka bothata e ba ka bothata ke tota ke bula mehala ka morapina mamedi e motle re ke rutlo rena wena ho ya ka wena VAR ntse o tla dintlha hantle na o e khotso falletse ka pa ihle wa esola ra e batla Afrika borwa mona e fihle re a hopola ntate Kaitlyn McKenzie tse yatla wa e hloka na VAR mabedi inze sebe sebe za hantle ha ontso rutsi mona o shebile dipapadi tsa mohopa lefatshe ka pa icon o tsoya le VAR ena hemo mamedi e se yetswa ke motho e tshwere ke motho ha ita e le lelwa ke motho Motho ke motho. A Tom Landa. Bona le zinhle. O tantetsetsa 086-000-3084. VAR. Le sebetsa ba le sapala. Welcome. Le monse.

le mabedi teenage data o tla bateng ho sane re tla bua le ena ho sane o tla bateng ba batla ro atle studio mona ho sane a potsotso jersey number 11 shopping sa makosi re bisa na hape le ntate se chaba mofukeng ka tsaka ka kapatseno tse pedi ho sane ya mabedi e batla ba le studio mona o hlotlele nyeo DK camera hlotlele camera Mabedi ha ke re bua hle o di bona jwang tshebetso ya ba le tsapala ba thusi ba le tsapala VAR papa dinza mohopelo fatshe re ke tla utlwa ka wena o rena wena o ringe mabedi o tlantse

0: Papina he mabedi wa tsebeletso ya lesedi hlokomela hle ho tla ba le mohope buisa ka hore ke Mpumalanga Premier Cup Mbombela he mabedi Mthethes Galaxy ka di 19 kwana Galaxy tla ba palele the Bees Kruger United ba palele Castrick Stars ebe kamera mana ho tla she yorna ba hapileng ke ba feng ba e papadinya makhaola khang di tla ba palela ka Nyamazane Stadium mabedi taba tseding hape tse semonati sidika dikweng sa dipapadi ke hore se bapadi sa mihleng sa under 18 sa papadi ya rugby mona Afrika Borwa ine bile le propo bana Lukobo Makwitini le yena ha sa phela ke tsona taba tse se monate tseno salamonyane haholo ka nete Lukobo Makwitini ha sa phela le yena una bapalla SA under 18 ile propo papadi metsotso ke mashume a mabedi a metsi supileng pele re fihla horeng ya botshelela re tlameha re bapale papatso mona mamedi tse pedi ka tatellano empa pele re kala ka ya pele ke ena
1: lekola rasi le di Springbok ho di Coca-Cola fan can tsentsha reka fela Springbok Coke pack e fika pa ife ena le se tshwantsho sa di Springbok o scan QR code o kenela tlhodisano mme o ka hafa monyetla wa ho bitsa hore o be e mong wa mabokoboko ka Coca-Cola hona le dipehelo
0: re o hlaloseditse mamedi e motlhe hore ho na le papadi hona ka jeno tjena parking tsa Afrika Borwa Springbok e bapala le Scotland Loftus Versfeld o eme me eme tough guy Thabiso Mafarika se ke ile ka bua le ena o itse hela ntate tlhe ya o qeta wa tla eno e ya 1734 tlo ho nna ka botloloa ke ba fe ditaba tse monate ke a gola o tla ba le motsotswana wa gutswa ho hlompha Lutlolo Makwetini ya seng a re siile papading ena ya rugby e ne le propo ho under 18 ke ka mokgwa o ditaba di leng ka teng he mamedi ke taba tse se monate tseno e sentse re kenyeletsa le Jaden Adams ya neng a bapalla Bafana Bafana le tlhopha sa Mamelodi Sundowns ya o qetela ke ena he mo mamedi pele re ya ho tough guy
1: Nahana fela o bitswa mo ba se tlhopeng sa di Springbok ke mokotlisi Rasi Rasmus. O iketle le Sia, Cheslin le Avon setshwantshong sa sehlopha. O bina tina ya setjhaba o le haufi le Brian Havana. Le o shebella bo mampudi ba lefatshe ka otloloa le dikakapa tsa diboke. Reka fela Coke pack efe kapa efe e nang le setshwantsho sa di Springbok. O scan QR code ho kenela tlhodisano. Mme o ka hapa monyetla wa o bitswa hore o be e mong wa mabokoboko ka Coca-Cola.
0: Tough guy.
2: Absolo.
0: Ke tswile, o tswile?
2: Ke tswile bile ke sentse ke tla igalla.
0: What is?
2: Tla ke a dumela o phetse le wena.
0: Monna re tshwere ke mahau fela ngwaneso.
2: Ha re lebo mahau ha ile mona ntse go babaletse.
0: Ha re ote di try di conversion ngwana ka thatolwa taba kitse.
2: Rikia lebo wa tsholo le o ka o ke ke boele ko lebo mo hlopiswa nna ne o la dipapa di mafelo nga beke DK mo mamedi wa lesedi e re lwene he ke nke mo nyetla le motsotso ke tla kudumedise ke u dumedisa ka jeno e le mo qabelo bekenga go di a pupu hlola matsatsi ya le shome le motsolo mong he mo mamedi re hlala tsena beke nya bobedi ya papa di tsena hetsa nations championship jolo ka saboletse he tsholo le o ka o ke ke papa di e pa ke ntsa hlopa sana sa Afrika Borwa Springbok moho le naha ya Scotland ha ke bua le wena he mo mamedi ke ha Afrika Borwa ba ikagela ka lebaleng ebile ba ikagela jwalo o sontso ho etswa menyako e ka morao re naha ya Scotland e tle e ikagele ka lebaleng mme he mo mamedi re tla memela dipina tsa setšhaba tsa naha tsena tse pedi e tle re gang ka moramono fela heme re bone gore neeletsa dibapadi tsena tse leshome le metso metlhano tse ileng tsa phatlalatso harabeke bao e leng bone he ba qalang papadi re shebe mane bankeng bapadi tse dutseng bankeng gore ke bafe mme papadi ena he mo mamedi ma e bapalwa Loftus Versfeld hantle fela heme ka hara motsemogolo Afrika Borwa e leng Pretoria re tlo mamela he dipina tsa setšhaba tsa naga tse pedi pina ya setšhaba ya naga ya Afrika Borwa nkosi sikelele e Afrika o tla mona re mamele pina ya setšhaba ya naga ya Scotland bona Scotland e che bona go thwe ga bana pina ya bona ya setšhaba empa pina e binang fela ke Flower of Scotland ga bana pina ya setšhaba ya semmuso mme pina e batlang go e bina ke Flower of Scotland ga re mamele pina tsa setšhaba tsa naga tsena tse pedi
3: of the Scottish National Anthem sung today by Corlia Buata.

Atse o re o fanga tsona mo thateng o na ma ke tse pheulweng di bitseng tse buima. Di bitseng tsa kwano a continenteng e ka borwa. Eleng South Africa ma ke tsona tse o re o fanga tsona. Tsatsing lena la ka tseno. Ho meretito ya continente. Na re mo ha kire tse ba re ke dole tse ye motho mo ratuwa ye motho mo ratiwa. Ke bua ka ntsho ma ke tula. O tla ba lona jolo a beke e tlang. Beke e tlang a o tla ba teng. A o fetsona a tibuki ka tsona. A mathe ka tsona. Molemo.

0: bana
1: ele ka ka ba mogaleme
2: o sele
1: ele ka ka ba mogaleme ya kuduna ka ya ka ina bana Come to Belo Kiri. Lazarus Rahudi. Don't hold her up.

0: manga business akiona pitene kukiziona sasing lemonati kitse kiri ketsahalo kya tsiba uihlahluwe ntate e batho ba hatetse udimo ntate ya ke bomme ba otlile meaparo ya bona e batlang e le batsi ya holo ha e le bo ntate bona ba ntse difuba ntate di le faufau mo dimo ye mona ntate o tla ba bona bakena di bakeng tsa o tantsha mona ya o bona ore dimane ha wa utlwa ore o tshwere lefatshe ntate a le nna ke keetse he shabile setebela lephoka sa boemo bo odimo ntate era ke tsena ba bona lwena ba bona ore ah au tena ya baba ye tuka malakabe utie mo ke tsara menga tenga mo ke tsinga tenga ke 086 3003084 emong ya tseba o tswa di bekeng tse papaneng mona mengwe te ona lo tswa ngamfana ona lo tswa ngamfana ya no ha o sa rekela batho no How many out like an chua hound that out a quiet in that? Wabana mugo bata sukam. Ah, no sukam in that. Galotamili witele kase shabosa hound that. Kakula beke a hound that. At 086-000-3084. Kimogiri tinga tinga wana murati. What's a bit of a city? Mammy Kido Marin tinga who tried to be able to bear drawing. Mammy Koto. Motho wa batho le kae?
1: A monate ka kapa.
0: Ke bua le mamona.
1: Kapa bua le tiso wa le khosi ka dintshorontshorong ka kapa ntse ke tsamaya le ntate Thomas ka mona. Rona re ntse re le tshwere moruo na. Re ntse re ba di lebela dintshontsho tse monate ka mona na ka. Re tswa ka blomo ona jwale ke ka chimba le ka kwana blomo. Ka kapa.
0: Ba tshware ntate ke le bula ho le utlwa.
1: Tanki ka kapa.
0: Tanki a beri tanki a raro mamiri ke no malinteng mamiri khotso.
2: Kakapa ya makhulu
0: re teng le kae marona
2: o se mo la mai brada
0: re teng ke bona mema o hokai
2: a e bua le pala sa mogele ka se dimagala
0: di bali ntotse smart ntotsa bote
2: okay ngora ya me ke tsongwe la me o tsaba ene ntsha
0: tamile ba ona se motla no metsi tlano a metsi
2: obaneng dinthorona ditug bona ba le sa mogele o ntse ona nete gante machuringa 90.6 megahertz
0: o ntse o theile selekane le lesedi
2: ee ke ntse ke theile selekane le lesedi a sale ke saina
0: a tse o tea lesedi ba batsa lesedi ke le buile gole utlwa
2: kanke sone
0: eutaba a jwale di a kgatlhampana jwale di a matha molemong wa tsebe gao jwale ke a tatamala jwale a jwale katola ke bua ka yona thabure fata makwatse e etsa tshe re ke nkeng mamele ke no maleng teng mamele kgotso man mamele kgotso moyeng le sedi kgotso le kae marona
3: ke re ya pa ka pa ba ginta ginta tika ka pa
0: e ntse ya ntle mkhotsi wa ka
3: a ke ke go mamele ke ne mo entry mo ra ka pa
0: Ya wetsalanga jeno bua le na wetsalanga umnati mo lente mono
3: a ye ye ye ntonto go ka gapa
0: a dula ntso mametse le sedi o tloa
3: ye ke tswale ka gapa
0: ke le bila holo mamme ke no malente nga mamme le khotso
3: e la ka gapa
0: mo jo ba tlo le kai
3: e be ka gapa o tshwere ma tsule mi ya le fa wa le pakania ka nama di Frankfurt go
0: khabane
3: la de go tshega 1.6.6 ke ga mona ka Katowice
0: le sedi le tuka malakabe le a baba ndade le a baba ndade
3: le tuka malakabe ka ka ba
0: ke le bila holo weso mami dikino mali ntenga mami khotso
4: ka ka pa dimela le ka
0: re dile ka marona
4: a bua le mamtina mona me a tsuni ka 88.4
0: a ke rata control twina ha control to Kala yo tsela jo angle se dika tsena.
4: Ai go tsira ha monate ka kapa ha monate.
0: Le o tsosa moluta le sedi.
4: Ka mo go ka kapa thank you baba.
0: A du lonzo tile se be utlwa ke o tsaba. Mami ke no mali nteng mami le khotso.
5: Ka kapa.
0: Maruna le kai.
5: Ke deli kai.
0: Re di maruna ke bona mema o kai.
6: bua le mantho mangwe pele mona ka re bonia
0: marona marona marona
6: ah ntse ntse ga mona ga di tloni mola tsa o
0: o tsho le sedili di jisa fatse marona
6: hantle hulo go go bona motshiso pele
0: motshiso pele marona
6: thank you ka ka
0: a ga me tlhake ke tsho kere tsa sing le na la ka tseno o le hlonolo e le ka nnete bane ntho e leng gana o e labalabela e leng lehlonolo o ifumane le lesedi ke a gola gale o ntse o lere rapelela gore wa bona ka ba le lesedi bophelong baka jale o dithotse di le pedi jale o thotse lehlonolo o boetsa gape o thotse le lesedi la o tsotwa la o babatswa ke letsela tupa tse bapadi drop di radio excop di radio molemong a whatsapp ya hao a digitally ria otla a radio ebe radio re ke ngema mmeli o ke tena ebe ka baka mono ke a thusha la le sedi khotso
7: allo ka tapa
0: motho ba tshele kai
7: a ona molato ka nne tega mna ke le mofumadi e go mametse bana ba yo
0: le ba be di fela a ke na bule la
7: ke
0: ba di tso ba re suna vela mo chaufa
7: wow
0: wow le dimalo wa
7: le tsela
0: mwana me yo se joanga le sedi ka tseno
7: a o ka nne ke re college le go tsoga mana te re ka ka lebe ka ka pa
0: ane le tse mo ka ka lana o tswang tswe
7: hey
0: mwana me
7: ala
0: ke utaba mutse mutse mwana morwati wa tsebele tsona seri a jone ke nyolla le bilo go bana ke le bilo hona te hona teng ho reng yani ya bro bong ho reng ya di soski soski tsala seri fm a radio e be

0: ha ke sheba monna yo o sengwe le yena ka jeno ke hopola letsatsi le o leng wa belegwa ka lona moo ke ya o beya ka gara diatla tsaka mme ka tlelwa ke monagano o reng ha ke se o be malalalaotswe ka sena empa
1: ha o pale ya seAforika e ka phetwang nakong ya metsotswana e 30 o e utlwa kaofela ga yona ka African Time. Reka castlemilk.com kajeno ebe o scanner QR code e pakaneng kapa o kene ho website ya rona South Africa B sharp ha se a ba dilemo tse ka tlase ho tse 18.
2: Nakong tsa tahlehelo bophelong mohau e kapa matshediso a maholo ho wena. Ha wa lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke kajeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforong. SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.

0: ya lo para mi tutu ile be ya mi kai hai si e kabang e ero be di pila kwa ruing ya ni ya borobong uncle kema willis
1: what's ma ntwene ke e o ke ile nga elelwa ka ba ene ke nana go etsa la gauteng
0: dilemong tseno tsa bo ma willis dilemong tsa bo ata tsa bo di 90s ene ka re ha ona le talent e fela ba utlwa ona le ntho o ratang go etsa fela ba ne ba o faka ka studio o tla o bona bo big best black afro o ma willis fela bale wena e re tsena fela o re gago e re uncle fela e be camera mono he re tla jeka meketeng e fapane ba ne ba na le tsela eo ba tsamanang ka yona dilemong tseno tsa bo di-90s obane go na le sebini seo ne utlwa gore mari eno ga a sebetse ka thata kapa a sebetsa ka thata bo thula mabota o ntse bona thula mabota thula mabota e thula mabota ba tla o bitsa meketeng e fapaneng aforika borwa a o etse nyoko a mari eno ne e tsala ke o bolelela dilemong tsa bo di-90s o tsebe go ne o na le tlelapa ene e bitswa rasmatas ka mona ka johannesburg Bluefontein, Fontaine, Unona Le Club, Inibitua Mingles,

0: setso le puo ya seso.
1: O ka hapa karolo ya hao ya 1 million rand e le tjhelete le di-bonus bet ka Hollywood Bets le Spinner Zonke Mystery Puzzle. Betcha ka 2 ranta ka ho feta. Dipapading tse kgethilweng tsa Playtech. Laboraro le leng ka 7:30 thapama ho fitlhela ka 7:30 bosiu. Le Sontaha ka 4:30 thapama ho fitlhela ka 10:30 bosiu. Bakeng sa monyetla wa ho hapa meputso e babatsehang. Betcha hona jwale. Ho na le melawana le dipehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaisi wa betcha ya nang le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumela ho betcha. Bahlodi ba tseba nako ya ho emisa. Mohala wa mahala wa ho thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008. Kapa o romele help ka WhatsApp ho 076 675 0710.

0: kajana khone na hodimo ya phupwe tshela batsatsi ya le shumele botsole mo selo mo ke se hodimo sa dikete tsepedi ma shume ama bedia nanga le metse tsile singa belo weso e bango sa tswa kena dumela nna la ka le bitso ke dikeleti magazine ga tsama isa nalena leto mo na tshwa ngo fetlela go renyane ya le shumele meso e meti fela he hopola hore di papadi tsa mo hopo le fatse za FIFA 2026 adinse ditola pele me abusimbona he na hayane ya Norway e botsela dipotso le England ke ba pedi data kwa ho re nya le shumele motso le mong bo sim bona ba ka tseno ba bo direta ha setso ke khaitse di aka pule leo e aba ka go mela mola tsa di kile di bona pina eno ya Tristan Molivi X bo tselo king ga ha ya ng hopotsa mofumehle eng hopotsa mele ma go be senteng ga khaitse di aka Ranalena bo simbona he di papa dinza le fatse re atla.
1: Bo mamputi ba bela nan tsetsengata. Ho setlela. Bo ikemisetsu jangelo. Ba ba mona ha ba hloke ho ba le baleng. Ho re ba be bo mamputi. Bo putsa wa bona. Calling Black Label. Ya semmuso ya FIFA World Cup e etse ditsebo mampudi Afrika Borwa e ba sharp ha se ya ba dilemo tse ka tlase ho tse 18
2: amakhosi nka leeto la ikgopotsa tse fetileng

Tom London, a Zinte, the Rose, which I am, and calls the king about it. It means, I'm going to get a laptonic, people of the streets. E wa dipetse ga tonga holo a ngwe ka motho e so ho hle mo etsa nya o lanteng tsamela tse ke ga tonga le sedi mabedi shebe metso so ke e masume a mabedi ya nanga le metso e supileng pele na lona ga kena ho renyane ya le shome ke mo ibelo o beking a metse bo hloko ha di fele nete ya sala ga santse ga sa re tsogela Afrika Borwa ka mara ho tlwa ha ho hloka hala ha mapala hare wa se tsapa sa ne sa mabelodi Sundowns bo se e leng wa bahlankana ba ileng ba ba re emela ka boqhaseka le bogabane haholo ka mane ka dipapading tsa mogopo lefatshe tsa FIFA 2026 tlhopheng sa rona sa naga sa bafana ke bua ka Jaden Adams re sa tsa utswa ditaba tsa gore ka nnete o sa iketse bo ya batho mme o tlhokagala jena motlhankana enwa a le dilemo di masome a mabedi le metso e metlhano ebile jele kgare se ba gore ba sa tswa gotla dinageng tsa matšhaba go ya tsokela otimo haholo folaga ya kwano Afrika Borwa ke le sentse ke tshwere pepi hle jele bela sentse ya ntse ke na mahlo ya matshidiso ba ke nge sa ba le lapa metswalle sehlopha sa bolo sa Mamelodi Sundowns bafana le ho rona re le ma Afrika Borwa ka o phethahala mme ke e mongwe bahlankana ba ileng ba reetsa motlotlo haholo ba ntseng ba le banyane gaolo ebile le dimong ba ileng ba etsa lekgatlho la pele ba etsa bonete ba gore re a finyalela ka gara ditlhopha tse masome mararo letse le metso e mmedi dipapading tsena tse tsa mogope wa lefatshe tse ntseng di tswelela pele tsa FIFA 2026 jalo fitlhela ga kana ka nnete diphuputso di ntse di tswela pele ka ga o se o phatlhalatse semmotso seso sa lefula gae mme re ntse re sa reetswe mme melaetsa e ntse e kena go tlha megatlhong e e fapaneng barati papadi ya bolo ya maoto ba sa tsa utlwa taba tsena tse botlhoko

0: Johannesburg, motse wa Gauta le ditabatabelo tsa batho ba bangata. Fumanang lesedi FM le khubung la 88.4. Kapa kenang ho SABC Plus app. Ke molelwa.
1: Ipehe monyetleng wa ho hapa seabo sa 3 million rand. Ha o kenela Spinner Zonke jackpot race. Betcha fela ka 2 randa kapa ho feta dipapading tse hlwauweng. Tsa Habanero. Ka laboraro le leng le leng. Labohlano le moqobelo o molomong bosiu ka 8:30 ho fihlela ka 10:30. Bakeng sa monyetla wa ho hapa haholo. Lelekisa Gauta ka Hollywood Bets. Ho na le melawana le dipehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaiso wa betcha na le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumellwa betcha. Ba hlodi ba tseba nako ya ho emisa. Mohala wa mahala o thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008, kapa romela help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
2: Nakong tsa tahlehelo bophelong, mohau e kapa matshidiso a maholo ho wena. Ha wa lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha, diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke kajeno, ho bobebe, ha ho hlahlobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforong. SMS lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.

0: Ke bua batho ba ngata ba ntse ba tlile ba bua ka gore Haaland a ka nna itumela tlhaba dintlha tse pedi, empa re bone ba sa tlhaba dintlha ba le babedi. Mme Haaland re a tseba gore o dutse dintlheng tse supileng, ga e le Harry Kane o dutse dintlheng tse tsheletseng go fitlhela mothating wana jwale. Ga re tsebe rona karolong ye ya pele ya nako e ketsetsweng, nna re ka bona motlhomong banna ba ka itumana ba lakatsa kapa motlhomong ba tlhaba dintlha go ya ka mokgwa o batho ba ngata ba lebeletseng ka teng.
1: Ha re bua nnete ngwana mme, papadi ena e matla haholo, mme ditlhopha tsena ka bobedi di tsepamisa maikutlo le hona ho thiba ditlhopha kapa ke re dibapadi tse batlang di batla di le matla ditlhopheng tsena ka bobedi. Mme ke ka hoo ke neng ke le ka ho hlalosa hore ditlhopha tsena di leka ho ba le mawa a ho pata le hona ho sireletsa kgahlano le dibapadi tse ka tla hlabang dintlha. Mme ke ka hoo bonang hore dibapadi tseo motho o lebeletseng ho di bona ka ro papadi o sa di bone, haholo motho o bua ka yena Haaland yo o lebeletseng hore mohlomo a ka ba sa ile a hlaba ntlha wa jwale, empa o batla o sa mmone ka haro papadi hobane hape hopola o bapala kgatlhano le dibapadi tse mo tsebang hantle. Mme re bua hape ka Kane eo motho o reng mohlomo ntho e kgolo re ka ra buang ka yona ke hore ba tseba dibapadi tsena tsa Norway hore matla a naha ena ya England a itshetlehile sebapading sena e leng yena Harry Kane, ka lebaka la hobane ke sebapadi se tsebang ho bapala ho hlaba dintlha jwale. Ba lekile le bona ho tsepamisa maikutlo ho etsa bonnete ba hore ha ba fe bothata, mme seka seo e hlile ke nngwe ya dintho tse ka tsa etsang gore o betle o ba thata gore ba hlabe dintlha.
0: A re bone momamedi karolo ke ya pele ya nako e keditsweng hantle fela, mme e sebile e tswetse pele jalo e le one ka matlhakoro a mabedi, one naha ya England, one naha yeo ya Norway letsatsing lena la kajeno. Mme he re bona jalo go na le phetogo e tsaetseng jalo monna wa ha leo Ostiga o kene leo Ostiga, mme ga re sheba he orena e tsamaya jwang ena papadi mme ga re shebe mokotlisi monneno ya sa tswa ke ena ka kwano leo Ostiga go bona gore ke monna ya bapola morao. Ga ke tsebe rona maano a mokotlisi ka letlhakoro la tlhopha sena sa Norway, e be motlhomongwe o sa ntse a batla go tshireletsa kapa jwa.
1: Se e tsagetseng ke gore o ka gopola gore pele re tla ya mane mo papadi felang teng Hegnem o bona hetse a na le mathata a mesifa, mme ya ba mokwetlisi o lokela gore a etse phetogo. Mme ke ka goo re boneng sebapadi sena Ostigard a kena gobane go ne tlhokagala gore ba tlise sebapadi se ka tla batlang se tlisa botsitso moleng o ka morago.
0: Ga re bone he bolo ote gaebe bolo kenang banna ba eso, gaebe bolo e tla kena jalo he luna ka mono setlhopha sa sena sa yona ka mane Norway e tla ba huku gape-gape ya Norway ka mane ka hukunyane e ka lebo ya botšhabatsatsi, ebile ke England tshwarelo gothwe gaebe ya England he banna ba heso ke ya bone ya naga ya England e tlosa ka mane ke ena Bukayo Saka, ba e tlosa ka mane yena mona wa Bukayo Saka. Ga re bone ke wa e tlosa ka mane Bukayo Saka kajalo go yona ka mane wa ikoba boletelele karolong ya leitini tsholwa ka matla magolo la lejalo, ebile ke yane bolo wa tla gape ka yona Bukayo Saka tshosa motho ka mane keo o leka o tsena ka bolo wa ba iphamisa ke bolo ntle karolong ya leitini ka mane King Kane empa la lejala mosola ka mane ne feta gape bolo tso o teng ka mane Bukayo o isia morao nyana ganyane e betsa jalo ka mane ka lotu ka manga ha isena ka mane Arbia Singh we ne tsa ka mane Bukayo Saka Saka wa ikoba bolo ntle karolong ya leitini ya feta bolo tso o teng ka kwano monena wa ikhabeletsa ka mona hantle fela ke nna e le nyala kue hi sebile ba ntshitse ka mane ne e ne le SM empa jalo keo raha bona sisa ai bia ka hare ka mane ne ka bamanga e ne ka bamamu mamedi hai siena Jude Bellingham we bear hape ka hari we saba jalo hante pela mitutunga emiremimimene emedi yana kwe cheritwenga we bear ka hari jalo ye iba 2 sopasa Englandi 1 nahaya Norway bulwentle bona baisa le mkotlisi yaba we bear ka hari kamane Jude Bellingham ka shoto ya di shoto
1: kentla entle ha holo e hlajwang ke hlopha sena sa England ka mora hore ba buletse geo hlopha sena sa Norway me ba qetela ba hlajwa ka ntla me ke nako yane sokolosi metsetsunye kala nako nye ke ditse mo teng o reng.

0: habakabatse pa misa maikuto mese ba padisebo etseng hape mothoka wa re o ka bua ka sona ka ho pola hore ho bile le phetoho mese ba padisena ke se ba padise sensa di ba paditseleng hore di kene di hlahamane bankeng mme ho bolela hore tsepa ma ya maikuto ene so ka ishile e tla bo mo bolokileng empa Bellingham ke no hlamantla entle haholo e le hore fa hlopa sena sa England te monyetla
1: are bone he mo mamedi ene le bolo entle bona ba isali he ke bolo entle hantle fela bona ba isali e le nya rrawa ka bane ke na mogen rojas empa he ka mramono ya ba winka jalo ka bane o tla situate bane ya khutla a henka ka bane le second bolo yena munna waha Bellingham ditso ka re jalo e le two England noto he ka pa tshe bone no way are bone ke na bolo betla jalo ya tla bolo ka bane hantle fela ka kwano warring ba le bana ene sentse bile ke na jalo ka kwano e bile e tla morrawo ele ka utena ka bolo no way e le bisa ka monaka molengo ka botshabatsatsi ka pa tshe ka monaka le pion le le tuna la kam ha ke se bile ka bo prima ho le bana karlo nyana ya pele ka pa tshe bo bedi ya papadi ati naha ya England karlo nyana ya pele yana ko tshe ditseng he elibisa ka monaka elipion laka lele tsiari har bona tsani bolo ka manini elika u tsana ka bolo hape no way ba isiam rawo empa la jalo tsani e matelo hanta pela ka maniki mona waha sen se de sender beja onka bolo ka mani sender beja otla jalo ka bolo yeo ka mani sender beja we karima ka kwano ka mona ka prima bale bala we bata hanta pela kena silvan tsitse la jalo ibile kena ya rotane ine lena ka mani pera sen pela kiwa elika u tsana ka bolo ka kwano mona amukela bolo habu no lo fela ne hanta pela ka kwano ka mona ka prima bale bala ibile kena ya nkuwa murrawo etla ka kwano etla hante leka Jesse number 14 Andreas Andiana andane kinelena orya sina impala jolo chane bolo ele ka tsena ka bolo ka bana kiwa king keina onka bolo siam rau winelatsa murrau mani sibile ba tsena jalo na yana ya inglani ba metsa ka bana jordan pickford pickford tuke wa pamisa ke bolo telele impala jolo ya fita bolo tso ibile itsola ka ntle ya basula ka bana ya basula inglani ya basula ka bana inglani ya basula ka bana inglani uthi haibe bolo ke number na baise ele tahlelo ka mane ka mlengo ka botshabatsatsi e tala selo hape ho thuya la selo enga ke lona ka mono na haya na haya ya no way sabile bala setse ka mane hanta fela ene sentse e bile e tena ka mane ke ba enka ba isi ba rimba bala jale isi ba rimba bala ka mane pitch onka bolo ka mane ruba na baise le ho kai e fela ke ane bolo sebile bankile ka mane tla jola ka lotla ka mane matina o digata are ka tike onka bolo ka mane ke hore ntsa itula jola ka rasa rono bitse ba re mbara bala ke mokapteni wisia ka mane ka mlengo ka botsa tsa tsere bona ke yo sebile bantsitse amatelo bolo ke na bolo be sentse hetla ka kwano mona morrawo a christopher na onka bolo ka mane pala jola ke na bolo are bona ka mane peta senene bolo ka tsena ruba na ba se to honga wa ntsa ka kwano ka mlengo ka prima ho le bala na e ke na bolo be tla jalo enkwa ka mane ke mona ya perenga nomoro ya le shume le nan le motso o le mine ne impra jo lo tsiane bolo e le ka tsena bolo ka mane ka mulwa ka kwano ka mlengo ka prima ne e tla hanta pela ka beja ne ontsa bolo ka mane tsiane ni wa ntsa winetsa yena odegata re ka tiwe netsa ka mane pecha ne onka bolo ka mane tsiane ka tsena ka bolo sander beja ne ba ka lota ba mutla mu mutela bolo impra jo lo wi siam romani wi stiba tibani o jana neilanta asabila ntite lena ainka jo lo ka mane ba siam ronyan hanyani e le ka tsena ka bolo ka mane no way ka mane tsena na wa bejam orban na baisulo kai winetsa ka mane captain ki martin odegaard are ka tike winsitse lena harbona ki basle ba ntse ba ka jalo ane tsa pepe ka mane odegaard ba ba rin bale bala jalo ki ani bolo le bisa ka mane ka mane ngo ka botsa tsatsi aile ka jalo tsena ka bolo ine lena munna wa christopher ajene tla ki ani ba mletsa bolo hape wa tsa ka bolo yeo ntsa jalo ka mane christopher ebile tsena bolo betsa jalo ka kwano enkuwa ka mona tsena mo captain ie odegaard martin limpa jalo tsena bolo ba hanam rau kwano ebile ya tsulo ya tsa bolo tsena sibile ba ntsite andreas singa khamisa tsho le telele ya tsa bolo bolo ka kwano ka ene sile o ruwa tsena ka bolo munino rojas mogena impa dalo jalo ba rata lutla hai eto la kan toti hai beta selo ya lona ka mona nahin yana ya no way oti hai beta selo ya lona ya e ka mona ka inani hai beta selo ya lona ka kwano inani banna ba yesu re metutsung e robedi karlo tia pele ya papa dina ko nye chertsenga ya tabolo ka mani tia ni bolo sibili ban tite mo romani ibile eta hanta pela ka mani ka modern inani enna mo ken rojasa impra do lutina bolo ya taka kwano ka mungo ka prima hole balana eliota ibile tina bolo ile ka tina ka bolo ka mungo ka prima hole balana re bona kiewo ya tsena bolo ka manini ka England mo mamedi re bona kiewo England ni ile ka tsena ka rolonya leitini impala jalo re bona ye kiewo a ba me fati huti huti penalty huti penalty huti penalty kamani karlonga ya leitini naha ya Vainte poso kamani no way dile wane mon kamane hanta fela munena ile nyana kamane space jeta oh eti penalty una tsena mkotlisi munena hantle a impa na jolo ya songa fatsi che ka ni to bona la re hona le mo ba ile mba o tlaotlana teng ka mauti mono hanta fela le yena jersey number 22 ile nyana Oscar Bob
0: botata bo ke bona mo etsa hetse bolonyeno ke hore na ha yena ya no way ba ile ba tshepana ha holo me ba ketella ba dumela di bapadi tse pedi di ketelle di sebetsa ho ka leka ho ka thiba matla a se bapadi sena sa England empa botata bo boholo bo ke bo bonang ke hore akaba ile ba leka mohlomong ho ka leka ho hore ba ske ba moqobelle hore a e ka ntle seng a tle ka hare me ha o sheba le bolo eo se mohlomong mo letsa phala likileng ho se bona ke lotlo la ho qetela le ke neng bolonyeno me a leka ho fumana hore se bapadi tena sa Norway ha se a fihla bolo pa o likile hore a sebedise matla ho ka thula se bapadi sena nnete fela nkeke ka makala ha mo letsa phala a keke a qetella a ka lokela ra fetole qeto ya hae
1: jalo ka limona elore o yamane lihlong lane la yona kamane VAR o lo lekola gore na ho etsetse mono a tsebe ho sheba fela hantle fela gore na ebe ho etsetse e mono ho bonala hona le seo a se belaelang moletsa phala re tla utlwa gore na ebe pelaelo ya hae e tla ba yona taba ya gore ebe penalty e kapa e hle e seke ya e ba yona ho latela ka mokgwa VAR e di bonang ka teng letsatsing lena la kajeno wa gutlwa jwale a re batla go utlwa lentswe la hae moletsa phala
2: after review the attacker put his leg in front of the defender without any foul so final decisions no foul
1: O rialo he moletsa phala kamane monghadi Clement Chupin are banna ba eso hauna poso mono ho baninga wena ya ba petsinga pidimani eling hanta pela munino a tibo tsoloka eling yena kamane space wile abialo tula hai kapila city bate se kap kapila munino ya ba pala murau eling yena kamane Oscar Bob ya ba kimo he eling re poso etlamile tshogwe ho yena etamile itsogwe huyena ka kwano mona wa haspesa jole ka tle jole he e hanwe mokotlisi penele e
0: ho fela ho le jwa lengwana mme motho no ntse lebeletse hore menyetla ya hore ka ba penele ne se hlile batla ile menyenyane haholo empa ene le engwe ya dithuto ho se tlhopa sena sa Norway ka hobane ne ba butse dikgeotse golo haholo tse e leng hore nnete fela Hannes Spens a ile a sebedisa matla a hae hantle a ka ba ile a kgona le gore a raele le Stewart Thibane bane dikgeo ne di le golo haholo
1: a re bone tsane bolo ka mane ka mosewane molemo ka botshaba tsatsi e le ka tsalo tsena ka bolo ka mane hantle fela enkwa ka mane morrao kwa mona morrao e ka patir bo re bala ki a sander bay jamne hon ka bolo ka mane tsane wena litse wahabo a simile ba ntse ka mane kiwa a matelo bolo ka mane ka re tsena Peterson o le ka tsena ka bolo Peterson ha na ka mane bay tsuna ka batla bahulu morrao na ha ya England e bile tsena bolo me e tsa hantle fela bo re bala morrao e pala tsalo tsena bolo ba simile ba ntse jwalo ya tla ka kwa no ka mlengo ka bo prima ho le bala ne ine sentse bile tsena ka mane ka lotla ha Oscar opa impala jalo tsena bolo ha khabeletsa ka kwano ya tla bolo ka lotla mo captain ye ile nyana ka mane mona bo hamati na ode kata impala jalo tsena wisa mo ronyana hanyane e bile tsena bolo betsa jalo na se bile ba ntse ka mane nine ha ba tla lotunga na ana or sinsa impala jalo tsena bolo ya tla ka Oscar Bob ntse le na hanyana ya no way karmo jalo tini ra ka mane impala jalo o tla motu ya o tla ka mane mona wa ha ya o tla ka mane mona wa ha yena ka mane kuwe ye ane le bolo e robin ka khaba ni borbay sale kena nusa ona raile bolo ka bani nusa aite ka hanta pela me yauta ka bani yauta gwei ya teteleti eto te kan tle ho thwe haibe bolo ya lona eta ba huku ya lona ka mono na haya no way e ya botsilela jole ya nongwei ya ka mane ka ukunyane e ka borwa bo prima ho le bana e tla ba bolokela jalo e bile ke borwa bo chabatsatsi e tla ba bolokela ka mane ka mane ka borwa bo chabatsatsi e tla tso ka mane ke na ha ya nongwei ba nka jalo ka mane ba itlo sa bona ntle ka ronya le tini ko a a impala jalo ha mane ka mane ba itlo ka batla ba hulu e tlo ka mane ke na Bellingham impala jalo tsane bo le betla jalo rota mo ronya na kwa mona ne khutla jalo ka mane hanta fela har bona ntse ba bale ka jalo tsena ka bona hape e leng na ha ya na e ya no way e tla jalo ka mane ka musewane ne e le ka jalo tsena ka bona har bona ke o no way ntse le one ntse le two na ha ya England hi e bile e tla bo re mbara bala bejane ka bolo ka mankewa wa insana le jalo khuta bolo ka kwano ka monamne ile ka jalo tsena ka bolo ka lotla hai mona wa yena ka mane ne li yena Antonio Nusamne impala jalo tsena bolo ba netsa Antonio e ke manga ke Arya Sena wa ko ba impala le jalo o teng se tiba tibani o teng ka mane se tiba tibani ile yena ka kwano se tiba tibani sa England Jordan Pickford la sela ka mata maolo ka mane Jordan ibile tena e tsaka kwano ka mane ka mane ka prima ho le balane ene tena bolo ka mane empa na dijalo ba ipile tsa ka kwano ba ipile tsa si sa pasana sa job samna e sa na ka kwano England fela uti papa ditole pele banna ya ta bolo ka mane kiwa sibile ban kile jalo ka mane murau ele ka jalo tena ka bolo ka kwano ka mane e ka murau ka mane Christopher fela tena ba sibile ba tsa jalo ka bolo yeo ya ta ka mane ki e ka mane ngo ka prima ba le palane yinko ka mane ki Ori Simpson Ori Simpson ke mpa jalo kiwa ana ka kwano ban ka jalo lutu la ka mane ke spice sen pa jalo izene ona re we ki jalo tu fela tena bolo beta jalo rota murau nya na kwano e ta hanta fela ka mane ka lutu la hai John Stones ra bolo ka mane pela jalo kiwa bolo ibile ta ka kwano ka mane ka prima spice ne rekisa motu win sa jalo ka mane spice ne win sa ka kwano munina ele ngueyi ngueyi ne ta munani John Stones impala jalo kiwa bolo beta jalo enko ka mane kiwa James ne win ka jalo urban na beso kai ai hata ka mane James ne mese blen tite win sa ka mane Mojen Rojas Mojen ka bo sale feita jalo ka mane Mojen win ba talo fula hai ka kwano bilen hama sedan sa bolo ka mane kiwa win sa ka mane Spence ka mane ka prima bale bala ne wa kena ka bolo yeo impala jalo ka mane Izen Izen wa kamisa fela tsane ba hana ka tsho ho ka mane morao ba itsuna jalo ka mane hanta fela kiwa ene yo na ka mane no way impala jalo tsena bolo la ka tsena ka bolo ka mane ba ditsa ne lutu la Mojen Rojas impala jalo tsena bolo alin sin Elliot Anderson vinna tsaka mane Rojas Rojas ki o le ka tsena impala jalo tsani kamisa ka mane Anderson wi ba talo tula buka ne saka ka mane ka mane ka tsaba tsati ona le na munwa Pedersen impala jalo tsani bolo ibe tsaka bolo ka Elliot Elliot wa kamisa bolo ntle ka ronya le tini impala jalo tsena ne wi tiba pele tsola ka ntle ka kwano ka mane ka bo prima ba le bala munina eleng yena Berechi ese ise boti wena ka mane Berechi ise haibe bolo ya lona ka mono hai khutele morao ile offside ba se le benti le ka pinya na ka kwano no way na ka jalo tsena ka bona ka bana no way ella bana bo harre bana bana im pala jalo tsena bolo ya ta bolo ka bana se le benti le jalo ka bana ke Elliot im pala jalo ka bana Harry Kane win season ena har bona ka bana Bedi Hama win le tsaka bana buka no saka saka kiwo wa ta ka bolo saka di bombo wa tsena ka bolo win ka jalo o tarra im pala jalo har bona ra ka bana ni Bellingham Hekela tarashishe antsa batile batla tsolo ka yona mo kotisi bana bana ba sa pasena sa imlani ba batla ntse ya boraro ho bona la jwana
3: ba sebetsa hantle ho fitla ha jwale nete fela na ha yena ya England wa bona hore ba batla ho fumana ntla empa hape engwe we bona nke hore nete fela le ha ba sireletsa ka lenane le hodimo haholo ebile o bona batho ba tsepa Mr. Maikutlo gobane ba tseba ba bapala kgatlhano le tlhopha seka sa tlha ba ntlha nako e nngwe le nngwe
1: yalla pala otiposo he ka mona bana ba heso yaani bo se lwen tsitela le jono ya ta bola ka chinkei won ka bola ka mani chinkei na wa tsena ka bola ka mani cheo retu ka bola yeo wisi amra nyana hanya ni fela we ka ni makamana rbono tsiani bolo yalla pala yalla khatola pele khatola bobedi yare bana ba heso re ba petse hanta fela mi tsu e yeruna e fedile karlo nyana ya pele yana ko etse ditsenga e fela jalo e lo reki one na ya no way into the two na yana ya England le tsinga le na la kajeno jole he buko tsi re tabere tena hape karlo nyabe dia papadi re bonorna etabe e re tsoretse eng ke skiing seo mo hlomo motho o ka selebelang karlo nyabe dia papadi mukotlisi wa tlopa sena sa England king seo a ka se buang hona yena ya England hore ba dule ba dutse dinthentse tse pedi kapa ba dieketse king hape hape e ka etswang ya bua ke mokotlisi wa tlhopa sa Norway hore mohlomong ba tle ba tshireletse kapa ba hlabe ntla ya tikatikanyo
3: e tlo ba papadi e thata haholo ho qetela metsotso e le 15 ya karolo ya bobedi ya nako e ekeditsweng mme ka lebaka leo ho bolela hore dintho dipedi tse tlo etsahala naheng ya England re tlo ba bona ba batla ba sireletsa ka lenane le hodimo haholo mme ba sireletsa ba atamelane hore dikgeo di tle di seketsa ba teng mme naheng ena ya Norway re tlo ba bona ba qala ba romela lenane le hodimo tlhaselong ba re tlo ba bona ba qala ba bapala bolo tse ngata tse yang pele mme ka ho lebaka ko re ba leka ho fumana tsela ya ho hlaba ntlha kapa yona ho lekalekanya dintlha mme ka lebaka leo ho bolela hore ha ba etsa seo le bona ba tle ba ba tlokotsing ya hore ba bule dikgeo tse kgolo tse e leng hore tlhopha sena sa England se ka bapala ho tswa lerabelane la counter attack mme o ka hopola hape hore re bua karolong ena ya bobedi ya nako e ekeditswe mo teng re reng dihlopha tsena ha di sa dibapadi ha di sa na maatla hakalo empa ke nakong ena mo teng o ka wa reng na mokwetlisi wa England o lokela ho hopotsa dibapadi tsa hae hore ho setse metsotso e 15 hore re emane ho tsane tse 4.

0: sa England hore ba tsepa mise maikutlo batla ba sireletse hantle.
1: Arbona he momamedi hoti haibe banna ba isu apetuo hona le petuo e tsetseng ka kwa no mkotisi halanta hotswile letsatsing lena la ka jeno hotswile tsepedian tsepe ka tsa kuring ho tsene ka mane jersey number 11 reta bona me arbona fela halate kena monna ya tsuleng hanta fela letsatsing lena la ka jeno me ho tsene yena monna wa jersey number 11 Eling yena monina waha stranda lasin okene kamani lasin stranda jersey number 11 lasin okene kamani lasin strand jole akitiburna ibe mkotisi ha samuntsitse tsena halati sena halatsetse tawele hore ha bone ka tlabantla ho bane ga motsiba halati bo holo bana ko dipapali tsena tsantseng a dipapala ba tla anane bodutunyana bo itseng empa qetelong ya letsatsi aba hlaella a sa hlaba dintlha e le gore mo mokotlisi o na santsa a teetse ka yena kapa jwang mokotlisi
0: le letho ngwana mme ke nagana gore dibapadi ga boemong bona ba qala le bona ba ba le nnete go bona gore mesifa yaka ga e sa ntumelela re buile gore dipapadi tseo ba di bapetseng pele go papadi ena ebile dipapadi tse batlang dinkile maatla go bona mme dibapadi le bona ba qetelela ba ba le nnete gore ache mokwetlisi ga ke bone nka ka tlhotse ke thusitse setlhopha go fitlha ga jwale mme ke lokela go phomola mme jwale o tsebe go tleng ga lassen go bolela gore jwale ba tlisa lebelo mane molengo ka pele e leng e nngwe ya dintho tseo motlhomo motho ga a di sheba ka re sebapadi sa bona sa mantlha se tswile e leng halan empa jwale go keneng ga lassen go bolela gore o ba fa papadi e batlang e fetogile e leng papadi ya lebelo e leng gore ba ne ba se ba se ba sa e fumane go halante ka lebaka la mokgathala
1: a re bone he bone ke na ka kwano ka mona ka mona ka prima ho le balanne e le ka jalo ke na ka bolo ka bane hantle fela ka bane bejam fela ke ane bone beta jalo a ile bisa ka kwano ka mona ka prima ho le bala ke na bolo ya ke na bolo ka bane ka lotula haye antonio nusam wa e kopa impara le jalo ba hana mo rawi bile ho te poso bana ba yesu le ba petse ngwane mo hampe ka mona ho te poso le ka bona rona poso ke hala ke a munina Bellingham ka pa chairman fela he ka tsetse bona rona ho tsowe poso kgatlano le mang he mono mo mamedi ho tsowe poso kgatlano le ena ka mane se ba padi sa no way ele poso jalo ho tswe ba petse Bellingham hampi e tla tlo sa bolo mo poso e tsa tsenteng hanta fela ka pela di 18 tse kholo tsa tlo pasena sa no way tsa sena sa na inani hanta mo mamedi ibile re tla tiri pateng tsa lebokose le nana di 18 tse kgolo le segono bitse se bareng ba le bala ga re bona kane ba enka jona ba phamisa bolo tle le bana ba le tsone ba shebile hula ka tshomane mo rawo Christopher Ajene e bile tsola kantle e bile hantle ntle ke monena ene le yena ka kwano ka mona Leo Ostigata ene le yena ka mane Leo Ostigata e tsola kantle ka mane o tshwetsa tlelo ya lona ka mona England se bile ba mahletse ka mane pala jalo tsula ka batla maholo ka mane a tsula ka batla maholo e bile o teposo wena ka mona bu saka e otu poso kamono muna isu bukayo saka otu poso kamono bukayo saka eta to swa bolo karlo nyari etini sa sopa sena sa no way aswa kamani kena muna wahame ori ki ojana orjane he neiland ota to swa kamani orjane neiland ainka wai pamisa ki bolo telele anna bai meze kamani pala jolo kiyo sula kamata mahulu ibile kiyo hape hape rota barren barbala kiyani bolo zeba inka jolo kari shoka kwa nuka mleko mkrima hule bala ya ta bolo kamani kalotla andrisina eki orisina impala jolo bai siyamu rau eki ena kamani ajam wineza kamani stiwa tibani ilinga neiland ilanti we inka jolo wineza kamani Christopher Happen urban nabai suto nga chile bona loka ibile kimu nino ine dena kakwa numuna wahalia wa oxtigaten impala jolo kiyani bolo sibile bain tisena li jolo ya ta bohari bale bala ka lotla Patrick Beckham ho ta ka bolo yeo re bana ba soche le ho kae ho tse mola mola ba re bana bala jale wen ka jalo ile bisa ka bana ka musa wa nemo ka botsa tsatsi amane tsa bolo hape ka bana keo re bana ba setong ho ntsa sile a itheta jalo isi hape ka bana ni ho ba ta lotla Oscar Bopom ho ka bolo ka bana Oscar ke ntsa bolo re bana ke ani ha ha Patrick Beckham amusula ka bana ke la tarashishe mukwetlisi
0: o na likile sebapadi sena Berg me nete fela ne le dikgeo tse botlhagang gape ka pela dipalo tsa naga ena

0: ya England empa e ne bile bolo e ile ngudimo ha holo ya qeteletse e hlile saka ya ba bothata bo bokalo ho Stewart ba
1: he ya tla jole he bolo ka mane se bile ba nka hape ka di hoho ya khuta bolo ka kwano ka mona ka lutu la hay mona Antonio Nusam fela tsane ba mutela bolo ha bona no fena a khuta bolo ka mona ka Inglani har bona ka mana King Kane on ka bolo ka mana King Kane o iba tla lutla busa ka kanyong e ke busa ne busa ka sa te ke buka ya saka na saka ke o kar mo jale tini ra hay ka lo jaro o te ka mana siwa tswani wa inga ka mana Orjan e ke Orjan e Neilantan inte poso ka mana ni har bona ki bawo hape Inglani raha pawana saka impa wahana hape kama nisibatibani Orjan Neyland aribona chani Inglani ilika uchana kabolo kama nika Rojasan kala chani baisiam ronyan hanyani ibe khuta bolo kafano inkuwa kama na hanta felan ilika jolo chana kabolo kalotu ella hai kama na Eliot unka bolo kama nikema mleta bolo hape Eliot Anderson impa chena bolo iata bolo kafano inesente ibile ikena harbona kibao impa nandi jolo isiamanu siti watibani ili nyana kama na Jordan unka bolo kama na Jordan Pickford rati bolo tebele bukanya saka saka kia wachana kabolo ye Bukanya or Belukai, Yapama Flaha, Yapama Flaha Banabesu, Levatanka Sutu, Bukanya Saka, Listen up, Pasporoto, Banabas Levitikilam Kotisi, Jolokabanaka Sonso Saint Kiling, Hurry, Banabas Pasanasa, Inglani, Banabas Levareva, and about Otta di Shoto, Impa Wahana Sivatuan Rau, Eling Neyland.
0: Spencer skewa ke mo wadi wa padi tseo ke dumelang gore nete fela o tlise phetho e kholo ka ro papadi ya tsopa sena sa England ka tshebetso ya high entle ha holo mme nete fela se motho se bonang ke gore na ha England e bona hala e fumana morethetho e bile e bona hala gore e sebeletsa batla ho hlola papadi jwa
1: ebile yona Inglani e sentse e batla ho etsa phetho letsatsi la kajeno ho tswa yena kamane Jude Bellingham ho tswile kamane Jude Bellingham ho kene monna wa nomoro ya lesomeleno le metso mehlano e leng yena kamane Dan Byrne ho kene kamane Dan Byrne monna ya pepile nomoro ya lesomeleno le metso e mehlano ribona jolo akena hanta fela ai ka khala ka setutswana le yena atota a cho a re kene ke le teng mo sa monene na ko nyeo re neng re ritella na ha ena ya no way mo halakani hanta fela ka kwano ai ka manika le baleng la ne lena la Miami stadium ele tu na ha ya Englandi ili noto na ha ena ya no way okeni he ka mane den burn Otsile yena Jude Bellingham are bona tsane bolo ka rona le tini tlabetsa poso impela jo le ke bolo tsula ka matsa bahulu ka kwano ka mlengo ka bophirima ho le bana ibile ene le na ka bana James are bona he mokotli surna petio yena ya bana ba tsopa sena sa Inglani ne ke petio e ka tlhalosang eng ha ile mona atsile yena ka bana Bellingham
0: Bellingham na sa se be di sitema tla ha holo nete fela ngwana mme me se o ba se hlokang ha jwale ke hutlisa botsitso me ben o tla ba fa botsitso bo hareng ba le bala ho bane ba hloka se ba pariseka sa ba fa matla ho ka qetela papadi u bane so ba se hlokang ha jwale ko tse pamisa maikutlo ba qetele papadi ba hlole papadi
1: are bona he bolo se bile ba itse morao ka mane arisi amne orisina fela tsane ba inkajalo hanta fela ke re tshe bona ke o se bile ba itse ka mane ka mosewane mo lengwe ka botshabatsatsi are bona tsane bolo be tla jolo ka ena mkapteni hape e le nyana ka mane Martino Odegaard honka bolo re bana ba itse tonga tshe bona lokae u isi ka mane ka motsiwe mo lengwe ka botshabatsatsi are bona ke ba bale ka o tsena hanta fela ka kwano ka bona sa pasena sa no way ba inkajalo ka mane ba phamisa tshe bolo telele ene phamisa hanta fela ka mane ke leoto le khabane bona ba isali ene le yena monna ni chibwa joloka petrika himpa la jolo chena bolo ya ta bolo bile rota barne bale bala kamani ni ele ka jolo chena ka bolo bain ka jolo bain netsa orisin orisin se ki ka bolo yeo wi ne netsa ka kwano ka mulungo ka bu prima hole bala antonio nusan wi bata lo tra hai kamani sander berge himpa jolo chena bolo se bile bain site ine sile ito hanta fela kamani ka musewani harbona ki ya chena bolo jale ita hanta fela kam no way bain ka jolo bain netsa ka kwano hape Harbona kiena bolo Antonio Nusa wa inka wa pamisa boletele lemparanjalo hauna moyantenga masola kamane Antonio Nusa abasola kamane Antonio Nusa hoti haibe bolo ekare hunale munne motlele lutu hunale munna kaniti emotle lutu no way penalty eki huku ya busupa No way. Are bone ka manika ukunyane ka lebo ya botshabatsatsi. Eta tosa ka manika lebo ya botshabatsatsi. E ya tla bolo ka manine way. O ba bole ntle ka ronya le tini. Are bone raha. Kela tarashishe ka mani e kela tarashishe Oscarwa. Oscar Bopa. Hai kela tarashishe ka mani Oscar Bopa. Hai kela tarashishe ka utima mikolo ka mani. Ine le bolo e rungwe ninive. Yei kera tarashishe mukotlisi.
0: Ine le bolo entle haholo hobane se kgose ka pela dipalo. Hono bona hala na haena ya England ba saka ba sebetsa hantle o se sireletsa. Me na haena ya no wene nkile monyetla ka hore bana ba emisitse Bob. Hantle ka pela dipalo hore bolo tso hletse leng hore ditlatswa ka mane ka ro di 18. Ditle di fihle ho yena.
1: One Nahaya Norway noto kapatiritu Nahaya Inglani papadinga iya di quarter finali letsatsinga lena la kajeno remetsotsong e le kholo le shume lena le metso e mine letsatsinga lena la kajeno hanta pela re tsabona e tsa le bolo ba inka jalo ibile fetse ba haloso ya tsaka kwa no hape ka Oscar ibile nele Antonio Nusa impa ba ratalo tla hayi ibile hoti wena ka mona mona iso Allah ina strand Otu wena kamono lasin boleno instu ko na he munna haibe bolo ya golki ke taw mi kolunga ya situatibani isa na ya ingani hiling jordan pickford atato sakabani jordan sibile rayle bolo telele impra do bay hula kan so mon raw kono ibile tiena bolo ene sente ibile tiena jolo pamisa ona roa tiena bolo kamani kan lut la haimunina eliot andersin impra do jolo tiani ni bolo atnama utu yalla palo ti poso Oti poso kama nu munna isuena Morgan Rogers Oti oba petse ngone mongampi ilinga Patrick Berg oba petse kama ne Patrick Berg hampi munna haibe bolo etsoanga ibile oba petse munnena oba petse munnena ilinga lasena strande hampi hati hape oti le ba petse hampi kama nu Antonio Nusa haiko senga kwa nu wena munna isu James Aba peti Antonio Nusa Hampi. Yato so akamona kamona ngoka prima hole balam. Yato so kena mo kapteni wabona captain my captain Martin Odegaard. Odegaard. Hata to so kamane Martin Odegaard. Numero kyal shume. Amisa leto jol mato jolo kamane Martin Odegaard. Chachalla murraw kamano ta sakale le tiari. Okale pion le tiari. Molengo ka prima wa pa misa bolan tsai impala jolo tiani bolo sula ka bani stiba tiani ka ko ka ka estini yalla pala uti poso luna ka bon banna ba eso kariti etsehla kariti etsehla ine letswa sebapadi ine letswa sebapadi sa yona ka kwano no way ke kariti apini sa le ti kala bo bona etsehla letsatsina ka jeno ke tawne letsa rona ke mang sebapadi seno se fumanang ka re tieno tshetlha letsatsing lena la kajeno ke taone letsa rona ke mang ke monnena e leng yena ka mane Christopher Adje ke ena monna ya fumanang ka re tieno e tshetlha he Christopher Adje e sele dikarete tse 265 jwale e sele dikarete tse 265 a tsa tournament ena ya mohope wa lefatshe ya monongwaga a 2026 hopola re naga yena ya Norway Bafumano bani linaneng la FIFA babu emong babune banna ba tlopa sena sa Norway babu emong babune linaneng lena la FIFA anna barrene che tswang ka hore ke the great warriors of the cold hoto a kasile mo sa skete makhoror bonga bashume amararu anana mitsuru beri ane bakala ho ba pala papa ditena tsa bona Bakalo bapala kwan mana tournament ya FIFA World Cup. Mo ba ile basiretsa ka bogabane teng re hopola batswa boemong kapa batswa jalo hotel shumele metso tsheletseng tsa ukatela. Mo khatselong wa tsheletseng metso tsheletseng tsa ukatela ka 1938 le ka 1998. Anna ba tsopa sena sa Norway. Are bona ke ane bolo betsa jalo. Ya ke ena bolo ka kwano. Ka mlo ka prima Antonio. Antonio ke ba mletsa bolo hape. Impela tsolo fa pana le bolo. Wa e kwala pile tsola ka ntse ka manene. O na le James. Antonio o isi amra ya la pala. Ya la pala uti. No son tsolo ka sutu ka mona mona iso Antonio. No son tsolo ka sutu. Wena Antonio Nusa. O sina passport rotom. ha sena passporto ha le na ko yona ki metsotso e le shume le nan le metsu e meraru pele hora ya bobedi mesonyana ya letsatsi na ka jeno empa hudimu mane he na ko nya papadi re metsotso nga e le kholo le shume le nan le metsu e robedi re salletse ki metsotso e se mekai ba tsen sauri rete ho ko tselam ena papadi tsatsi na ka jeno tlo bhloko mo kapteni ile nyana ka mane keina ho tle bo hloko ka mane keina o itsere hlohonga mo kotlisi ka pa tshegomelo tsa phala re monna ema wena ka mane keina o ska batla ho reka nako mo kotlisi monna no keine ke tshe bone ka mehlala matsatsi ha ile mona ba hlola ka pa ba etelletse pele papadi ho lo joang metsotsonya o katela hangata o rata ho bapalla morao ile mo atabenga a sheba hore a tshuse le botala ha bo la morao hore ba tshireletse ntlhatseo
0: ho fela ho le jwalo ngwana mme ha o sheba ha jwale o saya mane molengo ka pele mpa o qala mane morao ho etsa bonete ba hore hlopa sa se sireleditse hantle mme ha o sheba sa se batlang go bona hlopa sa se hlotse
1: ha re bone he bolo tjane betla jwalo ka mane ka mosewane ha re bone mpa la jwalo ya mosula ya mosula munena wa Spencer ya mosula ka mane munena wa Spencer re salletswe ke go ka etsa motsotso fela go kengwa metsotso e mmedi ya nako e keditsweng gobaneng ga metsotsong e mashome e lekgolo mashome a le mabedi go setse metsotso e mmedi gore re tle re tsebe go kotela papadi na tsatsi la kajeno go naga yena ya England e mathapile ka ntlha tse pedi go ntlha e lengwe ya naga yena ya Norway ga re bone keane bole betla ebile tsela ka ntle gothe ga betatlhelo banna ba heso gothe ga betatlhelo he banna ba heso ya lona ka mono naga yena ya Norway a tlela ke bone telele anna ba emetseng pala jolo keane pete bagolotso ke bone ka re re tla bua mantswe a utlileng ka bua maoba mona mantswe a kamane kana hinyane ya so ya Tanzania ele mantwe arenga yenda polipoli yenda vizuri mungu atakusaidia kama unashindwa sopensena sa yona kamana no way ele mantwe a kuo ya kamane ka Tanzania sosahile areng banna ba Yesu haili mona ditaba di buima di thata tjena nkang dintho hanyane hanyane butle butle le sedinki ka pelo empa haibaneng le hloleha modimo o tla le thusa yenda polipoli yenda vizuri mungu atakusaidia akama unashindwa hare bone ke na bole betla jwalo ya ke na bolo ka bana hantle fela ka lotlo Antonio Newsen Musa ke wa ikoba bole tele ka rolele tini impa lo jwalo ya basula munani ya mosula ka bana Oscar impa lo jwalo ke wa khuta la brao o teng ka bana tiba tibani ileng o Jean Neilanta ni kan mola ninka pa nimpa lan impa lo jwalo ke re bolo ba inka ka dikho home itsola ka ntlo tui hai betla selo ya rona ka bono na ha ya no way e kan mola ninka pa nimpa lan ai rabui we la setse ka ntse ka so ka mane monane eleng boen ite ha ke rialo yalla khatola pini yalla khatola bobedi khatola boraro yalla jalo pala ya moletsa pala ibula la rebanna ba hesu le ba petse mitsolo na fedile e ke ditseng e fela jalo ya na ko e ke ditseng e lo reki a ti na ya esen englandi ili no i won na ya na ya yona ka kwano no way mo tendrile n rabona he mo mamedi isle englandi ile tsa di huku tse ka bantsenne ka ofela ha ile no way ba ile ba tsa di huku etse ka banga tse supileng e ka ofela me ka nnete ebile papadi e matla bona ba e sale pakeng tsa naga tsena tse pedi jale he re tla se re bone rona ebe e tla sebetsa jwang England ho fetela pele keo he mokotlisi letsatsi la kajeno re bone papadi ha e kala mme tsatsi la kajeno re a e bona ha e qetella e nkile matsatsi a mabedi kaofela ha e sale re kala maobane papadi ena e felela letsatsi la kajeno ke matsatsi a mabedi kaofela
0: matsatsi a mabedi ka ofela ngwana mme a papadi ya bolo papadi e leng gore nnete fela motho o ka re molatedi morati wa papadi ya bolo o batla ka nnete ke dumela gore o thabetse motsotso o mong le o mong wa papadi ena ebile papadi e matla gagolo empa papading ya bolo gangata ba e ba re ha di bapaditsa ha o tsa mantla letsatsing leo di hlile di sa fane ka se o batlwaetseng o fana ka sona o seke wa lebella tlholo nete fela ha o se o sheba se bapadise sa bona sa mantla e leng Haaland o ne hlile a sa fane ka se o batlwaetseng o fana ka sona mme ebile papadi e matla haholo le yena ke dumela gore e le sebapadi o le a lokela go amogela gore no tsatsing le ne hlile dintho a di ntsamaye le hantle empa se seholo se motho ka wa buang ka sona ke go bona ntwa e leng gore naga ena ya England ba e bontshitse ka gare o papadi ena go fitlhelela ba kgona go tlola papadi ba gutla morao mo teng e leng gore ba ne ba lelekisa ntlha e ileng ya tlhajwa pele ke naga yana ya Norway mme ba gutla ba tlhaba dintlha tse pedi tse ebileng botlhokwa tse tlhajiweng ke sebapadi sa bona seo leng gore motho ka re se sebeditse ntla goleng e nena Bellingham ya tlhaba dintlha tse pedi empa ntho e kgolo e motho o e boneng papading ena ke gore tlhopha sa England se tlhotse papadi ena ka lebaka la go iqetelela ba bapala jalo ka setlhopha ebile ba bapala matleng a bona ba ne ba elelelwa gore ba bapala kgatlhano le setlhopha se maatla se leng gore ga se ba dumelele go ka fitlha dikarolong tse itseng tsa papadi empa ba qeteletse ba kgona go sebetsa ka maatla ba tlhola mme nnete fela ba se ba batla ba le gaufinyana le go ka fitlha makgaolagang ke dumela gore ba tla lokela ba tsepamise maikutlo ba sebetse gape mme ebile papadi e ntle gagolo pakeng tsa ditlhopha tsena tse pedi
1: e jalo mokotlisi letsatsing le na la kajeno ebile a golo jang re gopola gore goreng e na ya boraro ke a gola ke nako e ka tlase go hora le metsotso e semekae ka mane ka Casas City Stadium re tla bona naga ya Argentina ba tla ba amotse setlhopha sa naga ya Switzerland goreng ena ya boraro mmehe motlhodi pakeng tsa naga tseo tse pedi o tla kopana le o tla teana le naga ena ya England mme re tlatlhe re bone baneng re a tseba gore ka la lesome le metso mene e tlabe le ka la bobedi bekeng ena e tlang mona mo teng naga ya France e tlang go botsana dipotso le naga ya Spain semifinaleng eno ya teng ya pele go ya ka mogota ba dileng ka teng re tlatlhe re bone mokotlisi o rena e be ke ba feng he ba tlabeng ba ya papading yane ya makgaolagang ke lebuile golo mokotlisi ore nna le wena re kgonne re kopana gape-ape letsatsi na ka jeno matsatsi a le mabedi ao e leng gore re ne re tlisa kgaso e o tlodileng ya papadi e pakeng tsa tlhopha sa England le naga ya Norway 2-1 Norway ke lebuile coach
0: ke lebuile ngwana mme tsa maphomola
1: ke a lebua ngwana mme re ko lebowe ka kapegolo wena ponto hantle fela tshebeletsong ya lesedi FM
2: ya o le qetile la diagoropa ntate
1: le fedile ngwana mme ke shebile nako ga bone ebile ke sheba nako ke re itsa ke sheba nako ene ke naa kgona sa gao fela korompo o emele
2: ke saine fela ke swe ke tsamaya
1: o tikine fela ngwana mme ompo o tse o tsamaye ngwana mme
2: ebile hantlentle go ja ga oa ka wa e ba le
1: extra time
2: go ja go bile le dintlha tse lekaneng ya ba huwa thaong ya dipena le a ko botšhaile o dikalaneng kwa
1: ao ngwanaoba
2: ka morago re a bobedi a kege se le dikalaneng
1: ee se le dikalaneng kabe ke le kankane
2: a ko bone kankane wanan mosebetsi o motle re ya leboa re ya kopananeng gape
1: Re tlotla re kopana ka semifinale ya France le Spain ka la bobedi e bute pele ke e netefatse ngwana mme ee ka nnete ngwana mme re tla kopana ka la bobedi mme re tla e qetelela ka moqebelo ka la lesome le metso robedi mme World Cup ya ka e tlabe felela ka moqebelo he
2: letsatsi le monate
1: ke a leboa ngwana mme
2: mamedi wa tshebeletso ya lesedi e robong metsotso pele go gora ya bobedi
3: Natefela ke ntlha e nngwe le e nngwe motsotso o mollo mong tlholo e nngwe le e nngwe e maatlafaditswe ke holubetsa halakasha
2: re tseba mofuta ee wena setlhopha sa gao sa bolo ya maoto seo o ikapetseng sona se na le mabitso a magolo ka go fetisisa papading empa phitlhelelo ya gago ya bolo e qala e be e qetelele ka gore wena o hweletsa TV o na le mahlale a go manolola papadi go etsa qetelong empa bo haufi bo o ka bo atamelang go papadi ya nnete ke ha tekesi ya gao ya meter taxi robeile ka gare go sephetepete sa lebala la Soccer City se e tsagalang ke sena Coca-Cola e phethagatsa ditogo tsa nnete tsa papadi ya bolo potlakela Coca-Cola Fan Park e haufi le wena la thata Coca-Cola ZA ho di social sebakeng sa 411 le ditekedi papadi e tswela pele a scan up ikutlwele tsohle ka Coca-Cola
3: Hasoena himmatla faditswe ke Hollywood halagasha
2: beso ke a tshepa le bone hore shield jwale e bitswa ka hore ke Rexona fela e ka batho ba bang ba sitwa ho qapodisa lebitso lena le letjha e mong wa metswalle ya ka o e bitsa Rexona empa beso e bitswa Rexona jwalo ka ha o ka re Rexona Rexona lebitso lena le letjha le tla le tshabahalo e ntjha le e technology e tswetseng pele e futhumatsa mmele ka ho e sebetsa hamfela ha o sisinyeha e o boloke o itshepa letsatsi ka ofela motshetsi ya motlotlo wa bafana bafana le banyana banyana Rexona e keke ya o phoka.